0: squabble ang duha ka grupo karon sa Senado. An mag-abot karon ang July 6, we do understand, covered pa na sa ila adjournment si Nideye, Congressman Junjun, kaya ma-resume sila 10 o'clock of July 27. So kung may squabble karon, ipilit, ikay tano, I'm the presiding officer, ipilit man ni Gatsalian karon nga, I am the presiding officer dapat. Sa pananaw ni mo, anong matabo si ni Congressman Junjun Bai as far as the impeachment trial is concerned? Kiti duha nag-claim nga, I am supposed to be the presiding officer?
1: Kasi pwede sa aga, guris kay Tano sa hapon si Gatsalian eh.
0: Tungo na lang nila. Pikpika na lang nila, Congressman Junjun.
1: pero with respect, no? With respect sa July 6, wala ko kabalo kung set na sa impeachment court.
0: So that's the schedule.
1: Is there already a notice? Who will issue the notice?
0: Why pa sila ka-issue sa notice but gin-approve na nila ang ila sa ninyo calendar, impeachment trial calendar, nga maumpisa sila by July 6?
1: Okay. Kung na-approve eh na, paano nila na-approve eh na during the time nga okay pa sila?
0: During, sang okay pa nga si Cayetano pang duly recognized without question from the other side nga siyang presiding officer, it was presented during their first convening as an impeachment court. So gin-approve nilang calendar of activities nila sa impeachment trial which will start July 6, Congressman Junjun.
1: Well, let's presume being day one sang trial na.
0: Mm-hmm.
1: We'll issue the notices to the prosecution na may nga the trial begins.
0: Mm.
1: And even before that, di ba may 5 days ang House Prosecution Team to file their reply? Di ba reply ato?
0: Yes.
1: I think they will file it anytime now. And after that, usually kami ang natabo sa corona impeachment, yung patawag kami. And it's like a pre-trial or pre-trial conference nga ipamangkot kami sa chamber before the day one of the trial, sino kasugtan tanga witnesses para hindi ma-surprise ang respondent.
0: Mm.
1: So sino may himo sina in the first place? Then after that, sino may issue sang notices sa prosecution and defense team nga ma-start na?
0: Mm.
1: Would it be Cayetano or would it be Gatsalian?
0: Okay. Kaya ang dapat magpadala sa notices ngayon should be the Senate President and the Presiding Officer, Congressman Junjun?
1: Pwede siya. Pwede man ang Clerk of Court.
0: No.
1: Which is the Senate Secretary. Pero duwa man ang Senate Secretary.
0: Mm-hmm.
1: So pong duwa. So sino sinasa ila? Of course, the Senate Secretary will only follow the orders of the Senate President.
0: Okay.
1: This
0: is hypothetical situation, Congressman Junjun. What if, for example, isa sa ila mag-preside? Pagkatapos, ang isa i-question before the Supreme Court. And the Supreme Court be favor, maghatag decision, granting for the sake of discussion to the petitioner. Anong matabo sa proceedings presided by the one nga hindi recognized as far as the interpretation of Supreme Court and the decision of Supreme Court is concerned? Manging null and void ang proceedings, Congressman Junjun?
1: Walang masadya. Pero ang practicality sina, atropang Diyos Hill, just in case nga may isa ma-preside sa ila, tapos ang isa madlaga sa Korte Suprema, because of the very urgency of the issue, I think the Supreme Court will immediately rule. Hopefully.
0: Mm-hmm.
1: Hopefully. Hindi na pag... Siyempre madugay ang impeachment. Eh, kabalo ka naman.
0: Oo.
1: Uh-huh. Madugay siya na. Hindi na madali-dali ang four articles. And
0: okay.
1: I think the Supreme Court should do their job.
0: Uh-huh. So, in this case, Congressman Junjun, because of this question, hindi pa bima decision sa Supreme Court granting for the sake of discussion before July 6. Most likely, ma-delay ang proceedings, ang impeachment trial. Kung ma-delay ang impeachment trial, the way you look at it, being the lead prosecutor sa corona impeachment, Congressman Junjun, kay sino magapabor karon ang sitwasyon kung ma-delay ang impeachment trial?
1: Ito, ako lang, no? Well, may mga pros and cons.
0: Oh.
1: Kung ma-delay, no? Whether mapabor na sa kay Sara Duterte or not, no?
0: Mm.
1: Pero I think more of, ako lang niya, kung madelay nga madelay, more nga magpabor kay Vice President Sara.
0: Uh-huh.
1: And in fact, I think the strategy of the Vice President is magdugay, hindi ani magsugod. Because they filed a lot of petitions sa Korte Suprema.
0: Hmm.
1: So in fact, ang ilang answer is to dismiss. And they know na hindi mapag-dismiss ginaya sa impeachment court. Bala.
0: Mm-hmm.
1: So I think it will kay tapos let's say mag-drag on, mag end of the year na magsugod, maglabot by 2027. Medyo mainit ng politika. So
0: okay.
1: I think it will favor the Vice President kung magdugay.
0: Oh, pag abot 2027, they will be overtaken by events na Congressman Junjun politika na ng istoryahan.
1: Yes, kaya ang naistoryahan ta before Katropang Josel, may impeachment fatigue ba ng tao eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba lang, matakan kung magdugay.
0: Oh. Based sa social media feedback lang ha, luwas lang sa mga trolls, sabi Congressman Junjun, kaya ako kung magtanaw ako sa comments, natanaw ko dayon na kung possibly troll na kung hindi. Ang natabo kapon, may Senate Blue Ribbon Committee hearing ang Cayetano Group. I don't know if it will be recognized as the legal one and will be accepted as part of the Senate records. Pero ang sentimento sang tao kahapon, Congressman Junjun, kung isipon tang tanan niya nagtabid sa tanan sininga man nag-live, millions of Filipinos nakahook kahapon sa expose sang 18 Marines. Ang sentimento sang tao nga gahulat sila sang resulta kag continuation. Kung ano ang himuon sang sa Senado, for example, given the chance that the president was mentioned to be a recipient allegedly of that maleta of kwarta. Ang redundo sang tao subong is daw ara iya sa Senate Blue Ribbon Committee investigation to determine kung sino ang ulo sang kinawatay kuno abi sa gobyerno. So kung mag-amuna nga overtaken ang popularidad sa impeachment sang isa pagid ka issue, Congressman Junjun, sa pagtanaw nimo kay sino magapabor kung ma-delay pagid ang impeachment trial?
1: Well, of course, the Vice President, naturally.
0: Okay.
1: In fact, ang strategy man sang wala ako ya, wala makita gina-updanding nga grupo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya objective lang kita. Well, I think isa sa mga rason manguro sang Cayetano-led Cayetano leadership is ang flood control.
0: Uh-huh.
1: Ang flood control is, I think, the biggest issue sa natabo subong, no, sa aton nga pungsod. And syempre ang tanang tao matutukid sa flood control.
0: Mm.
1: Do telenovela siya. Kag syempre kahapon, syempre may gapugong.
0: Mm-hmm.
1: ang perception sa tao. Kag ang tanan nga ginapunggan mo, di ba nami? Mas makadto po yung tao, mas malantaw pa. Kaya, syempre, ano na, prohibited. Kung ang ginaprohibit mo, syempre ang tao yan, ma-curious pa yun, especially na ginahulat nilang flood control.
0: Mm-hmm.
1: So, very, very crucial ang kakatabo sa nasyon ta. Kaya it's not only impeachment, pero mas may madako pagid nga kawatay in the form of, not only flood control na,
0: uh-huh.
1: Flood control is actually part lang siya sang kwartang naging kawat sa aton.
0: Mm-hmm.
1: So, it's public works projects naging kawat sa aton.
0: Okay. Kung sandigan ta naman nabi ang mga allegations sa... for the sake of discussion without confirming sila gidman, no? Sa bulyada karon sang tinor sang investigasyon kag mga revelations that the president was involved in that controversy, Congressman Junjun. Pamangkot siniti, paano ni aktuhan sa ato sa nga nabilin ng mga tao sa gobyerno lower than the president because the president is involved allegedly according to the claims sa Congressman Junjun. Who will act? Sino makto?
1: Lukabalo ka naman na hindi ba lang presidente is immune from suit.
0: Yeah.
1: May immunity eh. May mga question naman ang legality kung asasanong anong threshold sila, pero immune ang presidente until patapos ang term. So, with respect to the president, ang imo lang ang maubra or sa vice president's impeachment. And we all know, naging dismiss na ang impeachment complaint sa president.
0: Oh.
1: So at this time, hindi mo ma-reach ang presidente. Pero, ang iba nga allegations, ma-reach mo sila.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, ang former speaker, ang mga congressman kadamo sa to pila to do ginisip isip ko to 20 sobra 20
0: yeah mga lapit 26 oh
1: 26 23 or 26
0: mm.
1: Ang mga senador ibala
0: mm-hmm.
1: so bisan hindi na ta mag-istorya kay presidente. Pero ang volume sang involved ra ang let's say mag-preside ka sang ang isa gin-elect sang chairman nga bago nga chairman sang Blue Ribbon.
0: Mm.
1: Sa new majority. Tapos may mga allegations nga muna hindi ba lang mga tao, syempre. Syempre mapinsal gid ang mga tao eh.
0: Tao.
1: So grabe siya ang issue ang flood control and you know, to the credit ni presidente. Siya mismo gin bulgar ni presidente na, di ba?
0: Oh.
1: So I see and I think wala man damay mo si presidente kundi suportahan niya na ang mga investigation sa tanana at least sa senador kag sa mga cabinet secretary kag sa mga congressman kay siya sinang nagbulgar the mm-hmm. first place.
0: Mm-hmm. So ining pagkaul
1: kabalo kon
0: oo. Ang pagkaulamid, Congressman Junjun, no? Ang pagkaulamid sinisang mga senador, congressmen, especially senators, may mga na-mention na rin, yan nakabaton ko no maleta. This can be legally questioned ang ilang participation, pagpamuno, abi sa investigasyon, sa flood control project, defect nga ini sila, na bulgar nga may ara sang binipisyo nga nabaton based on allegations of mga witnesses, Congressman Junjun?
1: Well, kung let's say senador sila mo.
0: Oh.
1: Let's say sa legislative investigation, pero hindi bala kung nuwes ka. Pwede ka may motion to inhibit.
0: Mm.
1: Pero iniya, siyempre siguro mga political animals ni.
0: Mm-hmm.
1: Senador.
0: Mm.
1: So, tani may duty nilang delikadensa. Hindi mo nila mapilit man nga mag-inhibit da. So, pero ari pagid ha, matropang Josel, may impeachment kita and may prosecution team.
0: Mm.
1: Ang head ng prosecution team is being accused na isa sa mga maliatangan na nagkabaton.
0: Mm-hmm.
1: Ang members of the prosecution team, may aramada miyembro na gina-accused nga nakabaton.
0: Mm-hmm.
1: Sa corona impeachment, wala na yan.
0: Oo.
1: Okay. Sa Senado, subong under investigation ang damo-damo nga senador sa flood control issue, scam. Sila ang ma-senator judge sa impeachment.
0: Mm-hmm.
1: So what will be the credibility of the impeachment? Sa corona impeachment, wala ina.
0: Oo.
1: Wala sang amo na kontrobersiya. So, tama kalain ang corona impeachment kay subong impeachment. Well, definitely, mas exciting subong.
0: Mm.
1: Pero ang question is the credibility of the institution nga makatrial siya. Ang credibility sa prosecution team. So, tama mo ng question subong.
0: Oo. Kay kung tanawon, tabi, Congressman Junjun, sa mga senador, apat ka mga senador na mention na randari sa affidavit sa mga Marines, no? Senator Erwin Tulfo, Senator Vicente Soto III, Senator Mark Villar, and Senator Loren Legarda. Amo ningin claim nila gin-deliveran sang kwarta. Pagkatapos, sa part naman sang prosecution, ang lead prosecutor nga chairman sa Committee on Justice nga si Congressman Luis Tro was mentioned.
1: Yes.
0: Pwede magamit ini as a question kaga motion sa impeachment court that anybody pwede makatindog na to i-move nila to inhibit ining mga personalities involved?
1: Well, with respect, makamove. Anytime, pwede.
0: Oh.
1: But with respect sa inhibition, hindi na sila mag-inhibit. I'm sure.
0: Oh.
1: Kaya hindi mo na mapilit.
0: Mm.
1: Kaya masiling mula na sila. Like for example, si ang head sa prosecution panel, matiling siya nga. Wala man ko din nagatindog bilang si, ano? Bilang si, sinungalan niya?
0: Si Gerville Westro.
1: Westro. Mm. Wala na siya. Nagatindog ko din kay representative ng tao.
0: Mm.
1: O, hindi niyo pwede ma-deprive ang akong constituency. So, hindi mo sila mapilit eh. Sa inhibition, you cannot.
0: Okay.
1: So, that will be a problem. Because that will be, that will affect the credibility of the trial.
0: Mm-hmm. Okay, granting for the sake of discussion again, Congressman Junjun. Magpaiway ini nga, patbik mang senador, mambalti, paiway kami eh. Why problema? Hindi kami mag-intradrake, hindi kami magbuto. Kung hindi sila magbuto, granting for the sake of discussion, apat hindi magbuto, abi, mambal, abstain kami.
1: Abstain?
0: Oo.
1: In favor is acquittal. So, in favor, hindi pwede mag-uro. Hindi siya, of course, si Tito Sen, hindi na yan mag-abstain.
0: Oo.
1: Sino pang ilagay sa
0: si Erwin Tulfo.
1: Si Nagfuruya.
0: Mm. Oo. Si Mark Villar and Senator Loren.
1: Pwede.
0: No.
1: Pwede na sila ka-abstain, guro.
0: Pero ang pag-abstain is counted as for the acquittal?
1: Abstain. Because actually, wala mo gina-count na acquittal.
0: Okay.
1: Gina-count mo lang conviction. Kaya you need 2/3 eh.
0: Oh, at least 16 gin, no?
1: Oh, kung mag-absent ka na, dala ka magyapo sa quorum. Kung mag-absent ka, in favor ka sa acquittal. Amunang effect sa impeachment.
0: So in short,
1: mag-absent na tanan-tanan silang grupo, si C. Duterte Group. Kasi mag-absent pa sila magbuto. Amuna na. Wala po rin ilan na. So, kinanglan din mabuto kay siya guilty or not guilty. Guilty. Guilty lang ng account.
0: Oh. So in short, kung may siyam karon ka mga senador nga mag-absent during the time sang pagdesisyon kag pagbinutuhay, that will leave ang Senado may 15 na lang ka warm bodies in attendance. Bisan magbuto pang 15 for conviction ma-dismissed gihapon ang impeachment complaint or ang kaso kung mas manjun.
1: Not guilty gihapon.
0: Not guilty.
1: Kinala 16 ka, no?
0: Oh.
1: Nasubong, no? Amo lang aton. Pero we don't know kung may magsaka na sa Korte Suprema.
0: Mm.
1: Hag kung si Senator Bato kung madala sa Hague.
0: Mm-hmm.
1: Kung madala sa Hague, may 23.
0: Oh.
1: Pero ang 23, 16 gapon.
0: Mm-hmm. Dapat 22.
1: Ang crucial lang sina, kung ang iban nga sa presuhan, kinala may Supreme Court decision da, kung madala sila.
0: Okay.
1: Sa all members.
0: Oo. Oh, oh. So, medyo makahalawat-hawat gali ini matabo, Congressman Junjun. Kay from the very start, kung hindi may ma-resolve ang conflict karon sa Senado, apiktado ang kredibilidad sang impeachment trial.
1: Correct. Pero may ara man siguro nga ang mga panawagan under the Constitution, the press during the Senedie, the President can call a special session.
0: Oo. Oh, oh.
1: So, I think siguro may wisdom na nga si Presidente Marcos will call for a special session. At siguro, pwede na maistoryahan eh. if pwede na maistoryahan, guro ni, because may impeachment kita, kag may araman kita nga, okay, sige ang impeachment, tapos pwede maguro masige ang flood control probe. Pero istoryan ta siguro kung sino ning ma-handle.
0: Mm-hmm.
1: So that should be resolved among themselves para tayo yun, no? Hindi man pwede kayo, though they are worse than ano eh.
0: Oh.
1: They're worse ang mga ta-grade 3 plus na kung gusto mag-away-away ang grade 3 sa elementary.
0: Mm-hmm.
1: Sa classroom, to sobra pa na yung kwan.
0: Ang Senado Subong?
1: Ang Senado Subong, tulay. Ano ni Leia?
0: Oo. Kaysa pagtanong nato si ni Congressman Junjun, there might be several things to unfold pa, no? Until magbalik kang, until ang impeachment trial mag-umpisa on July 6 or maybe until magbalik session ang Kongreso. Kaya ti may tumawid na eh. Happens to be, per minis Iloilo, Congressman Junjun, may tumawid na sa kabila from the majority to the Soto Group, Gatsalian
1: yeah,
0: Group.
1: May isa na, no?
0: Oo.
1: So, I think may ma-follow sa momentum Subong.
0: Okay.
1: Ma-follow si Gitsina. Muna kayo crucial. Crucial ang Malacanang. In any impeachment, kasi syempre, ini ang regudon yan eh. Syempre, tied ni sa impeachment, tied ni sa flood control.
0: Mm-hmm.
1: Syempre, gambal man sila ang mga politiko ngayon. Pero syempre, balanta, amuna na eh.
0: Mm-hmm.
1: So, ang Malacanang, kung may isa pa, then it will be resolved.
0: Oh.
1: Pero kung wala sang problem lang, kung wala sang may matawid, kung dusi lang, may problem kita.
0: Kiti kung tanawon ta, Congressman Junjun, si the Senate President Alan Peter Cayetano, si Bato Abi, si Marcoleta, si Padilla, si Bongo, mga senador ini, bisan panitan mo niya buhi, guro, daw hindi ginaya guro magtikang pagkatos wala, or pagkatos manstuo, manindugan ginaya guro?
1: including siguro si Senator Pia Cayetano.
0: Oho.
1: Basi hindi man siya. Pero wala kita kabalo sa iban.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, kanday ang mga vulnerable da, kanday Senator Joel.
0: Yeah.
1: Villanueva, vulnerable na sila.
0: Jinggoy.
1: I don't know the Villar. Si Jinggoy. Pero wala na siya ginaisip eh.
0: Oho.
1: Right?
0: Oho.
1: So, wala na siya ginaisip. And it will favor the Gachelian group.
0: Mm-hmm.
1: Amo ni gali, no? The more nga gadyutay ang quorum, it will favor the Gachelian group.
0: Oh.
1: And in fact, the more nga nagadyutay nga digital ang quorum, it will favor the conviction.
0: Okay. The Villars, mga vulnerables na yung Congressman Junjo, no?
1: Yes.
0: The Villars,
1: yes.
0: Villanueva, yes. Ligarda.
1: Yes, could be.
0: Oh. Pero ang iban siniguro, bisan panitan mo ni Buhi, guro, manindugan gini. Pero we're not saying nga, kumo kay ara sa pihakya ang Suto Group, may dosis sila subong, kung sa impeachment and during sa pagbinutuhay na sa desisyon nanay, it doesn't mean nga mabuto ini sila tanan for conviction. Basi kung may mahaylo, mandira kag may ara, man sa ginatawag nila nga, biglang tumawid ang buto, Congressman Junjun.
1: Well, I think that's clear sa atong discussion before.
0: Oho.
1: Inaya for purposes na naka. May internal dispute ang Senado. May kanya-kanya siyang interest da. Pero with respect sa guilty or not guilty vote, it does not necessarily mean nga kung sa Gachelian group ka, guilty na dayon.
0: Oho.
1: I'm sure of that.
0: Okay. So una sa tanan para ma-resolve ini Congressman Junjun, only the Supreme Court siguro makapatawhay sini. Desisyonan nila number one, kung pila ang quorum. Number two, kung sino dapat ang i-recognize ng Senate President. As of now ha, unless otherwise, may ara sang mga magtuluhaw nga mga magtalawid sa kabila kag makasecure ang isa ka grupo sang clear majority of all members sa Congressman Junjun.
1: Yes, that's one. Dapat ang Court Suprema, pero ang President can also help.
0: Mm.
1: Si Presidente, BBM, can also call a special session.
0: Okay.
1: And before that, basi pwede sila ka-conference man.
0: Mm-hmm.
1: Wala, dumudamot ang problema, madugang pag-iit niya ka mo.
0: Mm-hmm.
1: Wala, mga senador. So, lang taon ta, kung ano matakbo, subong in the coming days.
0: Mm-hmm. Pero sa pagtanong ni mo, ini mga nagakinabo karon yung squabble sa ato mga senador, it is purely politics or the issue goes out beyond politics na kag ang ibang sinay daw medyo personal na Congressman Junjun?
1: Well, blurby ang line ng personal kag politics eh.
0: Oo.
1: Blurred siya.
0: Mm-hmm.
1: Pero definitely politika.
0: Okay.
1: And definitely, may personal man.
0: Mm-hmm. Pero sa mga nagakinabo subong, it is safe for us to say, Congressman Junjun, that the Gatsalian Suto Group has the blessings of Malacanang, has the backing of Malacanang, and what they are doing is in agreement with the wishes of Malacanang, Congressman Junjun.
1: Well, I think sa una mga phrase is
0: blessings.
1: It's safe to say. Ang second daw, debatable pa na, no? Kasi syempre, hindi na sila magsugot.
0: Mm-hmm.
1: So, ang una nga, I think it's safe nga, they have the backing of Malacanang.
0: Mm-hmm. And,
1: so, ang wishes ng Malacanang, we don't know. Kasi syempre, they will really, syempre, masahan man sila sa prinsipyo
0: mm-hmm.
1: kung pamakutuan mo ang grupo. Pero definitely, may baksa sa Malacanang and definitely upper hand subong ang mm-hmm. Gachelian group.
0: Ang malain ng sini Congressman Junjun, kuntani ha, nagpag-on ang tindog karon sa pagid sa mga Gatsalian. If ang chief executive right now enjoys the support of the majority of the Filipinos, kung may ara sa popularidad kag may ara sa sang ginatawag sini nga backing of sentimiento sang tao, no? Galing kay ti the most popular individual public officials right now of the land is si Vice President gihapon eh.
1: Bali ang Senate kag ang House nga nag-release ng impeachment.
0: Oh.
1: Mas mataas pa sa ilay ang gina-impeach nila sa approval rating.
0: Oh.
1: Pero even with respect sa Malacanang, wala ko hindi ta pwede ma-underestimate ang Malacanang.
0: Hmm.
1: Because even popularity or not, ang Malacanang wields executive, the chief executive na
0: Mm-hmm.
1: So very very ano sila, powerful kag siyempre may influence gid.
0: Oh.
1: Ang chief executive.
0: Kag ang kadalihok to recall your statement before, Congressman Junjun, basta sa House kag sa Senate, most of it sa ilamang hulag transactional man, no?
1: Definitely. Transactional gid budlay ang mga politiko da.
0: Oo.
1: Budlay gid.
0: Okay.
1: So,
0: with all of these things nga naghinabo, Congressman Junjun, all we have to do is to wait, no? Basi buwas way takbalo sa sunod si Maana, way patakabalo kung anong mga magkinabo pagid. Ang importante subong nga ang isa kag isa makasecure sang tres sige diya ka warm bodies in order nga matapos na ang impasse o kung problema sa Senado, and that includes ma-resolve man naton ang possibly sini conflicto during the impeachment trial and the proceedings sa Senate Law Ribbon Committee, Congressman Junjun, and that's the thing dapat nga matabo.
1: Oh, pero again, medyo hindi ko gyapon ka, hindi ko gyapon ka mafatom ang hindi ko ma-comprehend. Hmm. Nga wala lang sila nag-elect ng Senate President nga bag-o.
0: Mm-hmm.
1: Following ang argument ni Sangha Chelan Group, kung gina-follow kong argument nila, nga they have the quorum and ang majority of all minus is already minus 2, then siguro mas nagkusog sila kung kinag-elect sila sa Senate President.
0: Oh.
1: Not the Senate President pro tempore, kay same eh. Same ang requirements.
0: Mm-hmm.
1: So mas nagpag-unsani sila. But this time, ang pinaka-problem tadi is sino ma-preside? Sino ma-preside sa impeachment court kung hindi ma-resolve? Pero I think, kay Dugay pa man, ang July 6th. I think hopefully ma-resolve nila.
0: Okay. With that, we would like to thank you sa Malawig, sining at Chimpong, again, hatag mo dali sa amon sa XFM, Congressman Junjun, and lastly, anong imo sining amin sa'yo? We do understand, gamay-gamay lang aton, posible may influence yan, sining Congressman Junjun, but ang importante, may napa-inchende kita, kag may mabilin kita, ng mga panugdaon sila, on what to do, para ma-maintain na lang ang natawag nato, sining orderliness sa aton, nga hindi na magamo pagidang sitwasyon ta. Anong mensahe naton, Congressman Junjun?
1: Well, we cannot overemphasize the importance sining gakatabo subong sa ato nasyon, namely impeachment and the flood control scam. So kita iya, ako iya, nagabulig lang ako pa i-chindi. Wala kita may ginadampigan. At least, pero initran opinion nato ng ini, na makapai-chindi lang kita sa aton pumuluyo. And I hope they continue to monitor and be active. Participate kung ano man ang participation, because ang boses sa atong mga pumuluyo, dapat amuni, dapat ang their voice should count when it comes to ang atong mga crucial issues such as the impeachment and the flood control. And again, thank you so much, Katropang Joseph. Mabuhay ka.
0: Salamat. Salamat, Congressman Junjun, ha. Good morning and thank you for the time, gid. Salamat, gid. Okay, there you are, si former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Okay, ladies and gentlemen, hambalan tang impeachment. What if madrag ang impeachment trial, madelay? Based sa sitwasyon subong, kung madelay impeachment trial, it favors the acquittal. Ha? Kay ang number one dari nga reason ni Congressman Junjun, because of impeachment fatigue. Takaan ang tao, mambal nga, sus kagamay, gid lang sina. May dako pa nga trilyon nga issue dari sa flood control. Kagamay sina sila, bayin nyo dada, padayunan nyo ang flood control investigation. And ang flood control investigation, magadugang sa ginatawag nga impeachment fatigue. Kang ila sining interest, ma-shift sa flood control nga investigasyon kung paano inidalun sang konsinuman ang magapamuno sa investigasyon, the Cayetano Group or the Gatsalian Soto Group. That's it, ladies and gentlemen. If we speak about sa impeachment, if we speak about the Senate Law Ribbon Committee investigation, ladies and gentlemen, bisan anhon kapakalain ta subong sang natabo kag nagakahinabo subong ang mga revelations, mahambal kita way credibilidad and so on and so forth. Ining 18 ka mga Marines, we cannot deny nga may personal knowledge sila sa iban nga mga claims. Not all the claims, ha. May personal knowledge sila. Kag ang personal knowledge, amo nang hambal gani naton, bisan tanan niya abogado pamangkutonyo, mabudlay ina i-impeach, mabudlay ina balion. Most likely, basta personal knowledge, kon alang-alang manang ang imo denial and defense. Ha? Most likely, kon ikaw ang maga decision sini, labi na gid ang mga manginalamon ta mga huwes, they will go in favor of the personal knowledge. Kay ti sila ang may nahibaluan, may nakitaan actual. Ha? Amo nang pinakamapag-on actually ng ebidensya mo? Ang witness with a personal knowledge of what had happened. Ti ang ilang mga claims, may ara dira nga may personal knowledge man sila. Di ba? Kung ini madelay pagid ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, nagapabur pagid ini sa acquittal of the accused sa impeachment trial, sa impeachment case. Di ba? Kaya nga, ang tao right now, ari na sila iya sa investigasyon sa flood control because of what had happened yesterday. Nga sa pag-isip-isip, tang tanan nga nagtalabid nga mga Pilipino, kag ang mga nagtalabid sini nga interesado sa issue worldwide, masubra isa kamilyon or duha kamilyon maybe. Ha? Tining duha kamilyon, i-multiply mo pa ina for how many times? Insur sini madamo na kahapon ang nakahangop how kung paano natabo ang inatawag sini nga corruption even though partial pa lang ato. That was maybe a tip of an iceberg nga mga accusations kag naibaluan sa mga 18 ni ka mga Marines nga naimpliyado ni Saldico. So this involves trillion. Ha? Ang tao mas interesado dari especially nga ang mga gina-prosecute karon, in short, may mga kaso, ang mga nagkalapreso, ang ara sa kontra sang administrasyon kalabanan. So, ini mga abyan, nagadulot sa pinsa sa tao, nga ang investigasyon karon sa mga hinsa sang gobyerno, with the influence of somebody high above, maybe of Malacanang, posible, kaya nga, tanawan nyo bala, ang presidente ginulamid sa 18 ka mga Marines nga nakabaton malita, halin kay Saldico. You see? So amo na ang interpretasyon kag unod sang painuino sang iban sa aton even though not fully convinced kamo. Pero amo na laban-laban ang hagyo sang inyo sininga tsuriya, sang inyo sininga paghangop sa sitwasyon. So given that situation, ladies and gentlemen, may nagapating ang manaminsuran kag ang mga aligasyon sang 18 Marines to insakto, piho, correct. Diba? May nagapati na subong. Pilayhan na nahangyo kahapon nga magpati. Maybe hundreds of thousands or millions. Diba? So that destroys the credibility of the administration. Nga administrasyon ang maguba because ang presidente was named to be a recipient of maletas, of delivery of maletas, nga believed to be kwartang unod. So, he is the one running the administration right now. Kagdalasa dira ang tanan, nga ang pag-intindi sang tao, nga ginahimo sa mga kaalyado, sang presidente kag sang administrasyon, is to cover up the highest officer. To cover up the highest officer. Nga kovera nila ang ila hari. Sinong hari? The president was mentioned. He's the king. He's the highest handling the highest position of the land. Nga ang pagintindi sa tao sinisubong, nga ginapulupunggan, nilapulupunggan, ginapunggan, whatever you may say, para hindi lang madayon ng Senate Blue Ribbon Committee kag malihis naman ang investigasyon just like what had happened to the Lacson lead Senate Blue Ribbon Committee. Nga huwag ginpatawag ining 18 ka mga Marines, huwag ginpatawag si Ulaybar, huwag ginpatawag si Bersamin, and the rest. Huwag gin-invite si Speaker Martin Romualdez. Nga, initanan is part of the cover-up sang hari. Kay grupo sila sang hari. Kag ang interpretasyon kag duda sa tao, base kon nakabaton man sila sang maleta or base kon may promises sang mali-maleta. Amo na ang perception sang tao subong unless otherwise mabali sang credible testimony sa mga tao involved. That's why para sa aton sa lokal, ang tatlo ka namensyonan nga mga legislators ta, Congressman Joang, Congressman Jamjam Baronda, Congressman Janet or Congresswoman Janet Garin, it's high time for you to confront your accusers. Ipakita nyo nga credible kamo yadan dem. Confront ninyo why tamen ti may nabaton. Confront ninyo nga waay kami gidya ti may nabaton. Because not only nga ma-clear nyong pangalan ninyo, somehow matinluan ninyo ang bad image sang king, which is the president. Diba? And that is how to bolster the credibility of the president and of the administration. Limpyuhan yung isa-isang pangalan nyo. Confront your accusers. And that's our challenge. Why man bala kamo tinimuan kag? Kumprontahon nyo to eh. Mambal nga tinuntun ang imo yung sano ko na yung nabaton. Ha? Ano nakitaan mo nga nabaton ko? If clear ang inyo konsyensa, kag nahibaluan ninyo nga wala kamo sing hinimuan, kag inhimu-himu lang tong istorya. But do you think inhimu-himu lang tong istorya? Ano ang affidavit sang 18 Marines? May ginawyatan kita dari, daan ining affidavit nila, but this is the same affidavit nga ginpresentar nila kahapon sa Cayetano Lead Senate Blue Ribbon Committee. Ha? Ti konta na wonta dari 26 tanan dari ang ginhingadlan mo. Apat ang mga senador. Ha? Apat ang mga senador sa ginhingadlan dari, ladies and gentlemen. So ato ni karon nga patpaton sa ato sini nga pagparagad. Kalakip man ang interpretasyon pagid sang applicability sang Cuenco versus Avilino case or Avilino versus Cuenco case, which happened in 1949 ng isa dira sa mga senador taga Iloilo man happens to be in US at the time of the controversy, si Senator and the late Tomas Confessor. Anong applicability as ini as discussed by Congressman Junjun Tupas? Mabalik kita kay mainom kami anay Santon Plus Gold Capsule Premium D3 Soft Gel Capsule Santon Vitamin C kay dogaluyang lawas ta magamoning obra sa mga senador ta. Actually all of you, ha? Kamo nag-create sini. Amo nang ginasiling gani nga ang mga bakiro kon mag-away bang lead. May somebody happens to be just like that of a stage man kon politiko ka. In short, sinin ng mas respetado kag nagaparispito. They are trying to resolve the conflict. Na? Seeing the conflict nga magdako, somebody with that like of an attitude of a stage man kon politiko, naga-intervene sa mga bakiro. Nag-away ang bakiro sang taga-Manaulan kag taga-Hurog. Ha? Ang nagasiparar sa ila, abangay, which is sapa. Dito sa pihak ang taga-Hurog, diri sa pihak ang taga-Manaulan, gira sila sang tirador. Ha? Somebody happens to be acting like a statesman kon politiko. Nagambalo, ano na, untatino na, dali de, dali de. Ha? Kadto mo dis pihak, kadto mo dis pihak, bilin na tirador nyo, dala di tirador nyo. Hindi ka mo magira. Kay kung magira ka mo, palinon ta ka mo ako na diduta. Ha? So na-resolve ang konflikto, why nagira sa tirador? Ha? So sa aton sining mga senador, you are more than that. Sang tagiya sang duta sa nagirang duha ka grupo sang bakiro, taga-Hurog kag taga-Manaulan. Ha? You are more than that. You are lawyers. You are being called honorable and you are studying your ha? Supposed to be task every day. Ti mga ano ni mga halangdon ini sila kag mga maalam. But nobody acts. Why ti may nagakto just like that of a real statement? Ha? Sa sitwasyon. Ti ang pamangkot sini, who will rise above the rest? Agud to nga magsettle sini tanan. Kay it is being expected from them being professionals, some of them lawyers. Some most of them, if not all of them, graduates of different courses sa kolehiyo. Naga-estudyo kag may mga eksperyensya. Nga may konflikto, it is best for you to settle this conflict. Who will be the one responsible? The other side, ang grupo sa piyak is being headed by the minority leader. That's Senator Vicente Soto III. The other group is the Senate President, Alan Peter Cayetano. Can't you not talk? Ha? Hindi ka mo pwede kinambalanay sini. Hindi niyo pwede ma-resolve ini. What governs right now sa pag-inchinyas ang kumuntao is that somebody is protecting the king. Diba? Or a group is protecting the king because of the revelation sa flood control project. Who's the one protecting the king? Sinong king sa flood control corruption? Tinamensyon na lang the presidente and the house speaker. Sino grupo ang presidente kag house speaker? Seem to be. We're not confirming. Kaya hindi man na mag-agree ang mga senador. Ang grupo ni Tito Sen kay ni Gatsalian. Diba? That's why, ladies and gentlemen, problema taningan ako. And we are appealing to all of you and all of us. Itagob niyo ang kakig. Ha? We don't understand, may nagkakakig. May nagkakalipay. Ha? Pero sa kaso nga ni Subong, di tanapagdugangan pang konflikto. Diba? Hindi lang kita mag-resort sa mga makahasin ng mga butang because may alas paghihapon ang administrasyon kag ang pinakamataas nga leader sa pungsod. And that is to put the entire Philippines under such situation para makontrol niya ang whatever kinagamo. So pwede patawayon talani while lain-lain ang opinion kag ang perception sang naton sa nagakinabo, let us resolve it peacefully and professionally, not just like our senators. It's already 8:58 in the morning. Amo na gani nga inumbala ka mo sa ano? Santon Plus Gold Capsule Premium D3 kay Santon Vitamin C. Para nga hindi mag libog ulo nyo kay puno ka mo sa stress. Ha? Mabakali ni sa suki nyo mabuti ka kag pharmacy kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building Euro Street atubang sa Midtown Hotel, may libre dira nga konsultasyon. Ara da si Dr. Ray Pinado. Okay? Oras ta, it's already 8:59 in the morning.
2: X-F-M. X-F-M.
3: Yes to Health!
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
6: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TP-Bitsugin. Dapat dekalibre. Yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya't dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
7: Yahoo!
3: mabibili sa malapit na butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
5: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
5: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katarak, tiridyo at iba pang problema sa mata.
13: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
5: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
14: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Yes to health!
2: XFM.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
21: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB254286 series of 2026.
22: Sumat Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!
23: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Max Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang taas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
24: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sunzone Plus Gold Coffee Mix, proper diet, at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
25: Sunzone Plus Gold Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
26: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Sunzone Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
25: Sunzone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa Vision X Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo.
1: Vision X Plus Soft Gel.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
3: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
4: Sa McSaver Sulit Busog Meals, laging may pa-extra. Siguradong extra busog ka with McSaver Sulit Busog Meals.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproy, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
28: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
29: O si Bethany Astrid Suliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
28: O ikaw man, katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
30: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
31: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
32: Kung mamati ka sa XFM.
33: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
32: Kung mamati ka sa XFM.
33: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
34: Yeehaw!
18: XFM.
34: Patropa mo!
33: Exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santo Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: kinang. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ako si Danny, isa kabas driver. Upang tubig sa lawad lang ang pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
6: XFM.
11: Patroma mo.
10: Exciting.

0: Horas a XFM 100.7 Iloilo alas 9.20. Padayon sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan na bullseye, nakapangapi na kamudra, daw ka namin tihigop sa kapi amon mo, daw pwede ka makapa, pwede refill? Oo. Oh. Siguraduhin nyo lang, kapi nyo Sunstone Gold Coffee Mix, ha, kay may collagen kag glutathione, magluwasin na may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, kag spirulina. Puno sang mga nutrients nga kinanglanon sa aton lawas. Hindi gani Sunstone Plus Coffee Mix para sa makabataan, pwede ka inom sini kay ang unodya, wala kafe or wala coffee beans. Ang unodya, mangustin, moringa powder, kag soya powder. Hindi gani premium D3 Coffee Mix. Amo niya, duha sila sa Sunstone Gold. Ngang ila sining sweetener, stevia, nga pwede makainom pati ang mataas ang blood sugar level. Kaya ang stevia, wala nagpa-shoot up sa blood sugar level. Mga quality products ang Yes to Health Incorporated nga mabakal sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag sa Watson's. And even sa ato sining clinic, may arada stocks kompleto da ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. May libre pang konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yule Street, atubang sa Midtown Hotel. Good morning, anay kay Pipay Cordero. Ha? Maninay mo, katropang Alex. Sa mga katropa, kamusta na mga senador? Ah, senador man gihapon, galing kiti gairina, white and dye. Isam lang din ginawa yan eh. Isa dira, malita. Kaya ang iban guruti, basig sa Batman katropang Alex, nga kamo lang may malita, kami wala haw. Sa kay Apple Tabanda, good morning, dara sa Leon, Iloilo. Ha? Sa kay JLC Caro, good morning, Gid. May lugar yan ni JLC. Ito ko, way gamo. Balay ito yung way kudal. Baka lang ito yung ginakudalan sa lugar ni JLC. Karo mo. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning, Gid. And thank you for listening. Kay Sherwin Marco Wee. Kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning, Gid. And thank you for listening, Ma'am. Sa kay Tristan Wayat Gulay. Si Ma'am Aluha Buhay ko, nagpalabot lang sa pagpanamiyaw. Ya kay Ma'am Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramin, good morning. Kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Ma'am Lucille Capio. Kay Paterno Sitar Paklibar III, good morning, Gid. Sa kay Angelo de Monteverde, good morning. Kay Kagawad Rodrigo Montaño, Gawad, kamusta na dagawad? Sa aton nga mga class members, katrupa listeners and solid supporters, labi na gidara sa Arivalo, good morning. Sa Mandoriao, kay Gabda. Gab, kamusta na da ang Mandoriao? Kag sa tanan nato sa ring mga katrupa patrollers, mga taxi patrollers tabla, good morning. Kamusta nga to sa ring money market? Naka-low income na ginman gamay? Nakasupot-supot na para sa enrollment naman ni Tuto kag ni Inday? Sa kay Jenny Halyurina, good morning kay Glenn Amoroso. Ha? Kay Ma'am Nancy Biado, good morning. How are you, Ma'am? Sa kay Nyek Espinosa, nga nag-upod sa ato sa ring pagparagad. Hambal ni Ma'am Nancy ay... Yeah, good morning, sir, and God bless you. Salamat, Gid. Sa kay William Dakinan, good morning. Hambal ni Ma'am Nancy, dalasa name ka president. Siyempre, ipunggan, Gid, kag sa si Soto and Gatsalian. Halos tanan, kabaton, sila niya maleta. Suno sa mga Marines, ha? Na lawagan, kabaton, malita. I mean, hambal ni Ma'am Nancy Biado. Kita mo lang, Gid. Sa pag-intiende niya sa kumuntao, based man sa testimonya sa mga Marines, ha? Sa kay RV Chris Caceres, Darastubungan, good morning. Kay Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe. Ma'am, kamusta na? Good morning. Saling niya, Sir Josel, sigurado ko sa nagakalatabo karon sa pungsod ta, si Senator Miriam, gabangon-bangon na ni mo. Kunara pa, Senator Miriam, Defensor Santiago, huwag ikamutanan bili sa iyakag. Good morning lang, ambal ni Ma'am Monica. Good morning, Gid. Ha? Now, dari kita, ladies and gentlemen. Sa punto nga kuno may nakabaton, malita nga kwarta. Ha? Kaya ambal gani ni Ma'am Edna Puray, selling niya, good morning lang kay Jigo. Agi natulok ya, ako kung batian niya ngalan ko. Sa kay Mr. Jigo, kag Edna Puray, da, good morning. Inyong nga pagpangapida, sumsuman niyo laban-laban, subong nga katabo man sa Senado, ay no? Good morning, Ida. Now, ining delivery sa mga mali-maleta, allegedly mga kwarta, bag sa mga kwarta, there's an existence of corruption, and that's a fact. Ang pamangkot sinikon sa naisin o mga involved, that is still to be seen pang iban. May mga nalawagan na. Kaya tayo nagwa mga Marines. Ang mga Marines may testimonya. But ang pamangkot sini, may kwarta gid man balangan na tipon haw. Katropang Alex, may pamatuod balangan may kwarta nga na tipon para ipanagtag kuno sa mga nagbalaton. Amo nang inapangita eh. Anong pamatuod nga may kwarta nga na baton? Ang affidavit sa mga Marines nagapakita may kwarta nga na baton. Ha? Kag may kwarta nga ginatipon. Ang testimonya sa mga taga DPWH sa kay Yusek Roberto Debla nagapabutyag nga may kwarta nga na baton may ginbalik na gani siya eh. Kay Engineer Bryce Hernandez ang Bulacan DPWH may ginbalik na siya pating salakyan. But tamalun sini nga may kwarta nga natipon halin sa flood control project and corruption. Ang pamangkot, sinong nagatipon? Ha? Sinong nagapanagtag? Ang natipon iya bala ni Yusek Roberto to amo man tong kwarta nga natipon allegedly ni Saldico? Ang natipon ni Bryce Hernandez, amo man bala to ang kwarta nga natipon ni Saldico? O kung lain pagidila natipon, lain pagidang kay Saldico? Now, ti diri kita una sa tanan sa pagdetermine may kwarta nga natipon based on mga testimonies nga ara nas korte. Yes, may ara may ginbalik na gani nga million-million eh nga kwarta halin sa proceeds sang flood control corruptions, and that's a fact. Inaiya halin sa mga taga DPWH. How about ang 18 ka mga Marines? Mahambal sila may ginpadala nga kwarta, may gindeliver nga kwarta. Anong pamatuod? May ara? Sa ila sini nga affidavits ning 18 ka mga Marines, actually may mga pangalan diri. Ang mga pangalan nila mo ni Bernard Tubi, Rosbert Waupan, Benny Bulantati, Johnny Buduan, Rodante Orbilio, Rini Boy Julian, Christopher Esquivel, George Villalon Jr., Romeo Romel Bobares, Hill Natividad Jr., Anselmo Taberdo, Jolie Cadiao, Romel Galapon, Cecilio Laroder Jr., Bernard Gumban, Crisani Dado, Fidel Corpus, kag Walter Manalansan. Amo ning mga nag-testify kahapon sa Senate Law Ribbon Committee hearing. Anong pamatuod nga may mga kwarta silang natipon? Nga may personal knowledge sila, nakita nila kag may mga ebidensya. Konsandiganta ang mga affidavits sila, kiti sinumpang salaysay na niya mo. Ari, may picture number one, binibilang ni John Paul Estrada ang pera sa bahay o opisina ni Saldico. Amo ni ang picture number one, sila sining affidavit. Amo ni yung katropang Alex, ari. Ha? This is picture number one. Ha? May ara sang kwarta nga natumpok. Ha? May kwarta nga natumpok, ladies and gentlemen. Hmm. Ari sila sining affidavit eh. Ha? Amo ni katropang Alex, oh. Kwarta na natumpok. Ara. Ang iya sining caption, binibilang ni John Paul Estrada ang pera sa bahay o opisina ni Saldico. This is picture number one. Sa ila sining affidavit. So may kwarta, therefore may kwarta. Amuning pamatuod niya may kwarta. Ano pagidang pamatuod nga may personal knowledge sila sa kwarta kag sanday sino? Ari, picture number two kasama sa paghanda ng pera sina May Ann de la Cruz, Kate Villaruel at Lorelie Carpio, kag ang picture number 3, delivery ng pera sa bahay ni Representative Sheila Kimbo. Ari ang picture, ladies and gentlemen. Amo ning picture? Ha? Ara, duha na ka picture. Sa ibabaw, amo ining kwarta, sa ibabaw sa lamisa, sa opisina or balay ni Saldico, kag amo ini ang maleta nga ginapreparar nila nga i-deliver kuno sa balay ni Representative Sheila Kimbo. ang nagbulos kay Saldi ko bilang House Committee on Appropriations Chairwoman. Okay. Now, tatlo ini ka mga pictures nga nagapakita, there's really an existence of kwarta sa kay Saldi ko. Ha? Ang balon tabi, hindi pa inima certain nga sa flood control corruptions gid man naghalin. Hindi na ma-certain. Ano pa gid ang mga pamatuod? Tidiri may pamatuod, may gaisip diri kwarta, larawan na kasama si Mr. Sergeant Orle Gutesa, now nowhere to be found. May ara, inibilid to be ginkuha sa balay or opisina ni Saldi ko, ari yung picture. Ha? Amo na, si Orle Gutesa na ang may aro, pagkatapos isa sa mga Marines nagpa-picture, sa likod nila may tao na nakakalo nga nag-aisip kwarta. So amo ning pamatuod, nga may ara sang kwarta nga ginaisip kon sa diin sila. Kag bilib to be amo ning kwarta, halin iya sa flood control corruption. And that's picture number 4. Ha? Ang sunod pagin sini, sandig ni sa affidavit ha? Sa mga Marines. Ari, ang sunod pagin niya picture, actually this is picture number 4. Larawan na mga maleta ng pera kasama si Master Sergeant Orle Gutesa. Nga si Orle Gutesa may personal knowledge, ari. Ha? Amo ini ang picture nga ara si Orle Gutesa ining may aro. Halin ini sa affidavit sa mga Marines, may ara trolley pagkatapos may nakasampaw-sampaw nga mga maleta nga gina-claim sa mga anay Marines nga unod dia sini kwarta. And this picture number 4, ladies and gentlemen. Okay. May aray pagidiri ng mga pictures. Damo ni mga pictures sila eh. Ha? Ang picture number 5, number 6, number 7, kag number 8. Amo ning pictures sang grupo sa mga ICC investigators nga kuno nakabaton man kwarta kag ginpabayluhan mga $2 million. Ha? Grupo ini ni Chantal, ha? Chantal Daniels nga isa sa mga investigators sent to the Philippines sang International Criminal Court. Ari apat ka mga pictures nga gin-present sa mga Marines, ha? Hindi ni basta-basta lang kay ti may mga pictures. Buta malusin eh, isa sa ila ang nagkuha ni sa mga pictures bilang pruweba nga really ara sila upod sa mga ICC investigators nga ang aligasyon nila dere may ginpabayluhan nga kwarta halin kay Saldi ko gin-deliver sa mga ICC investigators through the intercession of Anay Senator Trillanes, Antonio Trillanes IV. Amo ini ang apat ka mga pictures. Now, ang sunod pagin sini nga mga pictures ari. That's already up to picture number 8. Ari pagid ang isa ka picture, picture number 9, isa sa mga in-interview sa Kian Santos Killing na nasa Bilibid Prison. Amo ini ang tiyempo sa pag-imbestigar kag pag-interview sang taga ICC. Ari, ladies and gentlemen, ang picture, ha? ICC investigator na. Kay si ICC investigator nakakadto diri sa Pilipinas kag nag-claim ang mga Marines nga sila ang nagsugat kag may ginpabayluhan sila nga kwarta sa pagpamuno sa isa sa mga EAs, executive assistants ni Saldi ko. Ha? So that's it. That's picture number 9. Now, ang sunod sini nga picture aton ginapakita la naton kun may mga ebidensya sila bala. Documentary evidence kag nagapakita nga may kwarta nga natipon kag kun may ara sila sang personal knowledge sa ila sini nga mga claims. Ang sunod sini nga picture, picture ini sang eroplano, nagpa-picture lang ang isa sa mga Marines sa actually ano ini private plane ni Saldi ko. Kun sa diin may nakatumpok diri nga mga mali-maleta man nga dayon karga sa helicopter ari. Ara na sa hangar ang eroplano ni Saldi ko. Inang nagatindog, isa sa mga Marines ina nga nag-testify. So in short, sinay mga abyan nga nakasulod sila mismo kag nagapakita sa ila sinay nga personal sinay nga pag-ihibalo nga may ara sila sang presence sa mga lugar nga gina-claim nila nga ginadalang kwarta, ginakargan sang kwarta. Kaysa sa mga ginaklaim nila, nga ginakargang kwarta sa aeroplano, labi na ginapag-deliver dito sa balay sang presidente sa may Ilocos Norte. Okay, that's another picture. Ang sunod sininga picture, ari pagid mga maleta nga ginaready para ikarga sa helicopter nga may tail number RPC-8111. Nga mo ini, believed to be, kag according to the claims, nga gina panagiyahan ni Saldico. Nga amo man ini ang aeroplano nga believed to be ginsakyan during campaign period ni Senator Vicente Soto III kag Senator Panfilo Lacson. Ari ang mga mali-malita nga kwarta kag ang helicopter nga ginpresentar ang picture sang mga Marines. Amo ni. Ang sa ibabaw, may maleta kag may ara sa helicopter. Tapos si Dalom, ari pagid ang mga maleta nga ginaguyod kag ginakarga sa helicopter. Ha? So amo ini, ladies and gentlemen. Ano pagid ang mga pictures nga ginapresentar nila nga may personal knowledge sila. Nga may delivery kag may kwarta. Kay ti kwarta una ta ginpakita mo, ha? Ari pagid ang iban nga mga pictures, ang grupo sa mga maleta nga ginaisip nga ang paila sininga narration ini mga kwarta nga ang unod sa maleta nga inog deliver nila. Ari, amo ini, ladies and gentlemen, ha? So nagapakita diri nga ti ara da may maleta, pagkatapos bilib to bing kwarta, ha? Nga nagahilira. Pagkatapos may iban pagidiri nga mga pictures sang raya sa mga maleta. Kag isa diri, makit-an ang pagkarga sang mali-malita nga kwarta sa hangar. Ari, sa hangar ini, ha? Ladies and gentlemen. No, kita nyo sa babaw? Sa hangar, may mga maleta kag may mga tao nagapreparar nga ginakarga ang kwarta sa helicopter. Nga maning helicopter nga ginamuno nila, ginapanagiyahan ni Saldico. Okay. Now, ang sunod pagid sining picture nga nagapatiman nga may personal nga knowledge sila para sa ila sining mga claims, ang ibang nagtudanta ng guro katropang Alex ini, no? Ha? May ari diri mga pictures nga kalakip diri, may miyembro ko no sang PR team, media, kalakip man ang pagpreparar sa pagkarga. Upod ang naka-uniforme sa hangar sang helicopter, areo mga maleta ini ngay nagkarga sa helicopter, ha? So kitaan nyo man ara may gintabunan nga guya. Pagkatapos miyembro sang 18 Marines, tapos si Dalom may babae na naka-uniforme sa hangar nga ara dang helicopter kag ginapreparar nga i-load ang mga maleta bilib to bing kwarta ang unod dia sini. Okay. So that's some of the pictures. Ang dugang pagising ng mga pictures, ari ang aktual nga paghakwat sa mga miyembro sang Marines kag ang mga airport or hangar personnel sa helicopter with tail number RPC-8111 bilib to be ginapanagiyahan ni Saldico kag ang raya sa mga maleta bilib to be kwartang unod. Ari, ladies and gentlemen, prepared ini ha kag ginpresentar part of their affidavit sa mga miyembro sa Philippine Marines. Kitaan nyo da ang tail number sang helicopter RPC-8111. Ha? So, amo ni kabahin sa mga pictures. May dugang pagisin ng mga pictures, ladies and gentlemen. Ginabukad tapagid ini ang mga pictures. So, ari naman, ladies and gentlemen, ang pagpakita ng ang unod sang maleta really kwarta. Ilang nga ginbuksan ang zipper kag nagalabaw kag nagalusot ang binandel sang kwarta nga libuhon. Ari, ladies and gentlemen. Ha? So iniya pagpakita, ariyo, ang kwarta na oh. Oh, nagalabaw. Nan, sa maleta ginbuksan nilang zipper, nagalabaw ang kwarta. So kabahin ini sa ila sining affidavit presented. You see? Ladies and gentlemen. Now, ang narration diri may mga nakinabang sa kanila sa pamamagitan ng pagsira ng mga kandado ng maleta at dumudukot ng ilang bundles ng pera at pagkatapos ay pinapalitan
1: ama nasirang kandado. So amo ni, gina kawatan man kuno sang iban nga upod nila, ang maleta gakuot sila sang bundle sang kwarta. Ha? So mga pictures ini nga ginpresentar nila so far, nga nagapamatuod nga sila kabahin sang delivery team, nga sila kabahin sang hakot team, kag mga pictures nga nagapakita nga unod sang maleta kwarta, kag pictures nga nagapakita nga may tinumpok sang kwarta, kag ginbutang nila sa affidavit nga kuno ining tinumpok sang kwarta ara sa balay ni Saldico. So inibali pagpamatuod nila sang claim nila nga ang kwarta ginatipon sa balay ni Saldico. Ha? So in short sini mga abyan, hindi pa kita makasigurado kung ang kwarta nga natipon ni Yusek Bernardo, Roberto Bernardo, kag ang natipon ni Bryce Hernandez et al. Also, kabahin sang kwarta nga natipon ni Saldico. Ha? Kaya ang mga 18 Marines can only testify as far as their knowledge is concerned sa ilas ng affidavit sa natipon nga kwarta iya ni Saldico. Ha? So that's it, ladies and gentlemen. Nang pamangkot sinidiri. Sanday sino ang mga involved? Ha? Sanday sino ang mga involved? Kag ano ang mga salakyan nga gingamit sa delivery? Mahambal natin nag-deliver, anong masalakyan? Luwas helicopter. Luwas abi sa private jet. Ha? Airplane, private plane, or private jet nga gingamit. Tiduha mo, may jet to kagay na, kag may helicopter. Magluwas sina. Tigin isa-isa nila dari, ang mga salakyan nga ginagamit nila sa pag-deliver, kay iban sa ila nag-escort. Ha? Iban sa ila nagadala. Toyota si Kuya. Actually, Toyota si Kuya. Ngani ko magsala daw, ano naman, pick up. Ha? May plate number, armored. Toyota Super Grandia, may plate number, armored man. Toyota Super Grandia, armored pagid. Toyota Super Grandia Elite, may plate number man. Lexus, sa pagkamahal sinisang Lexus, may plate number man, armored man. Toyota Hilux, may plate number, armored man. Maghambal kita nga armored. Ang iya sining mga glass kag iya sining windshield armored na buta malon sini bulletproof. Toyota Grandia Elite may plate number. Toyota Grandia may plate number. Toyota Grandia pagid may plate number. Pero government vehicle ni kay sub 8065 letter S. Fortuner may plate number man. Innova may plate number man. Ha? Sa diin ang mga lugar and place of delivery. Sa diin nila gina-deliver. Yun isa-isa nila dari. Naka-deliver sila sa units 8 and 9 Polo Club Townhouse sa Forbes Park. Ha? Number 1 place of delivery. Number 2 place of delivery. Number 42 McKinley Road, North Forbes Park. Number 3. Number 14 Nara Street, South Forbes Park. Number 4, number 30, Tamarind Street, South Forbes Park. Number 5, number 41, Nara Street, South Forbes Park. Number 6, Green Hills, San Juan. Number 7, Midas Hotel. Number 8, office ni Saldico sa House of Representatives at the time sa Committee on Appropriations Office. Amo ni mga lugar nga ila sini nga gin deliveran. Now, apamangkot sini ladies and gentlemen, sanday sino ang mga listed nga mga gin deliveran nila and the circumstances sang pag-deliver nila sa mga lugar according sa ila sini nga affidavit. Okay, ari. Number 1. Benny Abante, congressman ini sang Manila. Sa diin gin deliver sa House of Representatives kag sa townhouse sa Forbes Park. Number 2. Sia Adjong, taga ano ni Maguindanao. Kung di ko magsala Maguindanao ini kun Lanao, si Sia Adjong sa House of Representatives. Jose Alvarez, amoning congressman sang Palawan. Sa diin ang delivery, kag sa diin niya ginkuha. sa Forbes Park House. Sunod, Jojo Ang ato na sang Oswag Party List dari sa siyudad. Sa diin ang point sang pagkarga sang kwarta or pagkuha sa kwarta sa Town House. Julien Barunda aton pagidna sa diin ang kwarta naghalin sa Town House. Ace Barbers Sorigao ni Congressman sa diin ang kwarta ginkuha sa Town House. Si Ching Bernos sa diin gin-deliver ginkuha ang kwarta sa House of Representatives. Arlene Brosas nabilong ini sa Progressive Group sa House of Representatives. Sa diin niya ginkuha sa House of Representatives kag sa Town House ba duha gid ana ba? Si Franz Castro grupon sila ni Arlene Brosas sa diin kuno iya ginkuha ang kwarta sa House of Representatives kag sa Town House. Si Joel Chua congressman ini sa Manila sa diin niya ang kwarta ginkuha suno sa mga sa ilang testimony sa House of Representatives. Si Manix Dalipi di magsala sa Buangga ni Manix Dalipi ay sa diin niya ginkuha ang iya ang kwarta suno sa mga Marines ara sa House of Representatives. Laila Dilima sa diin niya ginkuha ang kwarta ara sa Town House. If I'm not mistaken, in Makati. Dan Fernandez, anay vice chair in isang Quadcom representing Santa Rosa, Laguna. Sa diin, iya ginkuha ang kwarta according to the Marines, House of Representatives and sa Town House. Janet Garin, Atenja, 1st District. Sa diin niya, ginkuha, sunok sa mga Marines, ang kwarta sa House of Representatives kasa Town House. Dong Gonzales, another congressman. Sa diin niya, sunok sa mga Marines, ginkuha ang kwarta sa Town House. Jay Kong Hun, miyembro sa House of Representatives. Kabahinin isang, hindi magsala, ano, prosecutor sa impeachment against the Vice President. Sa diin ni J. Kong Hun ginkuha ang kwarta sunod sa mga Marines, House of Representatives kag sa Town House. Jervil Westro, ang lead prosecutor sa impeachment against the Vice President, sa diin niya kuno ginkuha ang kwarta sunod sa mga Marines, House of Representatives. Si Raul Manuel Atenja, Ilunggo man dia, representing Kabataan Party List, di ba? Sa diin niya kuno iya ginkuha ang kwarta sa House of Representatives kag sa Town House. Sino pagid? Sandro Marcos. Sa diin niya kuno ginkuha ang kwarta suno sa mga Marines sa Forbes Park House. Si Paulo Ortega, another miyembro sang House of Representatives, sa diin niya kuno ginkuha iya kwarta sa House of Representatives. Si Joseph Paduano, amo ni si Congressman ay contempla. Taga Negros ni. Sa diin niya kunugin ko ang kwarta sa House of Representatives kag sa Town House. Stella Kimbo, sa diin niya kunugin nakuha ang kwarta. Ha? Tatlo gidiya sa House of Representatives, sa Town House, kag may delivery sa iya balay. Sunod, Martin Romualdez, former speaker, sa diin niya kunugin nakuha ang kwarta sa Town House, kag may delivery sa iya residence. J.J. Suarez, congressman man ini. Sa diin niya kuno ginakuha ang kwarta sunok sa mga Marines, House of Reps, and sa Town House. Erwin Tulfo, senador na subong, congressman sa una. Sa diin niya kuno ginakuha ang kwarta sa Green Hills Village, balaya ini, kag sa House of Representatives. Amo ini ang mga gindeliveran kwarta sa mga miyembro sang Philippine Marines. Sa ila pagid sini nga narration, ladies and gentlemen, may mga ginpang deliveran pagid ini sila sa mga kwarta, ha? Suno sa ila sini nga testimony paragraph number 36, number 5, ang mga delivery sa House sa tuwing may Quadcom hearings. Ahambal nila, tuwing may hearings ang Quadcom, ay inuutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants ni Saldico papuntang house na nagdadala ng paper bags na bawat isa ay naglalaman ng 5 million pesos. Sinasabi sa amin na mga executive assistants na ito ay para sa mga mambabatas. Ha? Sadiin sila. Andoon kami sa malapit sa helipad at nakikita namin na doon nagpapasundo ang mga mambabatas sa kanila mga drivers at may kanya-kanyang bitbit sila na mga paper bags na siyang mga dinalan namin doon. Amo na ang kabahin sa ila sa ninyo testimonies. May iban pagidari nga mga ginpanglawag eh. Ha? Just like for example, may delivery sa kay Comelec Chairman Attorney George Garcia. Ha? May ara man delivery sini ladies and gentlemen sa balay ni former Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa ila sining affidavit and claims. Saan ka sano ini? Sa ila sining number 38 sa ila sining affidavit. Nag-umpisa kami na makasama sa pag-deliver ng mali-maletang pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez sa number 42 McKinley Road, Forbes Park mula September 2022 hanggang 2023. Nalipat ang aming dinideliveran sa bahay ni dating Speaker Ferdinand or Martin Romualdez sa number 14 Nara Street South Forbes Park noong 2024 hanggang 2025. Kadalasan ay tatlong beses sa isang linggo kami magdideliver sa kanyang bahay sa Forbes Park o mahigit 100 beses kami nakapag-deliver sa mga bahay na ito. Hindi bababa sa 20 na maleta hanggang 52 na maleta ang aming dinideliver. Minsan ay umaabot sa 6 na high-ace vans ang gamit namin sa pagdideliver. May iban pagid sininga mga instances, hindi ta na pagpalawigon, kag hindi ta na pagpadugayon. Ha? May ara pagid nga delivery sa ila sininga number 7, paragraph 41, pag-deliver ng pundo para sa social media or troll farm operations. Si Master Sergeant Gotesa at Dado ang natasan na tumanggap ng mga pera na binibigay ni na Kevin Wong at Secretary Laurel Chu sa Department of Agriculture ni. At diretso nilang binibigay ito sa leader ng mga trolls na nasa second hanggang fourth floor ng isang gusali sa Valero Street, Makati City. Paminsan-minsan ay inuutusan din kami ni Mark Tiksay at Paul Estrada na mag-deliver ng 2 paper bags na sana mumuno o mahawak sa mga nasabing trolls. Number 42, nautusan din kami ng ilang beses na mag-deliver ng medium-sized na maleta sa iba't ibang lugar tulad ng car park o sa mismong bahay ng isang taga-media. Why may baluan kung sino ini? Ang isa sa mga taga-media, believe to be, amo ini ang bagman ha? Sa mga nagabaton sa media. Ha? So, may iban pagid nga ginulamid nga gindeliveran. Saan ay sino ini? Are, sa number 8, page 14, number 43, paragraph A. Kami, si Gumban, Laroder, Bulontante, Orbilio, Galapon, Atube, mga Marines ni, kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng maleta kay Senator Cheese Escudero sa 9th Street, number 150, Corner Hemady, New Manila noong December 2024 before the elections. Senator Cheese Cabaton, ha? According sa mga Marines, suno kay Gumban, Laroder, Bulotante, Orbilio, Galapon, Atube. Ha? So pila ka maleta ang gindeliver nila sa number 150 Corner Hemady, New Manila last December 2024. Nag-deliver sila sang 4 ka nagkalalain ang kadakuon nga maleta kay Senator Cheese Escudero. Letter B. Ako, Gumban, kasama sina Mark Tiksay at Henry Orbina ay nag-deliver kay Senator Erwin Tulfo ng 6 na medium-sized maleta sa isang bahay sa Green Hills Subdivision. Kaduhang senador, Erwin Tolfo, anom kamaleta. Ang kay Chis Escudero, apat lang ani kay Erwin Tolfo, anom gid.
0: Okay, duha nak senador.
1: Sino pagid? Kami, Orbilio Galapon at iba pa. At si Paul Estrada ay nag-deliver kay Senator Loren Legarda noong 2024 ng dalawang medium-sized na maleta sa number 40 Cambridge Street, North Forbes Park.
0: Ikatatlo nga senador, si Loren Legarda.
1: Letter D. Kami, Orbilio Larodel at iba pa. At si Mark Tiksay ay nag-transfer sa sasakyan ni dating Senator Bong Revilla ng dalawang medium-sized maleta pagkatapos ng meeting niya kay Saldico sa restaurant na The Taste of LA sa Morato Street, Quezon City noong 2024.
0: So, paiwai-wai tani kay waay na, hindi na senador si Bong Revilla. Ha?
1: Letter E. Kami, Orbilio Bolotante, Tubi at iba pa. Kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng limang large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. So, ikaapat ka senador, Senator Vicente Soto.
0: Lima. Damo gidya kay Erwin Hao. Anom iyay. Apat lang kay Cheese.
1: Okay. Letter F. Kami, Orbilio, Bobares at iba pa. Kasama si John Paul Estrada at Saldico ay nag-deliver ng pitong medium-sized maleta kay dating Senator at DPWH Secretary Mark Villar noong 2022 sa kanyang bahay sa Portofino South, Biela Street, Daang Hari, Las Piñas.
0: Pito gidya kay Mark Villar.
1: Pila na senador katropa Alex? Lima.
0: Ha?
1: Lima na ka mga senador ang na-mentionar.
0: Oo.
1: So amo ni ang iban sinaya mo na tong inbasa na ton nga mga taga HOR, taga House of Reps. You see? So lima ka senador. Anong epekto sini, ladies and gentlemen? Ang epekto sini subong. Kiti ini pagaimbestigaran sa Senate Blue Ribbon Committee. Under the Gatsalian compositions of the Senate Blue Ribbon Committee, pamunuan ini ni Senator Erwin Tolfo, will you investigate yourself? Ha? Imbestigaran mo si Tito Soto? Upo dyan na sa grupo? Imbestigaran mo si Chis Escudero? Upo mo na sa grupo? Imbestigaran mo si Mark Villar? Ari na sa kay Cayetano. Imbestigaran mo si Loren Legarda? Ara na kay Cayetano. That's it, ladies and gentlemen. Duha ka grupo, sandig sa testimonya sa mga Marines, tatlo ang nakabaton maleta sa grupo ni Sir Erwin Gatsalian kag ni Senator Erwin Tolfo. Duha diri sa grupo ni Cayetano. Ang duha ka grupo, ang duha ka senador sa grupo ni Cayetano nga nakabaton sang mali maleta amo ning gina-identify sa kay Loren Legarda kag Mark Villar. Sino ang gina-identify nga nakabaton diri sa grupo ni Sir Erwin Gatsalian? Si Vicente Soto III, si Chis Escudero, kag si Erwin Tolfo. Ang pinakamasakit diri karon kay Erwin Tolfo, gid. Because suno kag sundon ta ang grupo ni Gatsalian, siyang chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Ano kag paano nimo ini i-take? Ikaw isa sa manalawagan nga nagbaton mali-malita nga kwarta halin sa proceeds, believe to be, sang flood control corruption. Imbestigaran mo ko galingon mo. In short, as far as the moral ascendancy to lead an investigation, Erwin Tolfo is already tainted as far as credibility is concerned. Diba? Di pagkatapos ni si Chis Escudero, arapada, si Vicente Soto III, Tito Sen, arapada. Di rin naman sa pihak, Mark Villar, kag Loren Legarda. That's it, ladies and gentlemen. Ha? Ano kag paano nila i-tackle ini mga abyan kag ano ang ila sininga rekomendasyon? Ha? Kung inigin basihan karon sang iban nga hinsa sang gobyerno to file charges, nga ang wala iya mapasakan kaso ang limani ka mga senador. Legarda, Villar Mark, Chis Escudero, Erwin Tolfo, kag Tito Soto. Nga ang wala. Nga si Jinggoy Estrada lang. Nga si Joel Villanueva lang. Ha? Ladies and gentlemen. Saan mo nang dako nga pala magkutanon? Saan mo pala ng punto as far as fairness, impartial, nga investigation is concerned? It's already 10 o'clock in the morning sa ato sinang pagparagad. Lang-alan na tas tiyempo. Ha? Padayunon tani sa masunod niya edisyon sa ato sinang pagparagad. Sa kay Mama Riri Kabar, good morning. Good morning, good SM. Take care, stay healthy. God bless you and your family. Sa kay Ma'am Nancy Biado, daw hindi maurat-urat gini siya. No wonder naghalin sa group si ni Soto, kagatsalian, si Cheese Escudero, malita pa more. Grabe si Ma'am Nancy. Ga-ugtam ni Guru, kagapagot yun ni Guru sa Ma'am Nancy Biado. Hambal ni Diano Casinilio. Good morning, Josil. Maunod ang affidavit sang 18 Marines. Pangitaan gini nila paagi nga madiscredit. Now, madiscredit kag sa hindi, may idea kita kung paano ginapanagtag ang kwarta. Kahit may ara sila ebidensya nga may ginatipon nga kwarta, kag may ebidensya sila nga ginadeliver ang kwarta. Ang pamangkot sini sa aton naman nang gapati bala kamu o kon wala, nga nakabaton ang mga taong ginbensyonar sa affidavit sang 18 ka mga Marines nga nakabaton ginman kwarta. Hmm? Hambal ni Ma'am Nancy Biado ay, siya pag magtipyok si Ligarda kag Villar sa Soto kag Gatsalian, pihogid, alams na dis. That's it. Ha? So, muna ang mga sentimiento sa tao subong sa pag-intiende nila. So, damo kapati, matuod. Kag may ara matuod sa testimonya sa mga Marines. May personal knowledge sila mo. Diba? Tiyari pa mga malita niya sa DPWS diyan, diba? No. Ti ang tanan nag-deny. Ang tanan niya na mensyonara nag-deny, why pat may nagako? Ang isa lang kami si Libton karon kag may Lisa, si Senator Soto. Siya granting sila nga nakabaton ko. Di sa una, kapamiripigin nga why mo? Subong may granting na. Siya hindi pa man ako senador at the time, ang pamangkot, di nagaling ng kwarta. Hmm? Butang ta-granting ako on mo, di nagaling tong kwarta, why kagin mamangkot, saan galing ba to, para sa ano to? Kung nakabaton ka ginman, granting nga nakabaton ka, apamangkot si Niwid Tito Sen, para sa ano ato ang maleta nga nabaton ni mo? Kwarta ginman unod dya, para sa ano ato? And that's the question. Diba? Well, why not a tiyempo ah? Sa ato sila nga pagparagad. Thank you for joining us. It's Turbo Time, Turbo Data, Supplement for Men. 30 minutes before ang loving, loving. Kaga, para sa manamit niya, pansit mulo, kapising pansit mulo. Ara sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, Atria, kag SM City. Para naman sa inyo car wash needs, ara dang quick and clean car wash, kilid sang Alta Tierra Church. Di ka mo magtalang na, the only car wash sa kilid sang Alta Tierra Church. Para sa manamit naman sining timplada sang gusto magpa-cater, gusto iya mag kuha sang venue exclusive, ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Jose Albanias, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugaran ko, kinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako, si Roder Santangol, damo gapamangkot sa akon, kung ano kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
4: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako, kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot, pero yung tama, Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
5: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: X FM.
8: Mga katupa, exciting!

0: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nagaabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanintog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy na nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagmagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Senthan Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Senthan Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit,
8: mahamis nga kutis.
10: Senthan Plus Herbal Soap.
0: Kagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.
11: Animal! Mga animal ka mo! Wala pa kita magtapusay! Hindi ninyo makuha ang kwarto na gintago ko sa likom nga lugar! Gali, wala ka mo sang may makuha!
12: Nagsala ka, General!
11: Ah! Ano?
12: Nakaibalo ako kung sa din mo gintago ang kwarta. Ginsugil na sa ako ni Mayor antes siya napatay.
11: Oh! Ano?
12: Dito ini nabutang sa puno sang tanom nga sampagita sa atubang sang iya opisina. Dito mo ginbutang ang ginkawat mo nga kwarta.
11: Oh, animal! Animal! Wala pa kita magtapos sa inilo! Wala pa!

0: Ma, sore?
1: Oo, oh, Jason. Nasurbal nila ang ilang problema sang mataway. Maabdek ang mga kapulisan. Gagwala na kapangaman ang among general. Tungod pugkos gidang iya pagpati. Nga wala sang bisan sino. Nga makadaog sa iya. Tungod sang iya katumdanan. Apang nagsala siya.
0: Amoy nang ginasiling nga ang tanan may katapusan gid katsuri. Pag naubos ng dibuy na sang amo nga general, gani manigulang na lang siya sa prisuhan.

0: Maayo kay ari nakamutanan gini. May importante ako nga ihambal.
1: Bahin sa ano, ina, ma?
0: Nakapagighambal na ako sa isa ka kompanya sa Manila. Gusto nila na magbakal sa malapad nga kadutaan sa aton. Para patindugan sang mall kag subdivision. Dako ini nga kita para sa pamilya kag para sa banwa.
1: Bah, ano ba lang kadutaan nga ina? Idi ka magsiling ang kadutaan nga ginaistaran sa mga mangunguma, ma?
0: Husto ka, anak.
1: Oh, mama?
0: Hindi naman sila makatanom dito sang maayo. Kay kalana ng duta. Ini na mapuslan kung tamnan pa. Gani mas maayo kung buhato na lang nato na itong negosyo. Para nga makahatag kita sang trabaho sa mga tao.
1: Pero mama, ang mga pamilya dito, dira na nag-i-star sa sulod sang pila na kadikada. Paano na sila?
0: Miguel, anak, wala ka mamaanad sa amo sininga desisyon. Ang aton pamilya, ang pamilya Villanueva, ang nagapakaon sa banwa. Kung ano ang ihambal namon, amoy ng husto. Hindi ka dapat na magkabalaka bahin sa mga mangunguma ngayon.
1: Mama?

0: Mga kasimanwa, nakabalita na bala kamo sang balita?
1: Ano yun na, Lola Isel? Ano na nga balita, ha? Ano na, ma?
0: Gusto kita nga pahalinon diri sa mga Villanueva.
1: Ipahalinon kita?
0: Ibaligyan ako nun ilang duta nga ini para sa isa ka proyekto. Apang nakahibalugin kita, nga amu ini ang kabuhian naton.
2: Lola, ini kita magpasugot nga madulaan kita sang balay, kag kabuhian. May matarong kita sa kadutaan nga ini.
3: Atang anak, silang may gahub dire. Paano naton sila mapunggan?
2: May pagi para dira, tay.
3: Ano nga pagi?
2: Mabuot si Miguel Villanueva. Siya ang anak ni Doña Elena na naga-eskwela sa Manila. Basi pwede naton siya nga masugilanon. Ipakita naton sa iya kung ano kamalahalon para sa ato ng kadutaan nga ini.
3: Uy, hala, doon siya na ganin, nagpadulong ay nadiri, ho? Uy, ay! Oh, may ginabitin siya, ho? Oh,
4: my gosh. Lola Ising, Carmen, loya ko ang magsugilanon sa inyo.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
10: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oo, oh, gali. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Epektibo
11: sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
11: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
11: Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid
12: na all-in-one
11: sa presyo
12: magaan.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado. Always alert.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.

0: ginghambal ka bala sa amon para isiling nga mahalin na kami diri?
1: Hindi.
2: Aryo, dala ko ang retrato ni lolo ko. Kagsang imo amay. Siling sang ako ni Loy. Mag-abyan sila halin sang una. Kag may nakasulat pa dira sa likod sa retrato. Kag ini, nagasiling. Ang mga duta sang Santa Rosa, ginapanag-iyahan sa mga mangunguma. Suportahan natin sila, tub-tub sa katubtuban.
0: Husto ka. Kamu ang naghatag sang mga kadutaan nga ini sa amod sadto. Kaasubong, gusto nga bawion sang pamilya ninyo.
2: Wala man ako makahibalo, Lola Ising. Apang ginapangako ko sa inyo, buhaton ko ang tanan para maprotektahan kamo kaang kadutaan nga ini. Bisan pa nagapahangup ini, gabatuan ko ang kagulingon ko nga pamilya.
3: Ay, madam, huwag inyo salamat. Huwag inyo salamat.
0: Saliga namon, ina. Kag madam, huwag inyo salamat, Miguel.

0: mo? Nawala na gasunod ang mga mangunguma? Kanagpahilabot pang anak ko nga si Miguel?
1: Doon nahibalaan na ni Miguel ang matuod. Bahin sa mga kadutan. Basikon may ginhambal na saya si Lula Ising?
0: Hindi pwede! Kinahanglan, tapuso natin ang proyekto. Sa wala pa siya sa mas madamo nga nahibalaan.
1: May ginkuha siya nga jutay nga kahon sa idalom sa labisa.
0: Nakaibalo ka bala? Kung nga gusto ko gid ibaligya ang mga duta, Rodrigo?
1: Wala lang. Kami mo lang ginasili nga para ina sa pamilya, kag sa banwa.
0: Ari. Amo ining amay ni Miguel, ang bana ko. Wala siya napatay sa balatian, pareho sang ginahambal naton sa tanan. Napatay siya sa isa ka grupo sa mga negosyante nga nagalagas sa amon utang. Kung hindi natin mabaligya ang mga duta sa mga kumpanya, kuhaon nilang tanan naton nga mangkat, pati ng balay ni Miguel.
1: Ano?

0: Lola Ising, Carmen, nabatian kong tanan halin kay mama. May utang galing amon pamilya, kagtuman ka na ko nga kandidad. Kakun hindi nila ini mabayaran, madula sa amon ang tanan.
1: Oh, Miguel, wala kami mak

0: pahibalo nga amo gali sinang inyo sitwasyon. Apang nangawala ninyo dahing ginsugid sa amon ang tanaan. Basikan pwede kita makabuligay.
1: Husto ka, Lola Ising. Hindi man lang kamo ang may pagkinahanglan, Miguel. Ang mga duta nga ini, may mga likuman. Nabatian ko sa akon lulo nga may manggad nga likom nga nakatago sa duta. May mga tuma na ina para ibayad sa utang ninyo sang inyo pamilya. Kag hindi na kinahanglan nga ibaligya pang inyo duta.
2: Bah, likom nga manggad?
1: Oo, Miguel.
2: Ano nga klase sang manggad ina, Carmen?
1: Hindi pa sigurado. Apang ginasiling nga may mga hiyas kuno kag mga bulawan nga nakatago dire sa sulod sang malawig na tinion. Ang mga katigulangan kuno nga mangunguma ang nagtabon sang duta para maprotektahan ini. Para gamiton lang kung kinahanglan na gid sang banwa.
2: Ano?

0: Ano?
1: Oo, Dunya Elena. Nabatian ko man ang inyong pagsugilanon. Kung hindi ninyo mapaligya sa amon ang inyong duta, sa sulod sang tatlo kaadlaw, hindi lang kay ikaw ang mapahamak, kundi lakip na ang mga mangunguma dito.
0: Oy!
1: Kag nakahibalo man ako sang bahing sa likom nga mangga dito. Kag gusto ko man ato para sa kaugalingon ko.
0: May, ginpakop na niyang telepono. Oh, animal! Animal! Ginpahog pa niya ako. O, dumabuang ako. Ano ba lang buhaton ko? Ano?

0: Kinangla na natin pagitaon ng among amanggad, Lola Ising.
1: Kaguman?
0: Kagbuhaton natin ini sang badasig. Huh? Apang kinala natin nga buhaton ini, nga may paghalong. Tungod hindi lang ang among pamilya, kagang mga mangunguma ang arat sa katalagman. Kundi pati na ang bilog nga banwa sang Santa Rosa.
2: Husto ka, Miguel. Buasaga, suguran na natin ang pagpangita. Mga kasimanwa ko, handa na bala ka mga ipakigbato ang aton puluyan? Kag ang bilog ang banwa sang Santa Rosa?
3: Ay, hulo, Lola Sing! Handa na kami, handa na kami!
4: Hulo, Lola Sing!

0: Aga na. Kagamunining tiyon, naging kasugta na mo ni Lola Ising. Kagsang mga mangunguma. Ang pangitao ng likong mamanggad. Babangon ako kag maghimos. Kag magpadulong sa ilan ni Lola Ising. Nakaibala ako na sila man nalangkag na sa paghimo sa ngamon bulaton. Kagabay na hindi kami mapaslawan sa ngamon handom. Kabay lang kung tani.
1: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sa aton matahong nga sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras. Sa kasaysayan. Boxing Gloves. Diri lang sa inyo paboritong estasyon. XFM.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: 7 Plus Herbal Soap.
6: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.

0: Philippine Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 10:44 na sa aga, kagiling oras ang buylog, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Sa proteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kalakip na ako nagaburo ng aton nga pananawan, ang Vision X Plus, ang mayara sang kombinasyon sa mga vitamina, kag minerales na kinanglano naton, agod nga maproteksyon na ng aton nga mata batok sa mga balatian, kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Ini ang mayara sang lutein, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin. Importante nga maproteksyon na nato ng aton nga mata batok sa mga balatian bagod nga ang aton sili nga mata ang nagaserbi nga bintana sang aton nga lawas. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus, ang Vision X Plus produkto sang Yes to Health Incorporated, aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang sentro sa Biyernes nga edisyon. Petsa 5 na sa bulan sang Hunyo. Labing una sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's a Friday. Kamusta nga aton nga aga? Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Sa aton sila nga mga drivers, mapadayon nga nagalaray sa mga dalanon diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Nagbawi ang chimpo subong katropang Alex Maginot, no? Maginot ang aton sining sitwasyon, although nga siling sang pag-asa ara na kita sa onset sang rainy season. So expect kita sang from time to time maka-expect kita sang maulanon nga tiempo diri sa aton sa Pilipinas, bagod man nga yara na kita sa onset sang ginatawag nga rainy season. Sa mga drivers naton, hinahinay lang sa pagmaneho sang inyo siling mga salakyan, wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Hinahinay lang, importante ang aton siling mga pasahero da madulong naton sa ilas ni tag sa mga destinasyon nga safe. Sa aton siling mga katropa. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita kag impormasyon. Pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa aton sa nga mga tag palamating sa mga nag-celebrar sang birthday. Happy, happy, happy birthday! Sa mga nag-celebrar naman sang anibersaryo, happy, happy, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sang kafiestahan, happy fiesta. Ano nga ba, Nua Subong or Barangay Katropang Alex ang may fiesta man? Happy fiesta! Ikon si Katropang Beyada, sila nga, tiway kita daw. Hinahinay lang ha sa pag akaon sa mga matambok kag mga mantikaon nga mga pagkaon baw kapin pa kon sa fiestahan kay di na madula ya katropang Alex, ya kapin pa kon may medyo may ara-ara katropang Alex, ang litsyon niya hindi na madula ya na di wala katropang Alex ang mga manamit nga pagkaon, pero hindi tanan nga manamit nga pagkaon, healthy ya. Sa aton sini nga mga katropa kag kalkip ng mga ilimnon no. Sa aton sini nga mga tagpalamati, kahapon why kita maka programa bagod man sa pag cover naton sang Senate Blue Ribbon Committee nga ginpatawag or ginkandak sang Cayetano Black nga sa din ang chairman sini sang Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black mga katropa, si Senator Pia Cayetano kagamayara sang subcommittee chairman nga si Senator Dante Marcoleta nga masiling kita nga Cayetano Black kay may duha subong ka faction sa Senado ang grupo sang Santo minoriya kag subong tiara na sila sa 12 ang grupo ni Senate Minority Leader Tito Soto kag acting Senate President Win Gatchalian matapos ang ginhimo nga pag reorg sang nagligad gid lang inadlaw. Sa aton sila nga matag para matiti may gin appointment sila kung may gin elect man sila sa ila sila nga grupo si Senator Erwin Tulfo nga amo magalid sa Senate Blue Ribbon Committee sa Gatchalian Black or Tito Soto Black katropang Alex. Tidiriya sa nakaschedule kahapon nga Senate Committee or Senate Blue Ribbon Committee Cayetano Black mga katropa, nag-attend dito ang 18 ka mga anay Marines kag nag-testify may kang tanan sa ila siring nahibaluan parte sa pag deliver sang mali-maletang may unod sang kwarta sa mga politiko, naga-include na dira mga katropa ang mga congressmen and iban nga mga senador, hindi na yan katropang Alex. Sa aton sa rin nga mga tag palamati, no? Sa aton sa rin nga mga katropa. So, hindi na yan Alex, lain na yan, hindi na yan. Sa aton sa rin nga mga katropa, hindi na yan, yung Department of Tourism na yan, hindi na yan. Sa aton sa rin nga mga katropa, ining Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon sa Cayetano Black, tinamo to kahapon sa mga ginpang mentionaran. Kalakip na sa mga na-mentionar dito kahapon na lawagan, amo ang aton sining tatlo ka mga Ilonggo congressmen and congress women, or tatlo ka mga members ng House of Representatives nga Ilonggo. Di ginalakipan inadira mga katropa nanday First District Congresswoman Janet Garin, Lone District of Iloilo City Congresswoman Jamjam Baronda, and also si Oswag Ilonggo Congressman James Juang. Tatlo sila nga nakabaton sang mali-maletang kwarta santo sa testimonya sang 18, no, ka mga anay marine sa mga katropa nga nagtestify dito kahapon. Isa ganito ya kahapon nga nalawagan amo si Congressman Jose Alvarez sang Palawan, katropang Alex. Pagkabati ni Congressman Alvarez kahapon sa Palawan nga nalawag ang iya sining pangalan during sa Senate Blue Ribbon na committee hearing sa Cayetano Black. Nagsulong to siya, nagkadto siya sa Senado, katropang Alex. Ang tuyo niya sa pagpadulong kahapon dito, agod nga ikonprontahon ang mga ang 18 ka anay Marines nga nagtestify. Kalakip na ang abogado sang 18 ka mga Marines nga si Attorney Baligod. Pero ay nagapon to gina abtan, anabtan niya to kahapon amo si Senate President Alan Peter Cayetano. So ginhatagan siya sang ligwa kag pagpamati ta kahapon sa iya sering statement, tinigin deny niya, no? Kay ang tuyo niya kun tani to konprontahon tong 18 ka mga Marines, and kalakip na ang ila sering legal counsel. Te sa part sang aton sering mga Ilonggo representatives nga nalakip man nga nalawag, in fact damo sa mga kongresista, kagadamo sa mga may mga senador nga ginpanglawag kahapon, pero diri na lang kitaya sa mga Ilonggo representatives naton sa dekatropang Alex. Mga Ilonggo representatives, di mansig-mansig sila pagwa sang ila siling official statement. Like for example, si Congresswoman Janet Garin, nagpagwa sang iya siling official statement. Parte sa pagdalahig or paglawag sang iya siring pangalan na kahapon, sa aton siring matag palamati, kung makita ninyo sa aton siring Facebook page sa XFM Iloilo, may official statement dira, no? Si Congresswoman Janet Garin sa pagkalawag sang iya siring pangalan sa Senate Blue Ribbon Committee, ay tinalawagan ni sang 18 ka mga anay Marines mga katropa. Ang official statement ni Congresswoman Janet Garin, again na post through sa iya sa Facebook page, sila niya, it is deeply unfortunate that the respectable and dignified institution such as the Senate of the Philippines has been used by some of its own members to advance their political agenda, weaponizing a supposed committee hearing to propagate narrative-driven accusations against some members of the House of Representatives. The sweeping and unsubstantiated claim desperately implicating me as recipient of some cash deliveries are completely incredibly false. Why kunos ang kamatuoran? While I refuse to be dragged into the orchestrated political theater, I owe it to the public to set the record straight. These allegations are entirely baseless and thus merit no serious consideration. To this end, I call on the Filipino people to remain vigilant and discerning, maging mapanori po tayong lahat in the season of gross propaganda in public deception. We must refuse to allow manufactured noise to drown out the facts. My commitment to our constitutional duties remains steadfast and I stand firm in the belief that the Filipino people deserve a public discourse anchored on verifiable facts and evidence and not malicious fiction manifestly designed to serve purely political agenda rather than the interest of the truth. Amo ni ang official statement ya katropang Alex nga gin post through sa social media account ni First District Congresswoman Janet Garin mga katropa. Pero kaangay sa ginhimo katropang Alex ni Congressman Alvarez sang Palawan nga nagsugod to sa Senado. Galing kayo mabtan si Attorney Baligod kag si Senator Rodante Marcoleta katropang Alex. Ang kay Congressman Alvarez to actually katropang Alex in good faith tong iyang pagkanto mo, no? Kay gusto niya kumprontahon mo. Gusto niya kumprontahon atong 18 ka mga anay Marines and ang abogado kalakip na ang chairman sang subcommittee sang Senate Blue Ribbon mga katropa nga si Senator Rodante Marcoleta sa aton sini nga mga tagpanamat. Ilang taon takon ano ang masunod nga kabanata sini katropang Alex kaysa subong ang Senado damo ang nagalibog sang ulo subong mansig-mansig interpretar subong sang sang natabo sa Senado. No, sa aton sini nga mga katropa ang Integrated Bar of the Philippines gani nagpagwa man sa ila sini nga official statement nga nagahambal nga atong ginhimo sang 12 ka mga senador nga pag elect sang ano to sang pag patawag sang session nga may quorum and pag elect katropang Alex no pag pili sang Senate pro tempore nga mo ang nag-preside in the absence sang Senate President kay wise na makapili mo kay wise na makalabot sa 13 that's why nga ang ginpili nila gin-elect nila amo ang Senate pro tempore nga mo ang nag-preside sang session sang Senado sang nagligad nga inadlaw mga katropa in the person of Senator Win Gatchalian. Sa subong sa Facebook, pamatian mo lang, basahon mo lang ang mga comments subong katropang Alex. Terrible. Di mo mabalaan kung sino ang kagkundiin ng imong patihon kay kung pamatian mo lun sa sila tanan na insakto. Oh, isang may nagambal ngayon din insakto ah. Ang isa lang ka problema subong kay ti may ara kita sang constitutional crisis sa aton sini nga Senado sa aton sini nga mga taga palamati. So monitoron ta na kag bantayan ta kay ti bisan papano dako ang epekto sina sa aton sini nga mga taga palamati sa kon anano man ang mangin direksyon sang aton sini nga pungsod bangod sang sang kinagamo subong nga nagapatunga sa magtimbang nga grupo sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kag sa grupo naman ni Senator Tito Soto kag Senator Win Gatchalian. Sa subong sa Facebook ang mga post sa subong ang mga natungdan nga mga senador mansig-mansig sila katropang Alex pa pagwa sa ila sila statement sa ilang Facebook page. Mansig-mansig sila subong. Ambot kung anong ginansyahon kadya ka Pilipino katropang Alex ha? So, sundon ta na kay may dako inang epekto para sa aton sining pumuluyo, para sa aton sining pungsod, ang nagakatabo subong sa Senado. Imponto las 11 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Sa pihak nga bahin, nag-react karon katropang Alex ang mga katapo sa media nga ilabi na ang mga reporters assigned sa Senado. Bangod man sa sweeping statement ni Senator Dante Marcoleta nga may mga bayaran nga miyembro sang media. Tingin man siguro madula katropang Alex, no? Pero dapat kay Senator Rodante Marcoleta katropang Alex i-specify dia kung sino ang bayaran kiti kapareho sinagkaroon katropang Alex kag sa aton sining matagpanamati kung wala sang pangalanan si Senator Rodante Marcoleta kung sino ina nga katapo sang media ilabi na ang ara naka-assign damo-damo sa mga naka-assign nga beat reporters sa Senado katropang Alex mo tikaron kung sweeping statement na wala sang may na specify kung sino ina ang ginatumod ni Senator Rodante Marcoleta. Bawat ang tanan-tanan siguro sa nadira katropang Alex, hindi ayahan nga mangin suspect na. Kagati, masakit eh. Masakit na yung pamatian. Nga, kapin pa kon na wala ka man imo, ya. Ang mga katapo sa media, ilabi na ang Presidential Task Force on Media Security. Nagpagwa sa ila sa ring statement. Parte sa statement sa ni Senator Dante Marcoleta. Pero si Senator Dante Marcoleta kahapon nagpangayo man sang pasensya kay siring nahambal ya to because sang iya siring frustration. Pero bisan pa katropang Alex, bisan amo na ang idepensa ni Senator Dante Marcoleta, dapat mangin specific siya kung sino ning katapo sang media nga ginahambal ya nga bayaran kag parang once and for all ang iban niya nga ang pangalan sa nga media nga ara naka-assign sa Senado panatag man ang iyang pangunahuna hindi bla kaya di ka pareyos na subong ko dito ka-assign bi sa Senado no tapos may katulad sila nga klase sang statement do you think kayhan ang network ang management sang network nga imo ginatrabahuan do you think kayhan nga hindi ka pag i-questionon da katropang Alex da ka pareyo la na ekeron nga gin halitan mo timo ang naka-assign nga reporter da or naka-assign nga media da sa Senado di ba Alex no? Okay, wala sang specific mo why sang may ginhambal si Senator Dante Marcoleta di isa man siguro ni ka-challenge on the part ni Senator Dante Marcoleta nga dapat ihingad lang niya kung sino once and for all maklaro maklear man ang iban kay ti karon kung beat reporter kada sa Senado kag na sa sining statement do you think nga hindi kapag imbestigaran sang imo sining management nga ginatrabahuan katropang Alex kuno pareho na ikon ginalitan mo yung trabaho sang sang beat reporter nga naka-assign da no di masiling ang halimbawa, no? Ang pagduda bala, no? Hindi madula ang pagduda. I think, could you imagine ang naghambal is senador? Hindi pa basta-basta kay sub-committee chairman pa sa Senate Floribond Committee sa kayitan o black na tropang Alex. Daw-damo sa mga nag-react. Basa ko kagabi sa post sa mga katapos ang media. May mga nag-react na hindi kami bayaran. Di ma-react kagid lang tuod eh. Kapin pa kunway man lang sang kamatuoran. Kaging butang mo daya sa alang, gin sa alang-alang mo daya ang trabaho sa naka-assign na nga member sa media ka tropang Alex mo. Pero ti dapat si Senator Rodanti Marcoleta, no? Ingat lang yan eh kung sinoning katapo sa media ang ginabayaran kag kung sinong ginatumod yung nagabayad eh. No? Para nga ipagwaon ang mga balita nga fake o ano nga klase sang balita nga gusto ipagwa sang ginaaligar nga amo ang nagabayad, di ba Lex, no? Oh, last on si 5 ang aton oras sa derisaton nga pag pangalagad sa piyak nga bahin mga katropa sa iban nga mga balita sa Negros Occidental. Hari, bangod sa siring sitwasyon subong sa Senado, si First District Congressman sang Negros Occidental in the person of Congressman Julio Ledesma. Si Congressman Jules Ledesma, katropang Alex, kilala nito ya sa Negros Occidental. Nagpagwa sa iyang Facebook post, no? Anakabutang sa iyang Facebook post sa aton siring mga taga Panamati. Actually, sa naglikad pa ning adlaw o kahapon ko din nakita. Nakabutang Senator Alan Peter Cayetano, you are a disgrace to the Senate, and as a former member of the House, you've done this twice for tribalizing your duty as a legislator. I urge the LGUs of the First District of Negros Occidental to declare you as persona non grata. This is my ask of our district, and I will get this. So ginaluyag ni ginapanawagan subong ni Congressman Jules Ledesma sa mga local government units, sa mga banwa or mga LGUs nga nasakpan sang premier distrito sang Negros Occidental nga ideklarar nga persona non grata si Senator Alan Peter Cayetano or si Senate President Alan Peter Cayetano katropang Alex. Di kung persona non grata ka, damo na kita sinin sa mga nabatian nga nagadeklarar persona non grata, but sinin nga ti kung persona non grata ka, unwelcome ka sa iya siling distrito eh, no? Diba Lex, doon mo na ang implikasyon niya nga unwelcome ka, hindi ka da, why ka da, ano, hindi ka welcome sa sinang lugar. Amo na ang epekto sa persona non grata. Pero I don't know sa panawagan ni Congressman Jules Ledesma sang First District of Negros Occidental, kung bala mayara sang mga local government units, like for example ang ila siring alkalde or ang ila siring sanggunyang bayan, nagpasar sang resolusyon nga nagadeklarar sang persona non grata kay Senate President Alan Peter Cayetano. Kay kahapon ko na nakita katropang Alex mo, ang iya siring Facebook post ni Congressman Julio Ledesma IV sang First District sang Province of Negros Occidental. Ilang taon ta kun ano ang matabo sini, pero do way pa ka issue sang statement, no? Reaction si Senate President Alan Peter Cayetano katropang Alex. May kang tanan sini sa aton siring mga taga Palamati. Standby sa aton siring mga katropa, ang oras ta alas 11:09 na. Sa aton sa nga pagpangalagad para sa inyo nga mga reaksyon, opinion na mensahe, 0950-975-6970 or i-comment sa aton nga Facebook Live sa XFM Radyo Patrola Iloilo mga katropa. Pabayan, tanay na yung katropang Alex sa mga kinagamo kag hidwaan sa Senado. At alupang doon, tanay, ang mga balita diri sa aton sa syudad sa probinsya ng Iloilo. Kay sa Lunes, magabukas na ang klase para sa school year 2026-2027. Ano ang preparasyon sa Department of Education Regional Office 6? Ano nakapreparado ng aton sila nga mga eskulahan sa pagbukas sa klase sa Lunes, Hunyo 8? Aliyog tada kay Mr. Hernani Escolier katropang Alex. Diretsohon tani kay nakaset ko to interview sa kay Mr. Hernani Escolier, ang Public Information Officer sa Department of Education sa aton sining mga tag palamati. Sa aton sining mga kauturan, no? Sa aton sini nga mga katropa. Standby lang, ha? Kay nagatry kita nga maka-establish ng contact with Mr. Hernani Escolier, ang Public Information Officer sa Department of Education Regional Office 6, mga katropa. 11:10 ng aton sini nga oras, sa aton sini nga pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo mga katropa. Standby kay nag-establish kita sa contact with Mr. Hernani Escolier. Sa line number 1 po naton ang Regional Public Information Officer sa Department of Education. Pabayan, tanay, pahigad-igad, tanay, ang sitwasyon subong sa Senado, ang hidwaan subong sa tunga sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano kag sa grupo nanday Soto kag Senator Win Gatchalian. Okay, may mga iban nga doon nalipatan ng mga gusto naton mahibaluan diri man sa aton sa balita lokal. Sa linya ta si Mr. Hernani Escolier sa Department of Education. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilongo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Mayong aga, Sir Mario, no, kag sa ngalan sa inyo, Deputy Junsus, Regional Director, Cristito A. Eko, kasamiya ko ta, si Sosni Kamayong aga sa tunan.
0: Yes, sir. Una-unag ni siguro, congratulations kay sa bago lang nagtakop na palarong pambansa, no? Sa Agusan del Sur, ika-lima kita, sir, no? Sa rank, Mr. Escolier, sir.
1: Oo, madaming salamat sa kilala, no, sa pagpangabudlay sa aton sining mga atleta. Good malabot nato, no, ang aton sining current rank sa palarong pambansa banta. This is sa rank number 5 kita, no, for this year's edition, Sir Mario. But nevertheless, we are happy, no, nga aging pangabudlayan sa kabataan nato, nagsasitisyo inyo sila tanan, yung pangabudlayan nila itinan, gamay lang gid ang diferensya nato, no, in terms of gold medals. So, amo nga bala ton bilogong bola. And next year, no, we will do our best pag ito na ma-reclaim na ito ng atong singing rank, which is for the previous year sa rank number 3 kita. Because right after, no, matapos ng atong singing participation sa palarong pambansa, there will be post-assessment, no, kung dara mabalaan, no, ang atong singing mga pamahagi at ma-improve na ito ng atong

0: Occidental
1: Sir, total unahon ko ning sa palakong pambansa, no? Based on the performance ng aton sila nga mga athletes, may mga nakita kita, may mga observation kita. Ano ang mga dapat nga kaga nakita ninyo nga dapat i-improve by next nga palakong pambansa nga paghiwaton na sa dito Quezon City, sir, no?
0: Tama. Quezon City mo next year ang mag-host no, sang palarong pambansa 2027.
1: Yes. Ano ang mga dapat nga nakita nato nga dapat i-improve by next year sa pag-join naton?
0: Actually, kung in terms no, all of the sporting events ay inatulok na itong i-improve ang atong silinga gymnastics, ang atong silinga dance sport. No. These are some of the games no, nga dapat natin i-improve next year. Why kita yung problema mo sa bahay sa isang athletics? Kay nagdapang babok kita yes. Dara yan no in terms naman ni of team sports hagaan na ito no sa mga importance naman ang atong siling mga team sports so this will be kung ano sa subong ano, kay bago lang natapos ang atong participation dito maybe in the next few weeks or the next month may ara kita sa pagluwaton sinino nga post assessment agud sini mabalaan gid nato no kung what went right what went wrong kag sa what went wrong na dara na ko ni-identify no ang atong sini nga mangin ways forward a good sini nga ma-try next year inang mga areas nung akong sabihin kita mayara sa nga somehow kakulangan ma-improve nato no kag ma-ensure man nato no kag maago mabalik nato ang atong sini nga rank number 3.
1: Oo, kay sa athletics sir, di ba daw kita man gyapon region 6 ang record breaker no sa athletics kung di ta magsala.
0: So, may mga record breakers kita sa Gyapon sa bahay sa isang athletics. So, wala kita yung problema sa bahay sa isang athletics kaya nag-pangibabaw gid ang atong sining mga atleta. But in some other sports, may mga kuhan man kita. May mga games man kita na nakakuha kita sa gold medals. Sa itong success, may mga nakakuha man kita dara ng gold medals sa ibang sining hampang. But somehow, no, I think gymnastics, though wala kita may nakuha ng medal this year. Sa Maidan sport, ang pinakataas nga medal na nakuha natin was bronze medal.
1: Yes.
0: I think the 4 bronze medals na nakuha natin no, sa atong sininga dance sport. So, inaipa ang mga games no, or mga events na dapat natin ihatagan niya focus for next year. Gusto nga ma-improve natin ang atong sininga standing track.
1: Oo. Okay. Sir, sa iluhan natin, no, Lunes, bukas na ang klase for school year 2026-2027. Ano nakapreparado ang DepEd sa pagsugod sa klase sa Lunes?
0: Ready na 100% no, ready na gyud ang aton sininga mga schools no, all of our public schools here in the region ready na kag currently we are having our three major events no sa DepEd in preparation for the opening of classes. Number one dara is ang Brigada Eskwela. Padayon nila siya no, sa atong sininga mga eskwelahan, as we speak, kung sa din, pinatap na ito no, ng atong sininga mga partners, a good sini nga makaprovide sila sa number one, bulig sa atong school in terms of materials, resources, kung wala sila sa may mahatag na amount or anything no, nga pwede mabulig sa atong mga school, the time that they spent no, sa pag-maintain, sa pag-panilo, pag-arrange, pag-imot sa minor repairs, will be a big help no agud sing make sure naton ya next week June 8 no the opening sa naton sining school year 2026-2027 term 1 block 1 no or the opening block ng term 1 naton next week wala na sang paligban pa ang aton mga kabataan. All they have to do is to focus no on the activities intended for that week and also currently activated man ang aton sining offline balik eskwela help desk na kung sabihin kung may mga questions, complaints, queries ang ating sinong mga ginaganan, stakeholders, may ara kita sang go-to person sa ating sinong mga eskwelahan, agad right there and then no, mahatagan sila sang nagkaigo sininga clarification kag tumungman assistance kung kinanglanon. And also, today is the last day no, sa ating sinong enrollment for our public schools. So, padayon kita na nagabato no, sa enrollment form coming from our parents, no, kung sabihin lay-enroll ang ilang mga kabataan, gina-remind na ito ng kanan no, that today, June 5 is the last day, libre magpa-enroll no, sa atong sinong mga public school. Wala sang bayad na siya. All you have to do is to fill up the district education enrollment form, pag-submit na no, together with other documentary requirements. sa aton sa mga kabataan.

0: sa kung mga enrollment coordinators.
1: Okay. Sir, anong kadamo ang mga ano na to, mga estudyante nga magabalik by Monday, Sir Nani?
0: Currently, wala pa kita sa specific data no kay kakabukas lang sa atong mga quick count no sa bayan sa isang DepEd. But we are expecting around 972,113 ka mga learners no across all sectors sa Sir Mario no, magsulit all sectors combined naming siya public, private and SUCs and LUCs na nag-offer ng basic education. So wala kita sang na-identify din no kay ang ma-open gid this coming Monday usang aton sining mga public schools.
1: Mm.
0: But based on our data nga kita right now no sa aton sining quick count sa bayan sa isang DepEd, though it's still a moving number pa kadayon pa yung ginagaling code, no? Kasi abot ang bago kayo nakakabukas lang sa atong sininya quick count facility. But currently, we are looking at around 546,000 sa mga learners, no? Ang nakaka-enroll na as we speak. So, but silingon, within the end of this day pa, may weekend pa kita, tag may Monday pa nga yung code yung matabo, no? So, we look forward nga mga around 700 or 800,000 sa mga learners no ang magabalik next week.
1: Oh, sir, again, I clarify ko lang ang estimated naton nga mga learners nga magabalik sa subong school year is 972,113, am I right, sir?
0: And this is the estimated enrollment in Sir Mario, no? Estimated enrollment.
1: Estimated, yes. Enrollment.
0: Yeah, enrollment in ika. That includes our public school, private schools, and SUCs and LUCs. Yeah.
1: Okay.
0: That's for the enrollment as a whole. But right now, we are looking at the quick count facility, no? Sang DepEd Central Office. And we have around 546,000 as we speak.
1: Okay.
0: So, padayon pa nag-encode ang atong sining mga enrollment coordinators, atong sining mga quick count system. So, technically, we are looking forward no at around maybe siguro 700 to 850 sa mga enrolled learners nga magabalik for our public schools next week.
1: Oo. Last year, pila nga atong number of enrollees sa 2025, sir?
0: Sa Kabilugan, it's 1,079,924 learners. Included na nadara, Sir Mario Liwat, ang public schools, private schools, and SUCs and LUCs nung nag-offer basic education.
1: Okay. 1,079,924.
0: That's for the last year nga data.
1: Last year, yes. Amo na yung actual? Actual niya, no? Actual sa 2025?
0: Yes, actual na yun siya. Meaning, amugin na isang actual number of learners na ito last year.
1: Okay. Pero kung nabasihan na ito, kung sa estimate, mga dira sa 972, so dako-dako ang enrollees ang nagligad. Kung i-compare mo kung... basihan tang estimate, ha? Estimated enrollees sa mga tuig, sir, ha?
0: That's still an estimate, Sir Mario. Hindi pa nato na drama factor in no, ang mga dose matulod pag-idya. Kasi this is a conservative number eh. Coming
1: yes.
0: From our policy planning and research division, gina-consider na din nila ang mga factors like birth rate, ang mga nag-move out, ang mga nag-late enroll pa. Diba, sinadarahalin pa outside of the region, later na nag-enroll din eh. So this is just a conservative number eh, 972,000 across all sectors. But we look forward nung ating malapawan ng yapon na ito nung ining number nga ini for this school year.
1: Okay. Pero bisan nagasugod ng klase sa Lunes, still, pwede sa yapon makapa-enroll, nagabaton sa yapon ang aton sining mga eskwelahan sa mga late enrollees, sir?
0: We have a rule sa DepEd, no, nga we cannot deny enrollment, no, sa bata, especially we cannot deny using quality education sa aton nga mga kabataan. That's why even though nga nag-start na, no, ang aton sininga klasihan, we can still admit learners, no, sa aton sininga mga public schools, provided nga kung once nga late enrollee ang isang kabata, i-cope up niya gid, no, ang na-miss niya sininga mga learning activities, mga pagtulunan niya sa eskulahan, mga needed nga mga assessments, i-undergo niya din na sa Gyapon, meaning i-copy na siya sa atong sinong nga mga kabataan. Kasi sa bayan sa DepEd, we have a rule, no, nga may ara sa 20% allowable absences ang isa sinika bata, isa sinika school year. But hindi natin, why man kita nag-ako, no, wala kita nag-recommend gagamiton din ng 20% nga, kasi we know for in a school year, Sir Mario, ang isa ka bata nagamasakit, ang bata nag-absent because of some concerns only known to them, like nag-hospital, nagbalatian, nahilanat, natrangkaso, or may mga factors na within their family lang. So, doon na gina-charge sa 20% ng allowable absences ng isa sinikabata. So, what we really recommend is that i-enroll gid no on time ang atong sing mga kabataan. Kasi amo na bago kinalibre man mag-enroll no sa atong sing mga public schools.
1: Okay. Ano ang kinalain sa subong at tuig, sir? Kay hindi bala daw sa subong at tuig mag-start ang tatlo kahugnat, sir, no? Tatlo kasi semester something ada mo na ang sa subong at tuig mag-start na.
0: Actually, now we're not using semester, but we are using term, no? Muna yung sa atong Sir Mario. So currently, the Fed will be implementing the three-term school calendar sa atong sining mga public schools. Our private schools, our FUCs and MUCs na nag-offer basic education, they may adopt, no? Muna nakabutang sa provision, they may adopt the three-term school calendar for as long as na for all, no? Meaning public, private, FUCs and MUCs, hindi kita magnubo sa 200 plus days. In a school year and not more than 220. So, ang private school na ton, they have the leeway na ino nga, hindi na mag-implement sinay provided. We abide no with the number of school days na law na ton, Sir Mario. So, with that, Ed, next week will be term 1 ang aton sining nga mga kabataan. But silingon, ang ning term 1 nga ni nakaschedule na diri, Sir Mario, isang mga assessment no, sa aton sining nga mga kabataan. Beginning of school year nga examination, assessment, test, medical checks ng aton sining nga mga kabataan, dara na siya na schedule based on our school calendar. And on June 15 until September 1 will be the instructional block. As the name suggests, instructional block, but silingon, intended gidin ni Sir Mario no, sa pagtulunan ng aton sining nga mga kabataan. All learning activities will be here. Very good ni ka. And mayaraman kita sa ginatawang pag-ed nga 3 end of term block. Ino siya from September 2 until September 15. Sa end of term block, tara ginahimo ang aton ng in-service training, release of report card, pag-himo na ito sa mga aral programs naton, mga co-extracurricular activities naton, dari din ni siya i-intend ibutang sa aton sining nga end of term block. So that's for the term 1. And the term 2, mag-start na siya directly na sa instructional block September 16 until December 4. May end of term block siya nga December 7 to 18. That's the end of term block niya. And then term 3 naton, mag-start on January 4 until March 23 of 2027. Tag may end of term block na siya nga March 24 to April 8, 2027. 201 plus days kita no for the entire school year. Ang kinalain ng Senator Sir Mario is last year we have 4 quarters, meaning quarter 1, 2, yes. 3, and 4. But imagine no nato no Sir Mario no para mga post maging sindi no kag mahapos mamang pa no sa aton sini nga mga listeners and followers no sa XFM. Imagine no nato ng cake. Last year gin-slice nato ng cake into 4. But this time, gin-slice na lang siya into 3. But it's going to be the same cake, the same amount, the same ingredients. So, what I'm talking about is the same sa gihapon ng learning areas, the same sa gihapon ng learning competencies, the same gihapon ng pagtulunan sa natong sining nga mga kabataan for that certain grade level. It's a matter lang gid, na bin-separate lang gid siya into 3 na, kag may gin-identify gid nga mga time for instructional block and at the same time for the end of term block.
1: I see. So, same ingredients, magaligyapon, no? Same mangyapon, ugaling, mas ginpa, halin sa apat, naghimo na lang ang tatlo, kag mayara sa schedule, gidyang number of days or binula na Sir Hernani.
0: Mm-hmm. Kay kung tanong mo si Sir Mario, no? Last school year, 4 quarter kita, ang isa ka class, sa isa ka quarters ang nagliga, if my memory serves me right, mga around mga 30 days siguro, more or less 35 days or 40 days. Let's say for example 40 days siya, so tama na siya kadikit, tama na siya ka-compressed, especially that during the months of June until mga around October, November siguro, rampant ang pag-agis ang bagyo diri sa aton, nga kung pwede in, nag-suspend ang in-person class kaya nag-sit kita sa EDM. So, kita inaya, hindi na natin napungga, no? We really have to abide. Kita yung safety sa kabataan nato, ang nakasalalay dara, Sir Mario, no? But because ngati sad ko ya kung tama ka compact, tama ka compress, automatically pag kwan, pag pagbalik sa kabataan na to na pwede ADM, diretso na sa next na competency, kasi kailangan lalo na kung dagton ang mga competency for that certain quarter. But this time, 55 class base kita, ang atong sinin term 1, kasi kung tama kalaba ang time no, nga pwede ihimuon sa t-shirt na to na good nga ma-enrich pa din ang pagtulunan natin sa mga kabataan natin, especially right after the alternative delivery mode. At the end of it all, Sir Mario, no, ang atong sendering nga target, isang mga learning competencies ng kabataan natin, ang ilagi dyan nga maagom at the end of each term.
1: So subong man nga tuig nga da fully mabalik mabalik kita sa original nga pagbukas kidya sang klase unlike before nga may hindi June no daw late na to sang mga nagligad subong ya mabalik kidya sa original subong ni subong gid nga tuig nga i-implement Sir Nani.
0: I think last year, June, last year. Kita nag-start sa Mario, okay. No? Kung nag-stop kita, I think, March man this year.
1: Okay.
0: So, nagbalik natin kita last year pa. Sa akong sining old sining calendar nga nag-start sa June, kag nag-end sa between March of April or March or April.
1: Lastly, sir, panugyan sa aton sa ating mga ginikanan and sa mga estudyante para sa pagbalik sa Lunes, sa pagbukas ng klase.
0: Kita no sa Deputy Region 6 through the leadership of our Regional Director, Sir Cito Iaico, nag-remind ko tanan no, nga magpa-enroll na sa inyong kuling mga kabataan. Today, June 5 is the last day sa atong kuling enrollment sa atong kuling mga public schools. Kung may problema ka mo, may mga questions ka mo, inquiries ka mo, may ara kita sa mga plan delivery sa Eskwela Help Desk, nga magabulig sa inyo, no? Agod sining nga mahatagan classification ka mo, kaga assistance kung pinanglanon. And also, today is the last day man sa atong kuling Brigada Eskwela. We thank no our partners, our stakeholders no nga nagbulig sa aton sining mga eskwelahan bungod ako ini sa nga bulig no agud nga ma-ensure naton that we can provide no a conducive learning environment sa aton sining mga kabataan. Kita ya sa DepEd, we will make sure that we will provide all the necessary learning na dapat mahatag naton no sa aton sining mga kabataan there is Region 6 because sa Gapati kita no nga every child is a champion and every champion deserves quality basic education coming from their Department of Education.
1: Sa time ginatan diri sa XFM Iloilo. Salamat gid Sir Nani and maayong aga sa imo.
0: Maraming nga salamat kag maayong aga sa tanan. Sentro.
1: Sentro. Nabatian mga katropa ang Regional Information Officer sa Department of Education sa preparasyon sa pagbukas ng klase umpisa sa Lunes. So 100% ready na ang DepEd sa pagbukas sa klase sa Lunes. And dati sa mga ginikanan, bao ilabi ng mga nag-manograde 1 katropa ng Alex. laban maano naman ni magwardya anay si nanay di ganis tatay sa mga manog grade 1 sa aton sining matag pa naman Centro. Pero ready na 100% ang Department of Education to expect kita sang traffic nga dalanon sa Lunes oras talas 11:32. Mag-break kami anay ni Katropang Alex while mga pay kami sang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ang kape sa mga gwapo, ang kape sa mga gwapa, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. May mangosteen, may moringa, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans. Gindugangan sang Glutathione kag Collagen, ang Glutathione nga nagabulig, agon mangin manami. Ang aton siringa pamanit kag nagabakod ang aton siringa mga cartilage. Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, ang kape sa mga gwapo, ang kape sa mga gwapa. Available sa mga butika nationwide sa Rose Pharmacy, Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, DGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yulo Street, sa Barangay Arroyo, at tumang lang sa Midtown Hotel. Ginakulang subong katropang Alex ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen sa butika. Pero magluwas dira, available sa gyapon niya nga ton sini nga mga iban pa nga mga variants ang kape. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, bata tigulang pwede makapangape, may mangustin, may moringa kag soya nga extract, may isoflavones nga makabulig sa pagbalanse sang body hormones sa aton sini nga lawas, ilabi na sa mga kababaihan nga mayar sang hormonal imbalances sa mga kalalaki na naman nga mayar sang prostatitis kon paghubag sang prostate. Naganami ang imo nga mudo. Ha? Kapin pa sa makabainhan nga daw medyo ala buton. Santon na Plus sa Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix, ang kape sa mga diabetison. May mangosteen, may real coffee beans, kag ang vitamin D3. May sweet, ang sweet energies ni Stevia. So gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang imong sugar level. Piliin nyo lang tatlo ka mga variants ang aton nga kape. Ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, kag Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton sini nga mga commercials. So please stand by.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhol Plus
0: Herbal Oil.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: System Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palanaki, nag-take ko akong lalas sa System Pain para dire-diretso ang training.
1: System Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
1: Magpili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santhol and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lilian R. Buhat, tang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human, mag-intra man sa Santhol kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhol and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhol Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Santhol and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
7: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
8: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: College na ko!
1: XFM!
10: Katropa mo!
9: Exciting!
11: Mga katropa! Exciting!

0: Alas 11.40 ng aton oras, pabalik sa pagpangalagad sa sentro diri sa XFM 100.7 Iloilo. Siling ni Paring Boy Mortel, no? Good morning na nagali, by the way, sa mga taga Vince Barbershop and dira sa may Ungkaharo kay Paring Boy, siling ni Paring Marvin Nigel Hamora Mortel. Niya, good morning katropa pre Mario, scripted to ang 18 Camarines nga nag testify kay daw si Marcoleta pa ang damo na balaan ikumpara sa mga Marines. Ang ibanda nga gina-devolve sa nga mga Marines parte sa maleta gaba din liman base unod sa nga malita pre Torbo amo nang pinak. Diri na lang kita iya sa Torbo pre. Base ko no unod sang malita katropang Alex Torbo, base ang unod ano man ah, base may unod man eh. sa aton sige matag para matik kay RV Chris kasi res good morning. Happy listening lang diri sa aton sige nga pag pangalaga dira sa may sa Bukuhan kay Babin Kanayunan. Good morning, happy listening kay Sir Jimmy Berdin Karisma. Good morning kay Kagawad Rodrigo Montaño, ang aton nga district coordinator sa nga class dira sa Arevalo District, kay Kagawad Alan Ilanggos, kay Kagawad Tony Iturriaga. Gawad, daw busy subong si Kagawad Montaño. Kag si Kagawad Tunis, Kagawad Alan, si Ronel Daroca. Nel, good morning, happy listening lang kay Gabi Gaboda. Good morning Gab and sa mga members ng senior citizens and PWD sa Mandurriao District ay Mr. Busayong sir. Good morning, happy listening ang presidente sa mga senior citizens sa Kalaparan Arevalo. Subong man kay Romel and Michelle Abugadil, no, nga nagapamati sa aton siling pag pangalagad. Last 11:33 sa aton siling oras ay kahapon mula katropang Alex sa dira sa corner gate sa water refilling station sa Barangay Purok 3. Tunog-tunog kahapon ang ilang radio paglabay ko, no? Lipat lang ko magkuha ko na ng pangalan na sa water refilling station sa Barangay Purok 3. Pamati kahapon kay katropang Bea, no? Dira sa Purok 3 kay nung uka gali, no? Kay nung uka da sa Purok 3 sa good morning also sa kay former kagawad Cute Hiroche. Pamati man sa aton, no? Sa aton sila nga pag pangalagad sa mga taga Caltex Gasoline Station kag diri sa Petron Gasoline Station. Naglikad to labay ko kato pang Alex, grabing pila, no? Pero at least nagnubo na ang presyo sa gasolina. Ilang presyo sa gasolina sa mga kato pang Alex? 78 77 78 72 72 80 sa din saungka. Oh, Petron? Tod ka? Oh, okay, kita ko di Rio daw, 77 pa eh. Oh, ano? Makadto, makami to para magtugong sa ngamon nga bisiklita. Centro. Sure ka katropang Alex? Oh, ito si katropang Alex, may ano ni mo, may sniper niya mo. Oh, may sniper niya sa katropang Alex, ya? sa aton sa nga mga taga Palamati, grabe ah, 72 ah, sure ka, 72-80? Nami pagid kung mag-nubo, pagid no, pero by the way, pila, 300 pesos mo, full tank na, full tank na imong ano, ang 300 mo, 4 na kalitro, grabe, mayo eh, pabarato kung mag-amo na, 72-80. Oh, sige lang. Pero ginatagaan mo ko idea. Centro. lapit nyo ko to kanday Paring Boy ay, no? Oh, lapit kanday Paring Boy to. Stabok lang. Supply Uber. Okay. Mayo kay gintagaan mo ko ideya katropang Alex. Matugong kami to. Matugong kami sa ngamon nga bisikleta. Debla. Anong Fred Belbao, no? Nung Fred, no? Tudloy kami ni nung Fred para nga makadto kami to. Eh dito kami matugong sa amon nga bisikleta. So 11:46 sa aton silinga oras sa diri sa aton silinga pag pangalagad. Pasiplatan tanay ban pa nga mga balita katropang Alex sa aton silinga pangalagad. Sa ibang nga mga balita nasyonal sa aton silinga mga katropa, gin pangunahan ni Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o CONCHESA Chief Operating Officer Mark Lapid ang groundbreaking ceremony para sa igapatindog ng opisina sa Department of Tourism o DOT Region 3 sa San Fernando, Pampanga sa nagdikal ng Martes. Sulo kay Lapid, two-story building ang igapatindog sa Barangay Kalulot, agod magaserbing permanenteng opisina sa DOT sa Central Luzon Region Office. Sa iya mensahe ginsiling ni Lapid nga importante nga mayara sang kaugalingon nga building ang DOT sa Region 3 bilang isa ka kapangpangan. Ginpabugal sini ang syudad sa San Fernando sa diin makitaan ang bag-ong opisina. Nagpasalamat man si Lapid sa lokal nga gobyerno sa San Fernando sa pagdonar sa nga duta nga ginpatindugan sa nga proyekto. Nagalabot sa 45.3 million pesos ang pondo nga ginpain sa nga CHESA para sa construction sa building kaginalauman nga matapos sa first quarter sa 2027. Nagtambong man sa groundbreaking ceremony Sunday DOT Region 3 Director Richard Dainos. Also si City Councilor Reggie David kag City Administrator Cristanico David kag City Tourism Officer Ching Pangilinan. Centro. Ang DOT Central Luzon Office ang isa sa tatlo ka regional offices sang DOT nga ginponduhan sang CHESA. Samtang padayon man ang ginapatindog nga opisina sang DOT Region 12 sa Coronadal City South Cotabato kag DOT Region 5 sa Legazpi City Albay. Kaya na notice mo katropang Alex ang Department of Tourism Regional Offices. Nag-aarkilani sila, no? Like for example, diri sa aton sa Iloilo sa Region 6. Kita nyo, diri sila nag-opisina sa Casa Real. Nagpangarkila lang. So, ariya sa aton sila nga matag palamati, nagapatindog na sila subong sang ila kaugalingon gidya nga building. No? Sa aton sila nga mga katropa. Last 11:48 ang aton nga oras sa aton sila nga pangalagad diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Okay. 76 katropang Alex. Hindi, sa extra advance, hindi ba muna? Gasolina, extra advance, 76.10. Tapos, ang XCS, 77.10. Amo na niya ang presyo, subong. Pero sa imo'to yung ginatugungan niya, 72, gidya. XCS, amo nang unleaded, hindi ba? Hindi ko sigurado. Pero, isipon mo ba, barato, no? Imagine mo, extra advance sa 76.10. Baw daw. No kaso. Centro. Pero barato, di ba? No? Sige. Kay Mayo, kay gintagaan mo kami ideya. Centro. Basta dira sa tabok lang. Sa tabok din lang ni Pariboy. Maghaling ka sa pabiya sa right side. Sa tupad sa building ni Anay Vice Mayor Gimoy Sancha. Sa din. Sa unhan pa. Basta daw mo nang pagkatupad na mo. Sa Kandingan. Kandingan. Kaya ang tupad sa Kandingan. Gali, no? May ulot pa gali, no? Kandingan, building ni the late Vice Mayor Gimoy Sancha, may kandingan kagtapos ang gasolinahan. Sige, sige, sige. Thank you, katropang Alex. Sipos-sipos ka lang. Huwag ka ga... Huwag ka ga kwan, ha? Huwag ka naga... Kiyaw nga... Barato, gali na. Sige, sa aton siling apag pangalagad, 11:50, sa aton siling mga tag palamati. Bantayan lang siguro ang iban nga mga updates kay base ko na lang alangon kita sa oras bala no sa aton sining mga katropa. Ini nga bahin sa aton nga pag pangalagad ang buylog gagida dulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Importante nga kung nagaka-stress ka mo katropang Alex sa pagpamati sa mga dalagko nga mga balita ang kinaguwal subong sa Senado, mas stress ka gid man Lex mo. Di ba? Kay lang taon mo bla magbasa ka lang subong sa Facebook sang mga news feed mo subong. Ah, lunsay parte sa Senado. Ah, te kisa ka sakit na ulo mo, kisa no, tamaran ka na mag-open sa Facebook mo, kaya mo na tanan-tanan ang mabatian mong balita no, sa aton sa mga tagpanamati. Hindi ka mo magpaka-stress, hindi ka mo mag-sobrang magpalibog. Iba niya dumaaway na sa Facebook sa pag-commentar, parte sa nagkakatabo sa Senado mo. Pero importante dira sa aton sa mga tagpanamati ang aton ikayong lawas. Tumar kita sa mga suplemento nga makabulig pabalik sang healthy nga lawas ta sa aton sini nga makatropa. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mo ni ang suplemento nga mayara sang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kagasperolina para malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ng iban pa nga mga klase sang balatian. Ini ang mayara sang anti-inflammatory, antioxidants properties nga makabulig sa aton ikaayong lawas. Santon Plus Gold Herbal Capsule, certified halal, aprobado sang Food and Drugs Administration. Pero kung mag-inom kita sini, dapat upda naton sang Santon na Vitamin C, ang alkaline-based kang acidic na vitamin C na nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system sa aton sini nga mga katropa. Santon na Plus Gold Herbal Capsule sa aton sini nga mga taga palamati. And opda naton sang Santon na Vitamin C and Premium D3 no sa aton sini nga mga katropa. Ang Premium D3 mayara sang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract sa aton sini nga mga katropa. May ala antibiotic effect and nagabulig sa pagpabakod sang aton sini nga katul-anan. Si katropang Rodolfo de Lapos may ginsend amo to gali ang presyo. Pero sa mandoryaw kuno mayara pagid diesel yang nagnubo katropang Rodolfo. 7360. Mas nami pagid kun sunod si mana manubo pagid eh. Di ba Lex no? Nami bla mabalik sa mga tag 68 or 65 pinaka Mayo pagid na kun magbalik sa 50. Gali kuno kay posible nagko magbalik na sa 50. Di ba katropang Rodolfo? Do wala nga ala na siguro magbalik na sa 50. Di ba dala nagro mahampang sa pinakadalis na siguro sa 75. Pero siling sang PSA, nagpagwa sa report ang PSA na nagnubo ang inflation rate. Oo, nagnubo ang inflation rate, no? According sa Philippine Statistics Authority, no? Sa aton siling mga katropa. Why ko lang makuatok ina kung pila ang ginubo sang ang inflation rate, no? Sa aton siling mga taga palamati. Hindi lang kamo magsagay ka pa stress ah no dapat kunang kilala ko pa sila nga pa chill chill lang bala para hindi ka ma-stress Centro. Ay budlay kun magkabalatian ka kag budlay kun mag ano ka mag magka-stress ka si Doc Erwin siling ni Doc Erwin ang barko nagnubo man ang pamasahe, di maayo nga balita. Okay, no? Aryo, ang inflation rate nagnubo by 6.8% siling sang Philippine Statistics Authority. No? Mas manubo ini siya. Subong nga bulan sang Mayo, mas manubo kung ikomparar sa kasubong bulan, sa kasubong period sang nagligad nga tuig kay pila 7.2 from 7.2 nagnubo sa 6.8, so nagnubo siya by May sang 1.3% ang inflation rate, no, sa aton sila nga mga palamati. Sentro si Doc Erwin, ang barko lagi kahapon ganubo pamasahe nga nubo na tani ang diesel. Dapat tani, no, wala gyapon Doc. Ganubo na ang diesel, pero ti dapat tani to, no, ang pamasahe sa barko manubo man. Kay ang plitihan sa barko, salakyan, sang una ang salakyan pabalikan, magaling ka ni Iloilo, Tubacolod, mga dira lang na sa 1,000 siguro, isa parpakadto sa Bacolod na subong, daw pila na? Daw sobra na bla, 1,000, daw mga dira na siguro sa 1,500 ay. Kung may salakyan ka, magtabok, bisan ang pamasahe, magsakay ka sa, ano subong, sa Roro, pakadto sa Bacolod. Oh, nagtaas man ang pamasahe, ti dapat, kay nagnubo na ang diesel, nagnubo na ang gasolina, madumbo man dapat ang pamasahe. Galing kay nga ang wayga nubo ang pamasahe, no? Kita nyo? Siling ni Doc Erwin, Roro 4 wheels, small vehicles, 1,500. Tiyan makon mo sa una, pinala na Doc. Daw way gani kalabot bla ano mo, way gani ko kalabot sa klibo ay. Sentro. Ah, sa aton sining nga mga tag palamati. Pero hindi ka mo magpa-stress. Oh, sining ni Doc Erwin 800 pesos lang. Oh, te, could you imagine? Pilanggin saka? 1,500 subong small vehicle sa four wheels, mga auto niyo. Te, makon mo mga 700. Di bla? From 800 to 1,500. Amo na Doc daw. Daw hindi na lang ko Doc mag hindi na lang ko Doc magdala salakyan ko magtabok Doc ah. Mapamasahe na lang ko pag-abot sa Bacolod, manakatlakat na lang kuya Doc. Hindi kuya magpa-stress Doc ah. Budlay, magkabalatian ka. Hindi kita dapat magpa-stress kay budlay kung magpa-stress ka. Kaya kung magpa-stress ka, magkabalatian ka, tumar ka na lang sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C kag Premium D3. Likawan ang mga pamalatian sa aton sa dingamatag panamatid. Pero kung na nag-problema ka mo, nga daw ubo na lang nagatiga sa inyo, ang naman anyo, daw ikaw na lang yung happy, misis mo hindi na happy, tumar ka sang Turbo Dietary Supplement for Men. Isa ka oras or 30 minutes before ang labing-labing kay Mrs. Tomarca, isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyo relasyon kung naka-Turbo Dietary Supplement for Men ka. Kato-kato kay Doc Karey Imbinado pa konsulta, kato kay libre na. Libre ang konsultasyon pero natural bayad ka kung magbakal ka sa mga suplemento kag mga herbal medicine dai mga garantisado kag epektibo naton nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Kay libre ang konsultasyon adlaw-adlaw dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo atubang lang sang Midtown Hotel. Halin Domingo tubtob Biyernes, last 9 sa aga tubtob last 5 sa hapon bukas ang Yes to Health Wellness Center. Contact lang sa kay Dr. Kay Impinado sa cellphone number 0917-778-7200, 0930-218-5221 or 329-3396. Sali ni Doc Erwin, sali nga ang business class sa first sa fast crop 900 Japon. Ay, maana lang kaday, Doc. Wala na ta oras, magasunod na ang XFM News sa nationwide. Sa dili madugay. Sa pangalan ni Katropang Alex Aspang, aton nga technical partner para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 5, mga katropa. 5 na sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayo na napapahinggan sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo sa aming official Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako naman si katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin mga katropa ang report. Inflation rate bumagal nga sa 6.8% nitong Mayo ayon sa PSA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Bagay bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga bilin at serbisyo sa bansa nitong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, bumaba ang inflation rate sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Dahil dito, nasa 4.5% na ang average inflation rate ng bansa para sa taong 2026. Ayon kay Yusek Benes Mapa, pangunahing dahilan ng pagbagal ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang pangunahing produkong pangkonsumo. Gayunman, nanalti pa rin mataas ang inflation kumpara sa target ng pamahalaan ng 2-4%. Binabantayan din ang posibleng epekto ng tensyon sa Middle East na maaaring magdulot ng pagtaas sa presyo ng labis at pamasahe. Binigyan din ng PSA ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan naman makakatulong ang mga programa para sa agrikultura at transportasyon upang maiwasan ang epekto ng inflation sa mga mamamayan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, inihayag ni dating kongresistang Mike Defensor na susundin ng kanilang kampo ang magiging direktiba ni Senator Alan Peter Cayetano kung dadalo sila sa magiging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block sa Lunes. Ito ang naging sagot ng kanilang kampo sa naging pagpapatawag ni Committee Chairman Senator Erwin Tulpo sa 18 ng nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines na umunoy bagman ni dating Congressman Saldico kasama si Defensor at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligoda upang formal na ma-record sa ilalim ng panunumpa ang kanilang mga testimonya para sa gagawing investigasyon ng komite. Una nang nilinaw ni Erwin Tulfo na ang gaganaping pagdinig sa Lunes ang maituturing na opisyal at hindi ang naganap na pagtitipon kahapon na ayon sa kanya ay walang opisyal na record ng Senado dahil walang dumalong sekretaryat, stenographer at media recording units. Nagbawala rin ang mambabatas na maaaring patawan ng contempt ang mga maleta boys kapag hindi sumipot sa Lunes kung saan inimbitahan din ang mga kinatawan mula sa NBI, DOJ at Office of the Ombudsman upang masuri ng maayos ang mga salaysay na posibleng i-refer sa korte.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa kaugnay na balita, katropa, inihayag po ni Senator Erwin Tulpo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ng Gatchelan Block na pinadala na nga ng imbitasyon si dating House Speaker Martin Romualdez para dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa Lunes. Ayon kay Tulpo, nagpapatuloy ang paghahanda para sa susunod na hearing habang tinatapos din ang komite ang mga kinakailangang detalye kaugnay po na imbestigasyon. Kasabay niya, nire-review rin ang komite ang listahan ng mga posibleng resource persons na maaaring imbitahan para magbigay ng kanilang testimonya. Matatandaan na unang pinatawag din ni Senator Pia Cayetano si Romualdez para po sa pagdinig ng Cayetano Block sa flood control scandal kung saan isa ang mambabatas sa binanggit nga kahapon ng mga testigong Maleta Boys na nakatanggap ng milyon-milyong kickback na pondo sa flood control scandal sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Binigyang diin ni Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law, na hindi required sumagot ang lahat ng mga napangalan ng personalidad kahapon ng 18 ex-marines na tumatayong testigo sa ginanap na Senate Blue Ribbon Committee hearing ng Cayetano Block kaugnay sa flood control anomalies ng pamahalaan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Santa Maria na hindi legal at otorisado ang ginawang pagdinig dinig kahapon dahil nagkaroon na ng balasahan sa liderato bago pa man ang naganap na hearing. Kung bago na aniya ang liderato, ang bagong nahalal na komite na rin dapat aniya ang mga ngasiwa ng investigasyon sa nasabing anomalya.
4: Sapagkat hindi iyon legal at hindi iyon authorized, kahit na anumang sinabi doon, ano ang saysay noon? Meron bang probative value iyon? Sa tingin ko, wala rin probative value because it is unauthorized, no? Walang evidentiary value. At so therefore, hindi tungkuling sumagot. Kaya lang, kung gusto nilang sumagot, kamukha mga nangyayari ngayon, okay lang naman sa kanila. Nasa sa kanila na iyon. Pero from a probative, legal, and authority point of view, there is no reason to answer that because it is not a allowed proceeding.
1: Si Attorney Mel Santa Maria, isang former dean ng Far Eastern University Institute of Law. Dagdag pa ni Santa Maria na walang nakaupong Senate President sa ngayon. Ito'y bakante at hindi hawak na Senator Alan Peter Cayetano, kaya tinatawag na acting Senate Presidenta at Senate Pro Tempore si Senator Sherwin Gatchalian.
0: Si Senador Kiko Pangilinan, mga katropa, tinawag na bogus ang Blue Ribbon Hearing ni Senador Pia Cayetano sa 18 Marines at Maleta issue. Katropa natin sa balita, Brian DePaz na XFM Mega Manila.
5: Igriip ni Senador Kiko Pangilinan na walang opisyal na bigat ang mga pahayag na inilabas sa naganap na pagdinig nitong Huwebes. Anya, hindi ito may tuturing na bahagi ng opisyal na record ng Senado. Ayon sa Senador, bogus yung hearing kahapon ng Blue Ribbon Committee na pinangunahan ni Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat pinanumpa ni Cayetano ang 18 umano'y dating Marines, sinabi ni Pangilinan na ang mga pangyayari ay hindi pa may tuturing na formal na testimonya na maaaring pag pataya ng komite. Dagdag niya, ang nangyari kahapon ay hindi on record. Dahil dito, iimbitahan naman sa Lunes, June 8, ang mga testigo upang muling humarap sa Blue Ribbon Committee at maisalang sa opisyal na pagdinig. Ayon pa sa Senador,

0: mag-asang St. Timothy Construction Corp dahil sa umanay substandard na flood control project sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacana. Isinampa ang reklamo kasunod ng joint complaint ni na Assistant Ombudsman Mico Clabano at Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na papanagutin ang mga sangkot sa kadudang proyekto sa bansa. Inahalin tulad ni Secretary Dison dahil sa lawak ng operasyon nito mula pa noong 2016 kung saan bilyong-bilyong piso umanong ng pampublikong pondo ang nanakaw at nagdulot ng matinding pagbaha sa mga komunidad. Binigyan din ng pamahalaan na patuloy nilang lilitisin ang mga individual at contractors na dawit sa korupsyon sa mga proyektong pang-imprastruktura bilang bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng administrasyon laban sa katiwalian.
1: Pinayagan po ng Sandigan Bayan 5th Division, mga katropa, ang hiling ng hospital arrest ng dating galihim ng Department of Public Works and Highways na si Manuel Bunuan. Pero sa Philippine National Police General Hospital, dyan sa Camp Crame ito isasagawa at hindi sa isang pribadong hospital.

0: Quezon City Jail, dyan sa Payatas, Quezon City.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, iniugnay ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang sa 11 senador na kaalyado ni Senator Sherwin Gatchaliana na bumoto upang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado noong Miyerkules. Ayon kay Cayetano, coordinated o pinagplanuhan ng naturang hakbang kung saan naging acting Senate President si Gatchaliana, at binanggit pa ang pahayag na Senator Jinggoy Estrada na may mga ebidensya ng pagtawag at serye ng pagpupulong ang grupo sa palasyo. Mariin namang iginiiti Cayetano na siya pa rin ang legal na Senate President dahil kailangan ng kabilang panig ng 13 boto o mayorya upang tuluyang mapatalsika ang kasalukuyang pamunuan, habang basihan naman ang grupo.
1: XFM.

0: FM.
1: Nang ika-13 na senador bago magpatawag ng espesyal na sesyon, habang ang Presidential Communications Office naman sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay nagpahayaga na wala silang natatanggap na anumang impormasyon ukol sa nasabing pagpupulong.
0: FM News Nationwide.
2: Buong tapang na sinagot ni Senate President Alan Peter Gaetano mga kritiko na nagsasabi po na hindi siyang pagkakaisa sa bigiit na napatunayan na niya ang kanyang kakayahan sa politika. Pinagmalaki ni Gaetano na dahil sa kanya ay nagkasama-sama at pumanig na ngayon sa Malacanang ang mga magkakatunggaling grupo tulad ng mga makakaliwa, Dilaw, Pink at mga dating aktivista. Ano yan, nagmungka siya noon na magbitiw silang lahat sa pwesto at huwag nang tumakbo muli para magkaroon ng malinis na simula. Ngunit nagkaisa raw ang lahat ng senador na siya lamang

0: Tay na rin sa umiiral na mga patakaran ng kapulungan na ayon pa kay Gatchalian, tuloy ang plano na simula ng paglilitis sa darating na July 6 dahil nanatili pa namang posible at akma ang original schedule nito. Nakatakda namang makipagpulong si Gatchalian sa clerk of court upang plantsyahin ang mga legal na pamamaraan kabilang ang muling pag-ota o panunumpa ng mga senadora na uupo bilang senator judges.
1: Nationwide. Buo ang suporta ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. mga katropa sa pagsasabatas ng Anti-Political Dynasty Bill upang wakasan ang monopolyo ng mga magkakamag-anak sa gobyerno. Yan po ang tiniyak ng Malacanang matapos aprobahan ng Kamara ang kanilang berso ng panukalang nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree na sabay na humawak o kay tumakbo sa pampublikong posisyon sa gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, personal na itinuo ng Pangulong Pansin sa nasabing batas sa nakaraang pulong po ng LEDAC at hinimok ang mga mamabatas na gawin itong prioridad. Idinindi ni Castro na walang basehan ang mga pagdududa na mga kritiko dahil mismong ang Pangulo na nagmula utos na unahin ang pagpasa nito. Anya, hintay na lamang ng executive ang pinal na bersyon mula sa Senado at Kamara para po masusing masuri ng Pangulo bago daw ito tuloy ang lagdaan bilang isang ganap na batas.
2: Mabilis,
3: isang karangalan na kayo ay pagsilbi.

0: XFM.
1: XFM.
2: XFM. Ang resisto dyan si Otang walang manetang natanggap mula kay Saldeco. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
3: Nanindigan si Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez na wala siyang natanggap o hindi siya tumanggap ng mali-maletang may lamang pera kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na pasugod si Congressman Alvarez sa Senado matapos na mabanggit ang kanyang pangalan na umano'y siya'y tumanggap ng mali-maletang may lamang pera na i-deliver di umano ng mga ex-Marines galing kay dating Congressman Saldeco. Paliwanag ni Congressman JCA, walang utang sa kanya si Saldeco at wala rin siyang utang kay Ko. At mas lalong wala raw silang transaksyon para magkaroon ng bigayan ng pera. Una na rin siyang humiling sa abogado ni Saldeco na sabihin kay Ko na gumawa na isang niniwala si Congressman JCA na posibleng nasama ang kanya. Pangalan, Junior, sinabi ni Kong JCA na wala siyang sama ng loob at nangapong siya ay dadalo sa susunod na pagdinig. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
4: Kongresista naman mula sa Negros Occidental, nagpanukalang ideklarang persona non grata si Senate President Alan Peter Cayetano. Patropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Isang mambabatas mula sa Negros Occidental sa mga bayan na nasasakupan ng kanyang distrito na ideklarang persona non grata sa Senate President Alan Peter Cayetano. Sa kanyang social media post, sinabi ni Representative Julio Ledesma na pinabayaan umano ni Cayetano ang kanyang tungkulin sa bansa dahil sa hindi nito pagdalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Ledesma, desmayado siya sa pamumuno ni Cayetano dahil sa halip na pag-isahin ang mga miyembro ng Senado, ito pa umanong naging sanhi ng pagkahati-hati ng institusyon. Aniya nagkakahiya ang naging hakbang ni Cayetano. Naniniwala rin ang kongresista na susundin ng bawat lokal na pamahalaan ng 1st District ng Negros Occidental ang kanyang panawagan. Lumabas ang pahayag ni Ledesma matapos ang naging pagpili ng Senate President pro tempore noong Miyerkules ng hapon. Samantala, kahapon naman ay itinuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig kaugnay sa testimonya ng 18 dating Marines na nagsalaysay tungkol sa umano'y pagdadala ng malaking halaga ng pera sa tahanan ni dating kongresista na si Saldeco na umano'y nagmula naman sa pondong inilaan para sa flood control at iba pa ang pondo ng pamahalaan. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Samantala sa Cebu, meron pong ama ang patay matapos na pukpukin ng kahoy ng sariling anak. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Patay ang isang 82-anyos na lalaki matapos umanong hampasin sa ulo ng kanyang sariling anak sa Barangay Basak, Bayan ng Badyan, Cebu kahapon, Hunyo 4. Kinilala ang biktima na si Nemesio Benimerito Libron, isang magsasaka at residente ng Pulok 5, Barangay Taytay, Badyan. Samantala, ang suspek ay kinilalang si Climaco Espanyol Libron, 43-anyos, isang tricycle driver na residente rin ng Pulok G sa nasabing barangay. Batay sa imbestigasyon ng Badyan Municipal Police Station, nagkaroon umano ng mainit na pagtatalo ang mag-ama na nauwi sa karasan na. Ayon sa pulisya, sinasabing kumuha ng kahoy ang suspeka at inihampas ito sa ulo ng kanyang ama ng 3 beses na naging sanhi ng agaran nitong pagkamatay. Agad naman nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at agarang nahuli ang suspek sa kanyang bahay sa nasabing lugar. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropang Almi Mata, XFM News.
4: Ceremonial launching ng 4 na 911 command center sa bansa naging matagumpay. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Naging matagumpay ang isinagawang ceremonial launching ng Unified 911 Satellite Command Centers sa Leganes Fire Station, Leganes, Iloilo. Maliban sa Region 6, simultaneous rin na inilunsad ang mga command centers sa Ilocos Norte para sa Region 1, Cagayan Isabela para sa Region 2, Tacloban at

0: Leyte para sa Eastern Visayas. Layunin ang paglagay ng Unified 911 sa mga nasabing lugar ay upang mas gawing mabilis at matibay ang emergency response capabilities ng Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang mga emergency responders. Samantala, pinaunahan naman ni PNP Chief Police General Jose Melenchon Hernandez Jr. ang ceremonial launching kasama sina OIC PFP Fire Chief Superintendent Wilberto Niconiel, ang Kwan Chu, DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog, Leganes Mayor Junjun Haen, Mayor Carl Vincent Mondejar ng Nulucena, Iloilo City Mayor Raisa Trenias at mga regional directors at station chiefs ng PNP at ng BFP. Napagalamang may 5 work stations ang Unified 911 sa Western Visayas at nasa 20 naman ang trained emergency telecommunicators na handang sumagot sa mga nangangailangan ng tulong. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: At hepe ng PNP Kawayan City, Isabela. Nagpapagaling na sa ICU matapos daw masunog yung kanyang tanggapan. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM Santiago.
2: Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang hepe ng Kawayan City Police Station matapos magtamo ng mga paso sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan nang sumiklab ang sunog sa loob ng kanyang opisina noong gabi ng Hunyo 2. Kinilala ang biktima na si Police Lieutenant Colonel Avelino Canceran, hepe ng PNP Kawayan City, na kasalukuyang naka-confine sa Intensive Care Unit o ICU ng St. Paul Hospital sa Tuguegarao City, Cagayan para sa patuloy na pagpapagamot at obserbasyon. Batay sa ulat, naganap ang insidente dakong alas 10:35 ng gabi sa tanggapan ng opisyal na matatagpuan sa Barangay Kabaruan, Kawayan City, Isabela. Sa paunang investigasyon ng BFP, pinaniniwala ang nagsimula ang sunog matapos magkaroon ng pagtagas ng tubig sa loob ng opisina dulot ng malakas na pag-ulan. Naging sanhi umano ito ng electrical ignition sa isang electrical outlet na nasa tabi ng bintana. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM Santiago, natutulog na ang hepe sa loob ng kanyang opisina nang mangyari ang insidente. Dahil dito, puwersahan siyang inilabas ng mga rumispondeng tauhan upang mailigtas mula sa lumalawak na apoy. Nagtamo ang hepe ng mga paso sa magkabilang kamay, ulo, leeg at torso bago agad na isinugod sa ospital para sa agarang lunas. Agad namang rumisponde ang mga kawani ng BFP sa lugar at mabilis na naapula ang sunog upang hindi na ito kumalat sa iba pang bahagi ng istasyon. Inatayang mahigit 700,000 pesos ang halaga ng mga ari-ari ang napinsala dahil sa insidente. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Segway na tayo sa ulat panahon, mga katropa. Katropang Melay, ganap nang ng isang tropical depression yung low pressure area sa ilagang kanlura ng bansa. At ito ay pinangalan ng Esther, namataan sa 220 kilometers, kanluran po na Itbayat, Batanes. Habang taglay, lakas ng hangin 45 kilometers per hour. Pagbugso niya ay nasa 55. Kumikilos po pa northeast sa bilis na 20 kilometers per hour.
4: Dahil dito, katropang body, itinaas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa lalawigan ng Batanes na makakaranas ng malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras. Pinaalalahanan din ng publiko na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin ang habagat na pinalalakas ng bagyo sa malaking bahagi ng Luzon ngayong araw na magpapatuloy sa Metro Manila at iba pang karatig lalawigan hanggang sa Linggo.
1: Mga katropa, opisyal na po na tag-ulan ha, diniklara na ng PAGASA matapos may talay madalas sa pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayun din sa nakalipas na 5 araw, dala po ng southwest monsoon o habagat.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:20 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:23 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atin po sa atin to ng Santon Gold, mga katropa, bumagsak sa panibagong record low na 671,236 ang bilang ng mga ipinanganak po dyan na sanggol sa Japan last year, 2025. ang 10 sunod-sunod na taon ng pagbaba mula noong 1899. Ayon sa Ministry of Health, sumisid din sa pinakamababang antas na 1.14 ang fertility rate ng bansa dahil sa lumalalang trend ng pagkaantala sa pagpapakasal at pag-aanak ng mga Japanese citizens. Bagamat bagyang tumaas po ang kasalan sa 489,119 couples, mas mabilis pa rin daw ng 15 taon ang pagliit ng populasyon kumpara sa mga naunang pagtaya ng gobyerno. Dahil sa pagpalo ng mga namatay sa mayigit sa 1.5 million, nakapagdala ang Japan ng kabuang bawas na 918,253 sa kanilang populasyon sa loob lamang ng isang taon.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz, ahatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Mariing pinabulaanan ng Bini member na si Aya Arceta ang kumakalat na espekulasyon sa social media na may espesyal na ugnayan sila ng aktor at singer na si Kyle Echaria. Nagsimula ang chismis matapos mag-viral sa isang TikTok video noong July 2 kung saan magkasabay na nakita ang dalawa sa Mactan Cebu International Airport na sinundan pa ng isang larawan kung saan magkasama silang nagre-relax sa isang beach sa Cebu kasama ang ilang mga kaibigan. Agad na tinuldukan ni Aya ang malisya sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento sa mismong viral video kung saan nilinaw niyang magkaibigan lamang sila at parehong Cebuano kaya hindi dapat bigyan ng ibang kahulugan ang kanilang pagkakasama.
3: Balitang sports.
1: Atid po sa atin ang balitang sports premium D3 na tropa. Naitala po ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang pinakamagandang huling laban matapos nilang gulantangin ang world number 11 na Italy. Para i-register ang kanilang kauna-unahang panalo sa kasaysayan ng FIBA 3x3 World Cup itong Wednesday sa Warsaw, Poland. The score na 17-13 ay binuhat ni Camille Clarin ang pambansang koponan sa pamagitan ng kanyang 8 points at 2 rebounds. Tinapos po ng Gilas Women ang group stage na may 1-3 record para lumanding sa pang-apat na pwesto sa Pool C. Dahilan para tuluyan silang kapusin na makapasok na sa knockout stages kung saan top 2 teams lamang sa bawat grupo ang automatiko na aabante.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon, Friday, June 6, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang aming mga pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, happy weekend everybody. Kami po ang iyong mga bagong katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po si katropang Melanie Ocampo.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat!
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
5: XFM.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Let's go for extra with McSavers Sulit Busog Meals.
10: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
11: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB254286 series of 2026.
12: Sumak Savers! Sulit busog meals? Laging may pa-extra! Siguradong extra busog ka with Max Savers Sulit Busog Meals!

0: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Meribel Isa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Zentron Coffee Mix.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko!

Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton yung mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sa ning adlaw? Ari naman kita, good to hambalan kung paano naton

0: papago na ato sa ninyo ay kayong lawas. Pinagi sa aton nga mga ginakaon. Kag pinagi man sa ato sa ninyo mga ginahimo, nakagawian ta. Ginatawag tayo ninyo lifestyle. Ang importante sa tanan nga makalikaw kita sa pamalatian, kung hindi man kita makalikaw, at least hindi kita makaangkon sa malala sa ninyo pamalatian. Malikawan ta maglala ang ato sa ninyo pamalatian. Kung insakto lang ang ato sa ning mga ginakaon, kag insakto lang ang ato sa ning pangginawi. Live ang ato sa ning programa The Secrets of Health sa tanan sa ning mga XFM stations sa bilog nga isla sang Panay kag sa Negros Island region. Kag kun may mga palamagutanon ka modera, may gusto ka mo maklaruhan sa ato sa ninyo mga gina-discuss sa programa The Secrets of Health, feel free sa pag-message sa ato sa live Facebook streaming pinagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Kag sa ato sa ninyo pagparagad, as usual, upod tang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos, sa ato sa ninyo pagparagad. Doc Leo, welcome na sa ato sa ninyo pagparagad dari sa programa The Secrets of Health.
1: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome sa ato sa ninyo programa. Kag siyempre, kumusta na naman sa ato sa ninyo mga suki ng mga tagpalamati. Kag sa sining edisyon sa ato sa ninyo pagpangalagad, magahatag naman kami sa inyo ni Sir Jose Hill sa pila sa ninyo mga sekreto, specifically sekreto ni Sir Jose Hill, no? Para mapabilin sa ninyo ang maayong lawas, hindi lamang isa ka adlaw, hindi lamang isa ka semana o isa ka bulan, kundi kung mahimo, Sir Josel, kung matukib gali na ton ini mga pundasyon sa ikaing lawas aton maangko ng maayo nga kondisyon samtang kita ang buhi, Sir Josel, nga nagadugay kag makapadugay sa aton kabuhi.
0: Mahapos ko no, Degleo, ang mabuhi.
1: Mm-hmm.
0: Pero mabudlay ang pag-maintain nga buhi ka, Degleo.
1: Husto, Sir Josel, no? Problem duman ta naman ng langas-langas tas ang nililigad nga hambal sa ginikan. Nanti mga asawa kas bata ko. Ito yung mabuhi mo ni. Ito yung mabuhi mo ni. Niwang lang galing.
0: Pero ang aton sining pagkabuhi, ang kalawigon kag ang kaliputon sa aton sining pagkabuhi kag kabuhi, nagadepende ini sa balanse naton sa ninyo pagsinalayo. Hindi lang sa aton ginakaon, kundi sa aton pagsinalayo, Dok Leo.
1: May kwan, Sir Josel, no, may labot, gid. Pero sa mga tao, Sir Josel, no, daw may ang leaning balan nila ya, sa mga relihiyon, no, mga sektabla, Sir Josel. Nga ang kabuhi ta, sanglit na ginhulama lang ni, ano man ang imo sa ninyo pang ginawi, kung chimpo nga bawion ka sa nagpahulam, mautod yun ang imo sa ninyo kabuhi.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang point man naton, Sir Josie, lakasubong bala sang salakyan bala. Parehas malang nagbakal sang salakyan, dungan malang silang nagbakal sang brand new, pero ngang isa pagkaligad sang 2 katuig, 3 katuig, medyo kagalkal na.
0: Because of a question as to the maintenance.
1: Correct, Sir Josil.
0: So, ang maintenance ng lawas ta, ang aton nga ginakaon, kagang aton sining nga pagsinalayo.
1: May labot gyud na, Sir Josil, sa kalidad sang aton sining nga kabuhi.
0: Okay, ti paghambalan ta subong, kay ang iban sinis niya, ti ano naman ang pagkaon sining nga ipakaon, Dok Leo? Amo ni masaming nga pamangkot nga gina sugata ta. Sino naman ipakaon ninyo nga daw hindi makaon?
1: ang naghahambal lang sa ni Sir Josel ang mga waib lamaanad bala. Asang natural nga mga pagkaon. Aton subong to kibon, ha? Upod na to ng aton sa mga tagparamit. Mag-share kami sa inyo ni Sir Josel sang pundasyon sang maayong panlawas. Aton to kibon, may tatlo gali, Sir Josel, ka pundasyon ang aton sining ikaayong lawas para ma-maintain naton ang long-term health. Ano ba lang mga sekreto sa likod sa ni?
0: So, diri hindi kita na yung mag-istorya sang party sa pagkaon, anong makuha ta sa amon ng pagkaon, istoryahan tabi ng ato sa ninyo pagsinalayo. Kung bala, ini nagabulig agud tumabalansi ta ang tanan sa sulod sa ato sa ninyo lawas. O kung base ng aton nga pagsinalayo, nagabulig agud tumamaintain ta ang balatian, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel, no? Pero dapat hindi kita maging kontento sa aton sa ninyo present condition nga Batunon na nabila na ton, Sir Josel, nga siguro amugin niya. Samtang nag-iidad ka, nag-abalati anon ka. Pero pwede man na ton pensaron, ano yan ang mahimo kung samtang nag-iidad ko, pabili na nga konsering nga kabakon?
0: Samtang nag-iidad ka, mapabilin nga gamay galastuhan mo, Dok Leo, sa maintenance, gamay galastuhan mo nga magka-hospital ka, bangod kay hindi malala ang imo sining balatian, hindi man mahimo, Dok Leo, nga hindi ta magmasakit mo.
1: Correct, Sir Josil, pero ang medyo masiling naton nga daw masulusap not pagid nga sitwasyon, ning masakiton ka na, pigado ka pa.
0: Amo nang pinakamasakit sa tanan, kaya ti laban-laban siya ni, mahambal na lang pamilya mo, ti daway kita nagpabulong si imo niya, ti batunon ta na lang siling niya, kagbatunan na lang siling niya kung anugid man kapalaran mo.
1: May isa ko sa Sir Josel, naka-istorya, no?
0: Oh.
1: At ano may kwarta man gina. Sabi mo sa una, kung magsakit-sakit gani, kung may ginabatya, gusto pigado pa ko, aperte akong sinigap nga muyo. Pero sa mga may kortan ako, gamay pala ginabat siya, hospital na yun ah. Oo, sige daw. Sige mga muyo ka lang siya. Kung kaisa mga muyo ka lang siya, kung ka na kwarta mo.
0: Ang problema man, kuno, Dok Leo, kung damo ka na kwarta, kaya kung magmasakit ka, may kapangamuyo tuod. Kaya ang ibang sinig ang pangamuyo, sila sa ano pa na sa mga patay sila nga, kaya panublion tang pala nublion ta. So today we'll be talking about lifestyle. And hindi lang simple nga lifestyle, kung ano ang dapat tahimuon to have a healthy lifestyle, Dok Leo. Kaya if we speak about healthy lifestyle, Dok Leo, ano gidang ginamin naton sini if we speak about healthy lifestyle, Dok Leo? How?
1: Imagine nun, ano naton, so Sir Josel, nga nagapatukod kita sang balay. Kung nagapatukod kita sang balay, ano gidang unatang pabakuron kag una, Sir Josel, nga patindugon dira?
0: Haligi.
1: Speaking of haligi, dapat sa mabakod nga haligi, may mabakod nga pundasyon. Okay? So, dari kita magasugod sini sa ginatawag o pamangkutanon nga, what does healthy lifestyle really mean? Ano yung malang matuntuod sini nga ginatawag meaning? Ang healthy lifestyle, Sir Josel, is a way of living nga magabulig sa aton sini nga panghuna-huna, sa aton sini balatsyagon nga mag-function at their best. Una-una, aton Sir Josel, ang aton sa nga health bilang isa sinika lamesa. Ang lamesa, Sir Josel, may ara nga anom ang kahig. May ara nga tatlo sini ang kahig or tiil. Pero may ara man, Sir Josel, ang kalabanan sini is apat gid, no? So ang nutrition naton sini, ang exercise, ang pagtulog, mental health kag relasyon naton sa aton sini isugay parehas. Kasubon, Sir Josel, sa daw mga tiil sang lamesa. Kun isa sini, Sir Josel, ang mautod o kun mangina mahuyang, hindi na masaligan, Sir Josel, ang tindog sini sang lamisa.
0: So dapat mabakod ang pundasyon. Pero if we speak about this healthy lifestyle, pamangkot siya, nga importante gidini nga ma-maintain tang healthy lifestyle, Dok Leo?
1: Siguro, Sir Josel, ang mas makasabat sini sang tuluid ang mga masakiton subong.
0: Oo. Kung ano ang paghinulsol nila, no?
1: Correct, Sir Josel. Ang may mga ginabatsyag na subong, masiling ginakalabanan kun mabalik ko lang sa una.
0: Dok Antay, kung maibabalik ko lang.
1: Kung tani, no? Pero sa mga ginatawag, waay pa sa ginabatsyag, amuni ang aton sa ni dapat nga preparahan. A healthy lifestyle helps physically. Nagapabakod sa aton sa ni katulanan, sa aton kaonuran, maintain ang aton sa ni kabugaton, hindi mantuman kabugat, hindi tuman kamagaan, reduce ang risk sa heart disease, reduce ang risk sa stroke, lower risk of many cancers. Mentally, gina-enhance na to ng aton sa memory, reduce anxiety, lowers stress, improve mood, increased confidence. Emotionally, nagabulig para ma-manage ang emotion naton better, improve resilience during difficult times, increase life satisfaction. Sa long term, Sir Josel, no, ang healthy habits today can add healthy years to your life. Amuni ang botang balon, Sir Josel, sang healthy lifestyle nga samtang kita sini ang nagaedad, gina-enjoy gyapon naton ang aton sini kabuhi tungod nga ginsuguran naton ang paghalong sini samtang kita ang bataon pa.
0: In short, sini dapat balanse ato sini nga physical activities. Hindi nga kulang man sa kinanglanon sa ato sini nga lawas nga paghulag, balanse ato sini nga mental condition. Hindi man nga adlaw-adlaw garinggo-ringgo lang permi mo sini nga pinsar kag isip. Kag dapat istable ang ato sini nga emotion, nga hindi man nga dugay-dugay pangaki kita, dugay-dugay lain naman ang emotion magasit in si imo kag almost at the peak of your emotion ikaw always, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag tilain pagid na yang daw hindi pagid maintindihan ng emotion niya. Nga ikaw bala mismo? Hindi ka bala kaintindi sa emotion niya kagulingon. Sign in ang Sir Josil nga hindi kagid iya healthy.
0: Okay. Pero in this case, Doc Leo, paano na ito umpisahan? Ang hambal sini, where do we start from here? Parang mapabili na ito nga mas healthy ang ato sini nga lawas, Doc Leo.
1: Ano kanta naman ni Sir Josil eh? Where do I begin? Amunin pa na ka-importante, Sir Josil eh. Gusto, damo ang gusto, Sir Josil, nga makalabot dito sa goal nga manami. Healthy ang lawas. Pero daw, Sir Josil, ang why maka-intiende or ginapangita nila kung din sila sinima umpisa. Actually, no, dari kita sinisa aton sininga ginatawag pag-umpisa, pag-sugod, kung gusto kita sinimangin healthy or even become healthier sa palaabuton. Madamo sa mga tao, Sir Josil, nga nag-tinguha bala nga bag-uhon ang tanan-tanan sang ila sininga kabuhi at once. Gusto nila pagka buwas sa aga sa may mga nagabisyo. May mga bisyo, Sir Josil, abas, hindi na ako mag-inom.
0: Buwas, hindi na ako manigariliyo.
1: Buwas, hindi na ako manigariliyo. Buwas, hindi na ako magsugal. Pagka buwas, hindi na. Buwas naman eh.
0: Ang lahat siya rin, kipagambal mo nga, ay sila nga buwas, hindi na ako magsugal, ginpadaog ka subong. Mm. Mabalik ko to, dadabuhin na sa'yo.
1: Last na lang niya. ang sekreto, galit dira Sir Josil, no, sa aton sa ipagsugod, start small. Umpisa kita sa magagmay, Sir Josil. Inibalay example, Sir Josil, nga doon di bla maayong ehemplo, bla nga pagka subong adlaw, ma-exercise ka, pwerte, hindi mo nga bira-bira, doon ka oras, mo sa nga exercise.
0: Tapos mambal ka, sakop ko na para buwas.
1: No, sakop ko na para buwas. Pagkatapos, tapos na ma-exercise, Sir Josil, tungon na gutom ka, bira-bira ka man kaon, karon sang pabusog ka man.
0: Singgit ka dayon niya, damo-damo at tigang siling niya, kaya damo kaon ko.
1: Tapos, sari, pag-ibla, Sir Josil, hindi lang inambal na itong naginabla, nga gusto mo untaton ng imo sa mga bisyo at once. Hindi, Sir Josil, mangin successful. Ang labanan sina though may pila ko na balaan, Sir Josil, sina nga paghambal nga mo ni nahimo niya man gid. Pero tama ka talaga sa ina. Pero sang good example sa ni Sir Josil, ini bilang ginagmay like try ko bi maglakat-lakat bisan 10 minutos lang kada adlaw. Kinanglano naton, Sir Josil, sa pagkaon naton, vegetables 3 to 5 servings, fruits 2 to 3 servings per day. Pero sa pagsugod, Mr. Josil, pwede ka makasiling sa ringa, abi, try ko nga mag-add sang one serving of vegetable kada adlaw, abi. Tapos one serving of fruit kada adlaw. I-try ko, abi, nga karon sa gabi, ma-advance ako mga 30 minutes sa akon sa ringa pagtulog. Ginagmay, na Sir Josil, ano, hindi mabugat sa aton sa nikagalingon. Pero, ang ginagmay na ton ginahimo, Sir Josil, maanda na ton, small habits are easier to maintain than often, and often lead to bigger changes. Why ka lang kabalo, galit, Sir Josil, uy, gano'ng nagnami pagid ang pamatsyag ko. Nga nga daw mas nagnami pagid ang panulog ko. Subong daw mas naghamuok. Nga nga daw nagmas mag-an ang akon sa nga lawas. Inatungod sa ginagmay na to na ginahimo nga naanad na kita sa ni Sir Josil, ginabalik-balik na to. Tingang manami pagid sa ni Sir Josil, sa ginagmay ginahimo na to, nagadugang pagikita sa dugang nga kayuhan, gagmay pagid tub-tub nga lagko na galit, Sir Josil, nga nahimo na ton nga kaayuhan sa aton lawas.
0: Ang healthy lifestyle nga inaim na ton dari is for us to be physically healthy, mentally and emotionally healthy. Pamangkot sini dari Doc Leo, diin ka ganong pinakaimportante dari sa aton ginasiling sini nga healthy lifestyle. Anong pinakaimportante dari, ano, may grado-grado kita, mas importante ni sa isa, ang isa ni mas importante sa isa, nga ito sa nga lifestyle, Doc Leo?
1: Why man good, no, sa mga eksperto, Sir Josil, why sing specific, it's nga importante sa isa, hag-isa, o kung sa isa, ang importante over sa isa. Tungod nga, kunto kibon, galing naton, Sir Josil, mga pundasyon sa ikaayong lawas, puro ini sila tanan, importante. Ano bala ini? Una-una, nutrisyon. Amo ganina, Sir Josil, nga ginahambal dira nga ang tanan nga pamaagi sa pagpaayo nakasalalay sa nutrisyon. Kaya muna kinanglanon na to. Ikaduha, physical activity. Ikatatlo, sleep ukon pagtulog, Sir Josil. Ining tatlo, Sir Josil, nag-influensya sa halos tanan nga aspeto sa aton sa ni ikahing lawas.
0: If we speak about nutrition, Sir Dok Leo, ang aton sa nga ginakaon, no? Dapat healthy eating habit man ang aton sa nga pangibabawon.
1: Correct.
0: Kaya pwede tayo makontrolan ng bata, mahambal, di ko na magkaon sina, kaya makapalain ni nasakon lawas.
1: Mm-hmm.
0: It speaks about discipline. But speaking about this nutrition, ang nutrition sa ginakaon, takag ang mga supplementation nga ito sinang ginatake. If we speak about eating habit na ito, ano ang healthy eating kon ato sining hambalo na gid man Dok Leo, ano mo siling you are engaging into a healthy eating Dok Leo?
1: Mahambal na ton Sir Josil nga healthy ang aton sining eating habit.
0: Mm. Mm.
1: Kun ang ginahatag naton sa aton sining lawas is nutrients.
0: Now, oh,
1: nga kinahanglanon. Kay balan mo Sir Josil, ti may ginahambal kita balikon ta tubla, may good and bad hunger kita mo.
0: Hmm.
1: May hunger Sir Josil nga hilab kag tungod sa cravings. Gusto ka lang iya magkima-kima, gusto ka lang iya magkaon-kaon. Samantalang may hunger gid iya Sir Josil, especially area ang tuntod niya hunger Sir Josil, ginagutom ka ha, nagapangita ka sang protina.
0: Mm-hmm.
1: Ang hindi iya mayo nga hunger Sir Josil, nagacrave kaya sa mga makalamay.
0: Mm-hmm.
1: So dapat sa aton sa mga tagparamati, medyo binagbinaga niyo sa inyo sa rico galingon. Kapila ka mo magkaon sa isa kadlaw, kag ano ang masami nga ginacrave ninyo kung mayara?
0: Oo. Oh. Ang craving sa hambal nga, ay, sinya daw kainit, subong nami magkaon selling sa ice cream. Mm. That's craving.
1: Mm.
0: Mambal nga, selling nga daw, ga panawag ng sulok-sulok ko, kinanglan ko ni Sudla, nagidya pagkaon.
1: Mm.
0: So that's hunger.
1: Correct, Sir Josil?
0: Oo. Oh, nayara man kon kaisa, hambal nga, sa kalain sa akon panamil siya, kinanglan kong matamis.
1: Mm.
0: So that's craving.
1: Mm.
0: Kinanglan ko selling niya ang maslom, that's craving.
1: Mm.
0: Pero maghambal ka daw gadugok ng tiyan ko, kinanglan mo nga magkaon because you're already hungry. Gutom ka na.
1: Correct, Sir Josil. Kag, ari pagida, kung ang pagkaon na bala Sir Josil, ara sa usto yung oras, like 4 to 5 hours ang gap, iya, manang tuon na gutom iya.
0: Mm-hmm.
1: Hindi in between.
0: So at the very least, may gap ang imo sining main meal. Breakfast, o kon pamahaw, panyaga, kapanyapon, at the very least, 4 hours.
1: Yes, Sir Josil.
0: So, after 4 hours, makabatsyaga daw gahilab ng tiyan mo kag daw ginagutom ka, hunger ginaya.
1: Correct.
0: Pero kon in between, in short, sini, nagkaon ka after an hour, mahambal ka doon nami, magkaon sang tamis, how?
1: Mm-hmm.
0: But tamalo, that's craving.
1: Yes.
0: Kay puno, pangin mo sini nga tiyan, in short. Pero may ara ka lang nga gusto iya, kay daw amo nang ginapangita sang imo sini nga tawag na ito sa ni taste bud.
1: Kagbase man Sir Josil, gapakita man nina nga may imbalance ka na sa imo sa nga sugar insulin.
0: Mm-hmm.
1: Isa mo na sa considerar na ton. Samantala, ang healthy eating, amo ni ang plastada Sir Josil, no? Ginataga na ton ng aton sa nga lawas ang nutrients it needs. Ang aton lawas gakinanglan Sir Josil sa carbohydrates, gakinanglan sa protein, gakinanglan sa healthy fats, gakinanglan sa vitamins and minerals. Nga kun aware kita si Sir Josil, dapat makita sa sulod sang aton sininga pinggan kada kaon aton.
0: Mm-hmm. Ti dapat pagkaon aton in a controlled amount and enough lang para nga mangin healthy kita, hindi para nga mabusog kita. May carbohydrates, protein, kag healthy fats, vitamins and minerals. Amo nang kinanglanon gi sa lawas naton every meal, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil.
0: Okay.
1: Kagti maghambal gani kita Sir Josil nga kun healthy ang aton sering eating habit, kag healthy ang aton sering syempre aton sering ginakaon, may protein, may healthy fats, may vitamins and minerals, carbohydrates. Makita ni sa aton sering pinggan Sir Josil.
0: Ang tinumpok.
1: Oo. Sa aton mga tagpalamatin, anong dako nga tumpok permi sa aton nga pinggan kung magkaong kita man?
0: Ati ko nanong namit eh.
1: May nabalangon sa Radio Cell daw, kanon gin permi nga tumpok eh.
0: Oo, amunang pinanako. Pero kung may litson kung kaisa, gamay lang kanon, pero ang litson, ara natabunan sa kanon mo.
1: Mm.
0: Mas damo ang litson.
1: Ginalubong sa kanon. Samantalang healthy plate gali Sir Josil, no? Kasubong sang katunga sang aton kanon or sang aton sa pinggan, vegetables and fruit.
0: Mm. So 1/2 of our consumption dapat sa lawas ta prutas kag vegetables.
1: Yes, Sir Josil. Ang 1/4 sani is protein and 1/4 sani is healthy carbohydrate.
0: Magambal kang healthy carbohydrates, hindi naghalin sa, katulad sa mga white bread, ha?
1: Mm-hmm.
0: Naghalin ini, mas manami, pagin mga parihos balasang kamuti, saging, mga kararuton.
1: Or whole grain.
0: Whole grain.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Ti ang mga parihos ni tinapay nga made sa whole grain, damo hindi kauyon si Nadok Leo, kaya hambal nila masagapra.
1: Yes, masagapra, masapnot.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Daw mga budlay blatun nun, ano pa diri kita nagapamulya sa ginatawag nato sa mga white bread.
1: Kasubong man Sir Josel, no? Tama ina nun, pero kasubong man bala sa unpolished rice, kag red rice nga masaguparaman compared ni mo sa ni sa well-milled white rice.
0: Mm-hmm. So dapat ta dumdumon Dok Leo, ang plato ta ang katunga dapat kag ang pagkaon ta ang katunga sa aton ginakaon dapat utan kag prutas.
1: Correct.
0: Ang 1/4 protein para sa bisang manok, for example.
1: Manok, o sige, kaon, baboy yate. Baboy eh.
0: Mm.
1: Mahalong lang sa baboy, Sir Josila.
0: Eh, may tambok na.
1: Oo, kag may ara, baboy nga nagabakya mo.
0: ang wayaton gabakya, ha? Pagkatapos, ti ang 1/4 dira, amo na ang ato sini supposed to being a carbo load.
1: Correct.
0: Or carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Ti aradang kanon, ato sini staple food. Kung may kanon na kamos, mas is possible ikawan yung mag-usap pag isang tinapay.
1: Correct, Sir Josil. Balan mo ang aim na ton, dari balance, Sir Josil, mo nga ma-provide sa aton nga energy and nutrients without overeating.
0: Sa tatlo ka parte sa ato sining konsumo Dok Leo, 1/2 fruits and vegetables, 1/4 ang tawag naton source of protein, ang 1/4 supposed to be is our carbohydrates. Ang permigi kita deprived dira fruits and vegetables.
1: Correct.
0: Amo ginang pinaka-deprive sa aton. So hambalan ta na karon kung paano nato ni makaparan ang fruits and vegetables ya kakulang nga konsumo tadlaw-adlaw kag kada kaon.
1: Kag ang sobra, Sir Josel, masalot ko lang, ha? Ang sobra per me, kanon.
0: Mugin na per me, kiti ang kanon kong kaysa 90% mo.
1: Correct.
0: 5% ang sudan, 5% ang panghimagas.
1: Mm-hmm.
0: Now, speaking about physical activity naman, Dok Leo, to maintain, tawag na ito sa healthy lifestyle and habits, importante gidi Dok Leo ha ang physical activity, for example, Dok Leo.
1: Tuman gid ka importante, Sir Josil. Kaya ang lawas ta Sir Josil wa gin disenyo para magligid nga daw lulid lang mo.
0: Mm-hmm.
1: Kundi gin disenyo ning aton sa ning lawas para maghulag. Para mag ginatawag maghikot sa kung anong helikoton sinadira adlaw-adlaw. Ang regular nga activity, Sir Josie, lukon pag himo na ton sa mga aktibidades na ton adlaw-adlaw physically, makabulig para sa aton sering heart health, weight management, brain function, mood and sleep quality, and even strength and flexibility.
0: Actually, yung natawag na ito sa mga physical exercises, hindi man gid kinahanglan kung masulod kita sa gym, no?
1: Mm-hmm.
0: Hindi man gid kinahanglan na being may aragi kita sa structure sininga dapat ini for cardio, ang iniya para sa pagpabaskog sa imo sininga upper body, ang iniya para pagpabaskog sa imo sininga lower extremities. Actually, kung sundon talang ang typical nga pagpangabuhi in the absence of technology, subong nukleo.
1: Mm-hmm.
0: Healthy ang pagpangabuhi. Kaya nga, nagasandok kita sa ato sining inog paligo sa bubon, makadto kita dito, mm-hmm. Malakat. Pagkatapos, madala kita, bisan isa lang kabaldi, ginabit-bit na ito, papuli sa ato sining balay.
1: Mm-hmm.
0: That's the old nga sistema sa ato sining pagsinalayo.
1: Correct.
0: Tapos, kung kita naman niya magkaon, ang masamisin eh, sang way pa mag-inikit-ikit ang balay sa mga subdivisions, may tanom kita nga mga utan dira.
1: Mm-hmm.
0: Nga muna ginatsyagaan na ton, gabakalag kita inog-subak.
1: Correct.
0: And that's a healthy living. Pagkatapos di kon magpanunlaon kita dira, magkuha kita dira, kantuan tas likod balay tamay, activity kita gihapon nga mahimo.
1: Correct.
0: Ang normal na ton sinayin ginahimo sa umakon production time, ano man ang tanom ninyo, ginabungkal mo na nagapang speeding fork, nagapang sadol kada, nagapangarado kada, and that is more than a physical exercise, tightening your upper body, your lower extremities, kag magpadako sa imo sining muscle.
1: Correct, Sir Josil. Kaya makita man naton sa una ang mga mangunguma. Rice farmer, vegetable farmer, Sir Josil, mga fruit farmers. Bisan pa ano, manugkundoksyon ka ni Dara. Bisan pa ano, may 4-packs man, Sir Josil, may 6-packs man.
0: Oo.
1: Why man na sila nag-gym gari sa una?
0: Oo. Tuhod, no? Ang pusog-pusugan nila, munang hambal nila, araman imos niya, pusog-pusugan sila niya daw, salsalon ba?
1: Hambal ka sa migyo, kas na sa gimbal, so na ba, o dyan mo nga pusog-pusugan nga daw, haraboy, smangga ba?
0: It's because nga naanad sila sang lakat, kaysa umaya, ang duha ka kilometro, normal lang na ginalakat sa mga mangunguma.
1: Correct.
0: O galing subong, problema with the recent development nga nagkinabo sa aton, gamay na lang ang aton sininga or lapit lang aton kalantuan masakay pa kita sa tricycle.
1: Correct.
0: That also nagautod sa ato sa mga physical activities sa kinanglanon tani sa ato sa mga lawas. Now, in this case, Doc Leo, nga daw anugid ka lawig kag anugid dapat ang himuon naton if we speak about exercise. When can we say san o kita makasilinga ang exercise ko kag physical activity ko is already enough for the day, Doc Leo?
1: Actually, Sir Josil, no, kon aton gid nga labuton bala practical nga labuton gid naton na weekly, Sir Josil, at least 150 minutos nga moderate activity.
0: Mm-hmm.
1: Di pila mula na kada adlaw kung pinsaron mo gid. Kung adlaw-adlawon mo blay na. Kung liba, why ka imo iasang rest day nga sa 7 days a week ya, himuon mo gid na yung activity, Sir Joshua. Di pila mula ng 150 minutes divided by 7.
0: Actually, ti mamata-mata nyo na adlaw-adlaw. Kay instead, abi, kung may mga elevator ang inyong sining mga opisina, instead nga magsakay ka sa elevator, ka magtindog, lakat-lakat ka sa, ano guro, emergency exit, sa stairway.
1: Correct, Sir Josil. Kung may mga balaklon kaya nga distansya, malang siguro bisan butang tapagani, Sir Josil, mga 500 meters or even 1 kilometer. Kaya pwede yung malang malakat-lakat. That's a healthy option, Sir Josil.
0: Kaya problema sinisubong, kontrata nga to sa preparasyon, kaya mo nang hambal nila nga, hindi, kaya sila kahibalo ko, anong kulang sa nila sa hilikuton, kung hindi na mag-abot niya, inughanda na nila, kag inugubra na nila, bangod man kita, nagasalig kita, kung anong kulang, as niya, bakli lang to sa guwao.
1: Correct.
0: Ang preparasyon naton, ang foresight naton bala, kung anong kinanglanon naton, yung tipunon tanay dapat, matingob anay, antes kita mag-umpisa. For example, lulutuon ta, dapat kompleto na may ahos, buyas, bumbay, tanan niya panako, tara na da. Kag-umpisahin na dayon sang hikot, hindi nga ara na inuglunod mo. Ay, siya, why gali ko kamatis? Di, bakala na ito kamatis. Pagkatapos ang imuon mo, lapit lang na, masakay ka stricycle, kaya gadali, to ang manugluto sa utan.
1: May dumduman ko sa Sir Josil sa una sa Manila, pakita no? Parte niya kulumuron sang isa. Kay nagbakal sang pangsangkap, saya siya nga lulutuon, malapit malang tani ang talipapa. Nagdala motor, way helmet na dakpan.
0: Mm-hmm.
1: No? Parteng kulumuron niya pagbalik sa roraw. Para gid lang ang moto, kalapit gid lang. Pero ang punto mo lang, Sir Josil, nga for safety, ti kalapit man lang, helmet required iya mo.
0: Mm-hmm.
1: Amo niyang legalidad, Sir Josil, mo tiwa gid makonsiderar. Parteng kulumuron niya, pero ang bangsa sa sawa, siya, naglakat ka lang, hindi naka-exercise ka pa.
0: Ang laban, ang ginmulta mo siya, tani, siya, busog pa kita. Daan mo ginang kalabanan siya nga teoriya sa rason nanay mo. Pero diri kita pagin sa isa ka ginahimo takon kag masami guilty kita sini ha. Ang pagtulog naman, good sleep, Doc Leo, nga importante ini sa ato sini lawas.
1: Sa panahon na Sir Josil lang nagatulog kita, dira ya nagasugod sa pag-repair ang aton sini nga lawas. During our sleep, ang muscles nagarecover, ang hormones nagaregulate, ang memory strengthens, immune system nagafunction. Kagang aton sini nga utok, Sir Josil, nagaprocess ang information. Ang mahina, Sir Josil, ukon utod-utod nga pagtulog, nagaapekto sa aton sini halos tanan nga aspeto sa aton sini nga lawas. Tamo, Sir Josil, bisan pa sa aton sini nga panghuna-huna, kung kulang kita sini sa tulog, bisan pa sa aton sini nga memorya, manuti sa aton nagahina. nagapigaw nga ton sa ninyo memory. Kung kulang ka sa tulog, nag-irritable ka. Kung kulang ka sa tulog, hindi kondisyon, bisan pang imo sa ninyo lawas. Halos bilog ni mo nga lawas, Sir Josel, efektado. Kung kulang ka permi sa tulog, para manotis mo, may iban, Sir Josel, nga kung makatulog ni Mayo, makasiling na, bodo ka nami isang pamatsyag ko sa bilog ko nga lawas.
0: Ganang mag-ana nga kung pamatsyagan karabugtaw ko.
1: Tama.
0: Enough sleep is equivalent mga pila ka oras, Dok Leo.
1: Adra, Sir Josel, sa pito, tumtum walo, o kung pito, tumtum siyam, sari ka oras sa mga adults, Sir Josel.
0: Pamangkot lang galing sini, ti paano ko sila niya makatulog itmayad sini, maghambal katulog itmayad to have a good sleep pala, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang dako nga pala mangkutanon.
1: Yes, Sir Josel, no, dapat may himuon di kita para mangin maayong aton sining tulog. Ang isa sining nga nagadisturbo sa tulog gada naton, Sir Josel, sa subong ug sa kalabanan, amo ring aton sining gadget.
0: Mm-hmm.
1: So dapat ang gadget naton as much as possible 1 hour before bedtime, wa nakita nagauyat, wa nakita nagabilid sina eh.
0: Oh.
1: Kun pwede palang kag as much as possible maset kita sang time gid, Sir Josel, sang oras naton sa inugtulog kag dira kita pangot perme.
0: Mm-hmm.
1: Sa mga kuan ni Sir Josel, sa mga waya obligasyon sa gabi ha, katimyara ya sa mga night or graveyard shift nga mga obrate, hindi ta na sila yung masakop, Sir Josel, sa hustong oras sa pagtulog. At ang adlaw ko ng gabi, ya adlaw para sa ila mo.
0: Supplementation lang pwede na ton, dira posible mahatag sila, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Pero siling na pasundo na ton sila, alang-alang madulog man sa imo, kung pag-obra dito. So, ilimit na ton ng screens before bed. Blue light ba lang, Sir Josel, maka-interfere sa ton sa ring pagtulog. And then, isa pagid, kung late na gani, kung gabi na gani, Sir Josel, likawan na ton ang pagsigi Panginaon, o kung magpanyapon, magkita likawan na ton ng heavy meals.
0: Mayara kung kaysa nga gakatulugan lang, way pa matunaw ang inausap ya mo.
1: Correct, Sir Josel.
0: May ara sina. Pagkatapos hindi matulugan, kung way timig inausap-usap.
1: Mm-hmm.
0: Which is very, very dangerous. Kaya basi kung kitkiton man balasang ilaga, pating imo siningang islo, bla.
1: Isa man.
0: Pagkatapos pagbugtaw mo ga buro singal lang imo sining ba bangod kay ti ginakutot na sang subay.
1: Mm-hmm.
0: Kay ginaupasan na sang subay ang bilin nga mumhod sa baba mo. Isa pa gid Dok Leo, if we speak about healthy lifestyle. Ang aton gali sining pakipagrelasyon sa aton isig kapareho, healthy relationship, Dok Leo, ha. May mabulig gali sa aton sining ikaayong lawas, Dok Leo?
1: May mabulig gid, Sir Josel, kati bilang tao gintuga kita, Sir Josel, yung social beings.
0: Mm-hmm.
1: Hindi kita gintuga, Sir Josel, na mag-isolate sa aton sining kaugalingon.

0: Layo, hindi naman pagpasubrahan ang tanan. If we speak about maintaining this, Doc Layo, consistency is the key, no?
1: Amo ganun yung panag-importante, Sir Josil. Like for example, bala ang masami na ton sining feedback nga mabaton. Naginom na ko sang Santhon Plus Gold Capsule. Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, ang ultimate trio specified gada. Pero nga, ang aral lang gyapon na concerning arthritis. Magkuton mo pila na katuig imo sa nga arthritis, ma'am, sa nag-message, sabi, madlagan na ni sa lima katuig. Pila na ka, ano na kalawig, inom mo sa ultimate trio na ton, ma'am? Siya mga masulod gyo rin sa ksimana, ay.
0: Oo.
1: Ang punto wala, Sir Josil, nga gusto wala na ton sa primero palang mapanas.
0: Instant reward.
1: Yes, madula. Dayon na nga ton, Sir Gidabatag. Sa piyak nga, kadugay, dugay kag tinuig na siya nga ginasuprer o kunkin suprer na ton. Diri balaan, Sir Josil, sa pagpundar sa ikaing lawas, consistency ang kinanglanon sa nidiri. Hindi nga subong bira-bira kita, subong adlaw, subong simana, sunod simana, why naman? Kundi bisan ginagmay lang, pero blasang simple lang nga mga padali, blasang iba nga nag-text sa ton, blasang Josel, sige nga, Duk, ako daw nami na akong pamatsyag ah. Bisan twice daily lang tumar ko, ginasigi-sigi ko lang, kundi kung mga twice daily, isang Santhon Plus Gold, Premium D3, Santhon Vitamin C, at least balang kada adlaw, bisan once lang makainom ko, kanami isang pamatsyag ka ginamaintain ko.
0: It's because sang consistency sang imo sininga pag-inom, for example Santhol Plus Gold Capsule Premium D3 kaga Santhol Vitamin C, ang consistent man nga supply sang vitamins and minerals sa aton lawas, hindi man magkawad-an sa supply, Doc Layo. Kung sa mga gatong pasasalakyan, hindi sa mangin empty.
1: Kumbaga, Sir Josil, hindi mabugto.
0: Oo.
1: Lain niya, Sir Josil, mo nga hindi mabugto mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang supply bala sang gas, but imagine na bala, Sir Josil, gabiyahe ka din sura sang gabi sa maligwin nga lugar, layo gasolinahan, nabusan kay mo gasolina, nabusan kay mo gatong, anong matabo? Tipon dos lakyan mo eh.
0: Oo.
1: Pero bisan ginagmay na ni Sir Josil, kung sige-sige, problas ang kilala ko, Sir Josil, miyara sa sang multicab. Why tanke ah? Ginimuan niya lang sa improvise, galon lang, Sir Josil, na plastic niya bla. Ginagmay, pero ayaw ginapaubusan. Bla, sige, hala, sige lang tugong. Layo, manandangatan niya. Kalabot mo sa skalantuan niya.
0: Oo, sa tugungan mo bilog, pagkatapos, pawadaan mo man dayon kagpahubsan, pati lang tukong kaysa, masuhip sa makina, guba sa dayon.
1: Correct.
0: So, in order to maintain sini Doc Layo, balance sini nga condition naton physically, mentally, kag emotionally. Ano makabulig sa aton diri, Doc Layo? For example, labi ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C. Pwede makabulig ini, Doc Layo. A good to nga, mabuligan kita, pero it doesn't mean hindi na ka mag-engage sa physical activity. Ha? Mabuligan yung mabalansi ang ato sininga physical well-being, ang ato sininga mental condition, kag emotionally stable kita, Doc Layo.
1: Actually, Sir Josil, ang pagtulog, ara na. Ang physical activity, ara na.
0: No.
1: Pero ang isa sa masiling naton, Sir Josil, nga tuman na kinanglanon, nagkadamo, Sir Josil, sa nakakulangan, subong, amo ang hindi balance ng nutrisyon.
0: Ang katunga sang pinggan ta.
1: Correct, Sir Josil. Katunga gid sang pinggan ha, ang aton sininga na-miss tungod nga hindi siya balanse. So, diri karon masulod ang papel sining Santhon Plus Gold, Sir Josil. Premium D3 kag Santhon Vitamin C, ano ba lang ila sa nga role sa aton sa nga healthy lifestyle? Kag nga akin ang lanon naton regular nga magtumar sa ni. Ang isa, Sir Josil, ano, kasabat sinadira ukon ang rason sinadira tungod sa mga sangkap nga ari diri, halimbawa sa Santhon Plus Gold, isa diri among spirulina. Ang spirulina nga ini sa type of blue-green algae nga manggaranon sa nutrients. Anong mga nutrients nga ari diri? May ari inisang protina, may ara sang iron, may B vitamins, may copper, may magnesium, may antioxidant, may phycocyanin. Isa ini siya sa ginatawag powerful antioxidants. Kagano ba lang mahimo mabulig sini mga nutrients sa aton na lawas? Isa sini naga-provide sang concentrated source of nutrients, ginabuligan niya mapabakod ang aton sa immune system kag immune function, makabulig para ma-reduce ang oxidative stress, masuportahan ang healthy cholesterol levels naton kag mabuligan nga ma-reduce ang inflammation. So sino, Sir Josiel, ang labo?

0: tao nga mabuligan sini, yan to mga tao nga hindi pala kaunutan. Yan tong mga vegetarians and even vegans nga nagapangita, Sir Jules, additional nutrients. Kag mga individual nga nagapangita asang extra antioxidant support.
1: Mm. Kay kung tanawon naton, kung i-percentage naton ang dapat naton kaunon kada kauna, 50% sa ginakaon tatapat prutas kag utanon, 25% protein, 25% carbohydrates. Pero sa masami, mas labi kag laban sa tanan, more than 50% carbohydrates.
0: Correct.
1: Sometimes why kita direkta nga protein intake. Kag kun kaisa, gamay lang ang utan o kun prutas. Most of the time why kita prutas. So pangitaon ta na sa iban sini nga ginapasulod ta sa lawas. Ta din ta na pangitaon hambal. Ti makaon ko prutas, why ko nagbakal? Kay kamahal sang kinilos ang prutas. Mabakal ako, dapat makaon ako adlaw-adlaw sang manok. Takan ka man sa manok adlaw-adlaw. Kaya ti, amo nang isa sa mga sources of protein naton. Pagkatapos ang karne, abe. Mambal nga ti, sa utan tani. Galing kay hindi man kautan. So, ang inyo recourse, nga ginamuno na ton is, pwede ka mo makainom sa Santhon Plus Gold Capsule. Kay number one, may spirulina.
0: Correct, Sir Josil. Kati sa punto balang sa healthy plate, Sir Josil, may ara ka na sang carbohydrates.
1: Mm.
0: May sudaan ka na, may protein ka na.
1: Oh.
0: How about ang emotion nga vitamins and minerals kaway ka utanon, way ka prutas?
1: Oh.
0: Dili na ton kwa on, Sir Josil, sa supplementation kun hindi kita sa ni makaprepare adlaw-adlaw.
1: Kag bisan makaprepare man kita adlaw-adlaw, most likely hindi enough proportionate, Dok Leo. Hindi insakto kay dapat katunga ginsang aton kabulusgon. Kung kabulusgon takson ta dapat prutas kag utanon. Tinga aton sini ginabusog ta lang ko galingon ta ginadamo ta na lang ang carbohydrates ang tinigang ta ang kanon nga ginakaon ta para mabusog na lang gid kita, Dok Leo.
0: Correct.
1: Hindi na kita nag-after nga ti may so, may nutrients ka nakuha. So we are only after nga mabusog galingon ta. Gina-deprived ako galingon ta nga dapat nag-account kita para amuning hambal mo, Dok Leo, para mabuhi, hindi para lang nga mabusog.
0: Correct, Sir Josil, kasi after all, why man kita gintuga para manginaon lang mo?
1: Mm-hmm. Para mabuhi.
0: Para mabuhi.
1: Okay. So magluwas abi sa spirulina, halos kompleto, may protein ang spirulina, may iron, may vitamins and minerals. How about ang contents sa Santhon Plus Gold Capsule nga malunggay o kon moringa, Dok Leo?
0: Ginatawag man nani, Sir Josil, nga queen of all vegetables. Kaya ginatawag man nani nga miracle tree. Nga man, tungod nga dagaya man nani sa nutrients, kasubong sang pro-vitamin A, kami beta-carotene nani. May vitamin C, may calcium, may araman potassium, may iron, may protein man. Upod sa nani sa spirulina, Sir Josil, matagan kita sa nisang plant protein. Kung naliba, vegetarian kaya, hindi rin ka makuha sa mo sa nga protein. May antioxidant man. Nga may mo makabulig pa bakod sa aton sa immune health, makabulig provide sang antioxidant, makabulig reduce ang inflammation. Ginabalik-balik na ito ng inflammation, Sir Josel, kay damo sa balatian sa nga naangot sa chronic inflammation. Supports healthy blood sugar regulation kag nagakontribuyar, Sir Josel, so overall nutritional intake naton. Butang balon, ang hindi naton makuha sa utanon, like halimbawa, makautan man kita, pero magluwa, Sir Josel, nga gamay lang halimbawa ang aton makaon, kati ang iban sinigin na sumuran, kung hindi magiplakaon utan, may iban, Sir Josel, nga posible sa rason nga para dali matunaw, lata.
1: Mm-hmm.
0: Ang ila sinigin nga pagluto, sa ang iban sinigin nga mga heat sensitive nga mga nutrients ang nagkaladula na, Sir Josil. Samantala, ang isang nga makabulig hatag sang mga kulang sa aton ginkaon through supplementation among isa kasangkap sang Santhon Plus Gold nga moringa.
1: So amo nang ginatawag naton nga hindi ta makuha sa Panginaon, kuwaon ta sa supplementation.
0: After all, tigin tawagan ni Sir Josil nga food supplement.
1: Oh.
0: Kaya mo hindi naton makuha sa aton sa ning regular nga pagkaon sa mga ginluto naton, ginprepare naton, pinaagi, Sir Josil, sa pagtumar sa ning mga dekalidad kag FDA approved like Santhon Plus Gold capsule nga food supplement.
1: Amo na yung sama-sami ang hambal nato, sa ninyo kanami sa iya kutis, pagkatapos sa ninyo kanayanaya sa iya sa ninyo itsura permi, sa ninyo nobi, sa ninyo kami kwarta siya. Siya may nagbakal siya sang namit niya mapagkaon ano pa siling niya kay tidok healthy siya tanawon.
0: Mm-hmm.
1: And the somehow partly and most likely correct, Dok Leo.
0: Yes, Sir Josil, no? Pero sa piyak man nga bahin, sa sige na ton tanaw nga tanaw sa iban nga mas nami, sila kasa sa aton, tungkol niya malahalo ng ila, sir, ginakaon, may kapasidad sila sa pagmakal. Nalimta na ton, Sir Josil, nga ra, maglilistupad balay na ton ng balunggay.
1: Oo, nga barato kung kaysa libre pa.
0: Correct.
1: Now, so amo nang dapat na ton dumdumon, bisan sa pagamay-gamay kung sige-sige.
0: Mm-hmm.
1: Pares bala sa negosyo, if we speak about our brothers and sisters nga may incheck, bisan 5-5 lang kung sige-sige.
0: Correct.
1: San sa mag-ambisyon ka ka-isa kalibo dayon, nga ti sano ka lang baklan. Inaya ti sa Santhon Plus Gold Capsule ta, pwede ka mo sina makainom para masuplementuhan ang lawas ta sang needed vitamins and minerals nga nagakawasi sa aton pagkaon, especially sa main meal ta sa pamahaw, panyaga, kag panyapon. How about, Dok Leo, ang premium D3 soft gel capsule ta with VCO, malunggay oil, kag vitamin D3? Ano naman ang mabulig ya sini parang ma-supplementuhan kita? Mabalansib lang ato sa nga mga kinahanglan sang lawas ng mga vitamins and minerals, Dok Leo.
0: Ari makasilig kita, Sir Josil, nga hindi balanse, no? Nga ton sa nga nutrisyon, nga ton sa nga pasulod sa lawas, kag mga vitamina, nga suppose, ari, sa aton. Kung narimbawa, nagabatsa kita sa masami nga pagkakapoy, mahina ang aton sa nga muscles, ultimo pag-uyat naton, Sir Josel, sang baso, hindi hugot.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-uyat, o kung ang pagpanguyat naton, medyo halog, may tendency kita sa nga makabuhi at matumba. Gapala nakita aton sa mga joints, katulanan naton, increased factor risk, kamahina aton sa nga immunity. Ang isa sa kulang sa Sir Josel, kung imbalance dira among vitamin D3. Kaya dari sa nga masulod ang aton sa nga premium D3 capsule pag abotiya sa nutrisyon. Kaya nga man, ang vitamin D3, nagakuan ni Sir Josil, no? Ginaproduce naturally ni sang aton sining panit kun kita sining masilakan sang adlaw. Ang pamangkot sa Sir Josil, pila sa aton mga tagpanamati ang nag-expose sila sa kaugalingon sa silak sang adlaw.
1: Libre matod, pero ginapanaguan ta pa.
0: Correct, Sir Josil. Kundi taman pagpanaguan, Sir Josil, makagawa makita, nag-sunblock man kita.
1: Mm-hmm.
0: So, paano na ton karon ma-harvest ang iya sa nga benepisyo? Nga suppose, kung may vitamin D3 kita, like premium D3 soft gel capsule, ma-absorb na ton ang calcium, ma-maintain ang strong bones, ma-support nga mapabako na ton immune system, mapabako na ton sa kaunuran, kag even, ma-supportahan ng aton sa nga nervous system health. Kag sa mga tao nga nagabatsyag, masami sila nagkaka-stress, hina ila tulan, luya ila lawas, ayan kulang ka mo sa exposure sa silak sa isang adlaw, may imbalances ka mo, kung isang makabulig puno sina ang pagtumar sa premium D3 capsule.
1: So, muna pinakimportante, doha na discuss natin sources ang mga vitamins and minerals, if we speak about supplementation, masuplementa ang mga kinanglanon sa lawas ta, nga hindi ta makuha sa aton na ordinaryo nga pagkaon sa pamahaw, panyaga, kag panyapon bangod sang kakulang sang tiempo sa preparasyon kun kaysa kakulang sang inugbakal sang tanan nga mga sangkap para makumpleto ang mga vitamins and minerals nga requirements sa ato sa nga lawas. Ang pinakakumon lang gid sini kag pinakaabundant nga vitamins actually is da sa vitamin C, just like Santhon vitamin C, Dok Leo. Ano naman niya ang ginahimo sang Santhon vitamin C if you take kon imnonimo ini, Dok Leo?
0: Actually, Sir Josil, simple lang nga vitamina pero tuman ka importante nga sa papel sa aton sa ringa ikang lawas. Kaya nga aman, pabakod sa aton immune system, kinanglan ta vitamin C. Kinanglan kita sa isang manami nga pamanit, Sir Josel, ang mga joints para magproduce ang collagen ng aton lawas, kinanglan vitamin C. Kinanglan, Sir Josel, nga magpali ang aton sa ringa pilas, kinanglan vitamin C. That's why sa iban, Sir Josel, ang pabalik-balik o kundugay magpali niyo pilas, makasiling kita, Sir Josel, nga hindi man ta mag-jump tayo sa konklusyon nga basi mataas na sugar.
1: Mm-hmm.
0: Basi kulang lang sa vitamin C, that's why dugay magpali sa niyang pilas. Maprotehera na nga ton sa nga cellular batok sa oxidative damage. Kag isa pagit sa kinanglanon, parang hindi kita mangluspa, hindi kita manglapsi, parang ang iron absorption na ton mangin mas mayo, kinanglan man sang vitamin C, kag lakip na, Sir Josel, sa overall body functions na ton, nga kinanglan sa niyang vitamin C, makuha na ton sa pagkaon, Tungod nga di makaproducer nga aton sa ning lawas, kisa tungod man sa preparasyon man aton sa radiosil, tungod nga heat sensitive ning vitamin C, madula sa mga utanon nga aton ginkaon. Pero, makuha na aton sing bugos kung nagatumar kita sa Sunthorn Plus Vitamin C.
1: May isa di ka pala magutanon, Dok Leo, nga buot daw kabudlay ni Sabton, no? Mm-hmm. Selling niya, ang akon bala, selling niya nga panit, pero may gidiagari kabu. Bisan anhon ko sini ka lotion grabe diyang recover ya ano kulang ko sa vitamina sini man kag anong pwede sini madisponer
0: siguro ay paman sa katumar o kuno isa ka nakatry pa siguro Sir Josel sa paginom sa Ultimate Trio
1: mm-hmm.
0: like Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule and Sunthorn Vitamin C abi try na bla na bisan twice daily lang for 2 weeks. Sige-sigihon mo pagkatapos sa tagka-feedback sa amon. Kag isa sinisang masuggest naman, basi man ang ginagamit ng habon man Sir Josel bala.
1: Oo.
0: While lang siya nag-mind, tungod niya na andan niya na ang kahumot o kon masami nga ginapangita ya Sir Josel nga what you call this, nga scent na namian siya without knowing nga isa gali nga makapa-irritate sa sininga panit o kung makapa-dry man siya sininga panit. Pwede man makatry gamit samtang nag-inom ka sa Sunthorn Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C, try mo gamit sa isang Sunthorn Plus Herbal Soap.
1: Mm-hmm.
0: Kag ti base, Sir Josel, sobra-sobra man sa bala magpangapi, Sir Josel. Nagapamalaman na sa panit eh. Nagapa-dehydrate man sa panit. Pero abi, try mo. Bisan once lang o kon twice nga magpangapi ikaw sa isa kadlaw. Tilawi abi ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Kay may ara sa sang skin benefit. Tungod may ara sa sang glutathione and collagen.
1: Okay. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nga Sunthorn Gold Coffee Mix, if we speak about may problema kas panit, kay may collagen kag glutathione, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: In short, ginapalimpyo niyang imo sini nga pamanit, ginalimpyuhan niya pa sang toxins ang sulod sa lawas.
0: Correct, Sir Jocelyn, kag ti ang manami pagin sa nandira, kaya gingamit mga pampatamay sa stevia.
1: Hmm. Why nagpa-shoot up sang blood sugar level? Con stevia, B. And we have still other variants of coffee if you like. Sunthorn Plus Coffee Mix, why niya coffee beans? Pwede kayo ng mga kabataan at 5 years old. Namigid ini kay ti feeling full ka bala labi na gid sa mga naga diet Dok Leo ha maginom ka mo sang Sunthorn Plus Coffee Mix bala pamatsyagan nyo daw na bulong kag naumpawan ka mo sa kagutom nga inyo sa ninabatsyagan Dok Leo
0: correct Sir Josel no kay isa nga mabulos na ton sa masami bla kita ginagutom Sir Josel carbs ang aton sinigina pasulod sa aton sarin nga tiyan abi sa ibandra try nyo nga protein abi ang ipasulod mas madugay kita sa ni makabatyag sa kagutom
1: ang soya powder may protein Dok Leo
0: correct Sir Josel
1: so amoning tawag naton doon nagasupress man sang imo cravings bala nga magkauntudutudo para ma-full ang imo sinigina nga tiyan
0: tama Sir Josel actually may tatlo ka source of protein dira sa aton sarin nga Sunthorn Plus Coffee Mix Sir Josel may dari among soya, complete protein, may ara sang malunggay, may protein, and may spirulina nga may protein man.
1: Okay. Tingong gusto pa gid ninyo ya magkape, mahambal nga ti gusto ko gid ya, color ya, black gid ya, pagkatapos ya, ang sabor ya, kaping-kape gid ya. May ara kita i-actually nga kaping amuna ang iya sininga timplada, premium D3 coffee mix. Good to know nga ang iya sininga sweetener is stevia.
0: Correct Sir Josel, kagaman nami, sininga kita yung Sunthorn, tiyag ang vitamin D3 nga sang kapsa na dira, nagabulig improve sa insulin sensitivity.
1: Mm.
0: May duha lang ka kape Sir Josel na ginabawal, ang balsang kilala ko sa una sa Marida mo.
1: Oo.
0: Nga dikid mayo. Duha ka kape ha. Kapipindot kapipisil.
1: Awan ang budlay kay basic online pindutan mga mapisilan mo pala. Ang isa dari selling niya panggabi duty ko security guard. Selling niya bisan anon ko katulog kon adlaw bala. Ginatuyo ako gihapon pag abot niya sa gabi. Anong mayo nga himuon?
0: Ang isang ma-suggest na ton sa nabati ko ang Sir Josel no, night shift. Tapos gatulog sa sadlaw. Actually, lain man gina tulog sa sadlaw, Sir Josel eh.
1: Mm-hmm.
0: Kumpara nimo sa gabi, kati ginisenyo nga ton sa ring lawas nga magtulog kang magpahuwag man dapat sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung kinang lanon, gid, tiyanong makaya mo ng trabaho ni mo, ang iban, Sir Josel, nga nakatry sini, parte sila sini ka-aktibo sa gabi, kag sa Pulawanay, tumar sang turbo dietary food supplement.
1: Gapapagsik, no?
0: Correct, Sir Josel.
1: Gapapagsik sang lawas mo, pamatsyagan mo, sa blood circulation no klayo ka panami pagit no
0: isa sa punto Sir Jocelyn na nagapagsik ka kag nagabaskog ka kaya kanami ang blood circulation
1: kag may 3 days of ano pa sa support sa ato nang ipikto ya Dok Leo tatlo ka adlaw 72 hours
0: correct Sir Jocil atri hindi lang magpa-mention sa ngalan no pero na chip man to siya ginagamit ni Sir Jocil ang Turbo Dietary Food Supplement sa mga sikreto ko Dok pag puli ko pa pagka aga sige hindi ko man mahimo sa ni ang ulayon sa gabihon pero ang pabalance kagahon dala mo
1: pamangkot si ni Dok Leo basi permila sa gasukbit batuta
0: basi tanod to.
1: Pero ang isa dari Dok Leo to maintain sa imong ano ka bala aktibo ka kon magduty sa gabi confirm kay ginatuyo bala Dok Leo. Nami galising hutsinghutan ini maka ano man makabulig sa imo to keep you awake ka Dok Leo ha kun aktibo ikaw nagaduty ikaw. Singhutan mo ang ano, Santon plus herbal oil bala, Dok Leo?
0: Correct, Sir Jocil. Base sa pagtuon, ang isa sa sa mayor nga sangkap nga mong peppermint oil. Kung gusto ka sang focus, sini, may ginatutukan na gusto ka maging active ang imasaring nga brain, may benepisyo man sa Sir Jocil. Pero kung gusto mo mag-relax, may ara man gyapon na Sir Jocil. Alam mo na bintaha eh, sa sining peppermint oil, nga isa sa mayor nga sangkap sa nisang Santon plus herbal oil. Kagti ang isa, Sir Jocil, sa kontra na tondra kung gabi, like mga night shift, bala kita? Ang lamok kag sapat-sapat eh.
1: Oo.
0: Te kung magluwas nga sa imutsing huton mo, kag hindi man mabaho, nami ang scent ni Sir Jocil ha. Hindi kaya mahatagan sa impresyon nga nagpamanyos kaya bala kati hindi typical nga scent sang balanyo sang iya sering baho mo.
1: Ning baho lang mga dapganya siya malam guru to ay. Mambal nga nga how sering iya balanyo sa baho yun.
0: Aray yung mahumot yan Sir Jocil. Kag hindi ka mamadapuan sa sapat-sapat kag lamok kag ti ang focus mo Sir Jocil ara ang pag-alerto mo ara ti magluwas gin man Sir Jocil kon naliba nakainom pagida sang Turbo Dietary Food Supplement pero ti Sir Jocil ang ginatawag pag-aktibo sini sa gabi kati amo ng problem niya eh bisan katulog sa saadlaw pagkagabi tuyo lang sa gyapon sa sini nga duty
1: may pasunod pagida rin Dok Leo. Sayaway ko may mahimo, bisan do hindi ko katulog kon adlaw maligo gid ako para magbalik naman duty sa gabi. Ginakabalakan ko basi mapasmong mata ko. Saya PDI-han ako kainom sina sang Vision X Plus.
0: Hindi gid man pabor sa lawas Sir Jocelyn, hindi lang sa mata. Nibla nakapulaw ka tapos maligo ka sa adlaw. Hindi man gid kon tani favorable. Pero pag abot iya sa mata, sa nutrisyon iya sa mata, makabuli gadiya ang Visionex Plus of Gel Capsule. Kati kapin mo confirm ka nagapulaw bala, at least may ara ka sang suporta halin sa lutein, sa zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E para sa imo sining mata. Kaya ti mas madali, Sir Jocelyn, na maglabo ang panulok sa isa katao nga mas sami nagapulaw kumpara mo yasustong tulog mo. Kapin pa kung kulang pagin sa nutrisyon. Tiyan pag tumar sa Visionex Plus of Gel Capsule, makabulig protect. Bisan pa sa way nagapulaw Sir Jocil labi pagid sa mga nagapulaw.
1: Ang isa diri selling niya panggabi man ako hasta magtungang gabi ang akon nga duty sa BPO. BPO is call center no. Natingala lang ako kay sumugod selling niya night shift ako. Why ako ginakawadan selling niya sang punggod. Ano ang maayo nga himuon?
0: Ting isa Sir Jocil nga makabulig pakalmas panit na ton batok sa inflammation is tulog.
1: No.
0: Di kung kulang kita sa tulog, ito yung flare up ara. Gide kay nag-aafekto ina sa ton siling hormone Sir Jocil. May ara man kita siling mga punggod sa mga kabatanunan o mga pamatanon. May punggod man Sir Jocil sa mga may edad-edad na. Kaya gani, aray, medyo stubborn ina ya Sir Jocil eh. So, ting isa kita ni sa pinakamanamin na itong himon siya na is nagkaigaw idguntani nga pag-tulog. Pero kung hindi man aton mahimuin na tungod sa aton sa ninyo trabaho, kag sitwasyon na subong, try tan lang, bisan pa ano, tanawon to ko mag-workout sa imo, pang pian-pian abi, suportahi pinagi sa nutrisyon. Try abi inom Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santon Vitamin C. Straight balay na, isa ka bulan. Tapos, try mo kung makasaho ang imo sa ninyo guya. Eh, may ara man Sir Jocil ng mga acne o punggod sa lawas eh.
1: No.
0: Pero sa imo sa niya, guya, kung daribawa, gusto ko mag-try sa clear skin, herbal soap, tilawi lang. Kati damo man Sir Joseph, nabalaan na ito mga feedback sa ito. Andari nga nakasaho man sila, may mga pinalian sang punggod. May mga punggod gani mismo nga nabuligan man Sir Joseph.
1: No.
0: Pagkatapos, titry mo man no, sa imo sining ginatawag regime be like kung nagapangapi man sa Sir Josil abi masuggest naton Sunthone Gold coffee mix kati kalabanan sa naga night shift Sir Josil cafe ang ila sining sandigan ni eh.
1: Naho
0: so why don't you try a Sunthone Plus or Sunthone Gold coffee mix
1: kati because of collagen kag glutathione kag mga vitamins and minerals present dok layo mabuligan pa no kun sa skin condition mabuligan nga indi magdeteriorate it madasig indi bla magtigulang it dasig magkurinot it dasig ang imo sini nga panit dok layo
0: correct
1: okay ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated ang ginpanglawag ta kun diin kamo ka bakalare dawagon ko ah, number one, gid butika nga suki ninyo sa lugar ninyo. Kon may ara da butika sa inyo sini nga lugar, kon may ara man da branch sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica kag Watsons. Ara da available ang ato sini nga mga produkto yun pag mentionar ta. Sa mga taga Bacolod City kag sa mga naga pamasyar to makaagis Bacolod City, actually may kumplito kitang supply sang mga produkto nga available da. Hapit lang kamo sa Yes to Health Store. Amo na ngalan niya, Yes to Health Store. Ang address, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Anong landmark? Atubang ina sang Marayo Bank. Ara da ang Yes to Health Store. Kompleto da. Per piece or per box, per cartoon, pwede kamo da kabakal. Kung direkta kamo da magbakal, kag volume, dako man ang insin nga discount. Dari naman yan sa siyudad sa Iloilo, may clinic kita dari nga may libre nga konsultasyon. Mga food supplementation, kung gusto ninyo, ara da ang ato sining nga clinic located sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel amo ng landmark ya sa city proper ina ang pangalan sa ato sining nga clinic Yes to Health Wellness Center bukas ina from 9 o'clock in the morning again wala bayad ang konsultasyon libre okay kag sa mga kauturan ta naman if we speak about good and healthy lifestyle and good supplementation or food supplementation di tamalikawan kung kaysa may nag-set in gidman nga mga extraordinary nga mabatsyag ta, Dok Leo. Sobra balang kasakit nga mabatsyagan ta. Kung kaysa sinigangot nga tangulo ta because of migraine. Gapala na kita nga ito sinigang lawas. Umpisan siya na pala maol nga daw trang kasuhon ikaw. Sa mga katulad sinigang pamatsyag, kaya daw amuning uso subong, Dok Leo, pwede nila ini maimnan kag makuha ini sang cease the pain, Dok Leo?
0: Pwede gid Sir Josil. Kati yung cease the pain, pwede Sir Josil sa palanakit sang katulanan.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man sa palanakit sang kaunuran.
1: Oh.
0: In fact, kung gasugod palang ganit Sir Josil ang ginaturutang kaso, kagapin ot imo sa rin nga pagginhawa, barado imo sa rin nga ilong, mabuligan Sir Josil nga mahawasan gani kung matumaran mo sang cease the pain.
1: Okay. Ang may mga dysmenorrhea, Dok Leo?
0: Makabulig lang gyapon Sir Josil.
1: Mm-hmm. So pwede ha, makainom ka mo sina parang makuha ang sakit ha na batyagan ninyo labi na sa may mga dysmenorrhea mga kababainhan na may dysmenorrhea mo kasi sila man lang yan may pamulan nun kung hindi gig ka mo kagwanta pero kung magwantahan ninyo much better nga let it pass
0: Correct Sir Josil ba sa may dysmenorrhea Sir Josil pwede lang ganito ka mo sarili makabutang sa initubi sa lapad o kung long neck eh
1: mm-hmm.
0: Tapos putson sarili sa lapad kag ipaagi-agi dira sa inyo sarili nga puson
1: mm-hmm.
0: Kay makabulig ina-alleviate sang pain.
1: Pwede man buluban nyo sa nyo da sang Sunthone na plus herbal oil, Dok Leo?
0: Correct, Sir Jasil.
1: Basta sa puson lang, hindi nyo pagpasubrahan. Kaya basi karon kung maghambal ka mo, oops, daw bukat mayad pagin pamatsyagan ko.
0: Dira lang sa puson, di sa ubos-ubos, ha?
1: Well, there you are. Kaway pa nakahatag kami naman sang gamay sining health tips and information kay daw alang-alang gikita sa tiyempo sa ato sining pagpanganagad. Kadamo pagkuntani man kita sa mga gusto man sini maklaruhan no with our certified naturopath practitioner and consultant sa kay Dr. Leo Amos. Pero sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagpanagada. Ay mayad lang galing pagpamati dira iya sa may Cadiz City, Negros Occidental. Ang Cadiz lapit ini sa Sagay do Cleon, no? Oh, may XFM Sagay kita da. Good afternoon landa sa KSM Troy Tisoy. Sa XFM Sagay kay lapit sa Cadiz mo. Kag dugay-dugay do may Cadiz naman gani kita, no? Salamat gyud kay Mark Joy Arevalo Alayon sa pagpamati upod diri sa aton. Lastly, kuantan lang sa iyo sa ninyo parting words sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
0: Sa pagtukod sang healthy sa ninyo pundasyon sa ato sa ninyo ikaing lawas, healthy lifestyle, ara ang nutrisyon, ara sa ninyo ang mayong pagtulog, ara sa ninyo physical activity. Kag para ma-maintain ato na ninyo adlaw-adlaw, ginagmay ang mga choices pero maayong ang mga pagpili para sa ato sa ninyo lawas para masuportahan ang ato sa ninyo physical, mental and emotional well-being nga magpabilin ini sa maayo sa ninyo kondisyon, magpabilin nga mayong aton sa ninyo lawas, at magpabilin nga malawig ang aton sa ninyo kabuhi. Kag ang maalam mo sa Diyos, nga pagpili sang mga quality and FDA approved nga mga supplements like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule and Santhon Vitamin C, makabulig ang feel sang gap sang kakulangan aton sa nutrisyon sa adlaw-adlaw naton sa nga mga pagkinahanglanon. Sa kinanda na ngayon certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: There you are ang ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Top sa masunod naman sining edisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Top naman sa masunod nga talakayan diri lang sa The Secrets of Health.

0: subong! Kag wala sa makapugong sa akon! Wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalaninto kang akong balahibo. Samtang nagalakad ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa.
7: Mabilis sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina ha?
10: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ay, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Suntone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Suntone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
9: magaan.
11: Suntone Plus Herbal Oil.
12: Suntone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payatot dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
12: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Sister Pain.
15: Si Gary, sa ka-service ko, may araw ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
12: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Suntone and XFM, libu-libong pa-premyo.
17: Ako si Winston Husa, sang Barangay Anilaw, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo.
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Premyo, intra na. Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Madiet na kubuwas ah.
12: XFM.
3: Katropa mo.
10: Exciting.
7: Mga katropa, exciting.
18: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:02 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
0: Handa ka na wala sa extra chug-chugan?
1: I mean,
0: tugstugan?
1: Handa ka na wala sa extra pakala? I mean, kaalaman.
3: Balanyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, hinahinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Pwede, wow.
5: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang datigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
0: Handa kinabala si extra kaldagan. I mean, laygayan. Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa sanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
8: Ini ang programa nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag siyempre, gamay nga pakalam ah.
9: Sana all.
8: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan. Extra sa kulitan. Kag syempre, extra sa chikahan.
10: Aray ko.
8: Direya, ang tanan, may extra.
3: Ay gali, exciting ba?
11: X-Rated. X-Rated.
12: Upod ang inyong paborito.
0: Good afternoon mga katropa peeps. Welcome na naman sa Friday edition ng programang X-Rated with Katropang Bea. Today is June 5, 2026. Isa na lang gidya ka adlaw birthday na gidya buwas ang akon nga Iloy. Oh, advance happy happy birthday to Nanay Lizelle, no? Happy birthday gid Nanay Lizelle. Kabay pa nga damo pagid nga birthdays ang mag-aabot sa imo kag syempre hatagan ka lang permisang Mayo nga lawas, no? Kag Mayo nga paminsaron. Hindi sagad nga ugtas kay dasig kana yung magtigulang niya. Do si Nanay Lizelle ang niyang maedad na yung 56 pero ano gyapon looking young. About looking young. Good afternoon sa mga katropa naton dira nga nagapamati sa 100.7. So nga frequency sa ila sining nga mga radyo. Oh, good afternoon gid mga katropa samtang nagahilay-hilay kamo da. Oh, pandaran niyo lang ang inyong mga radyo kay ariho mga istoryahan nay naman ta diho. Ah. Of course, no, sa mga kitropa man naton nga naglantaw sa atan sining Facebook Live, please do share ang atan sining Facebook Live, mga kitropa. Pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Pwede ka mo dira magka-comments ang inyo sining mga greetings, mga pa-shoutouts nyo, mga kitropa peeps, subong nga hapon. And also, ang inyo later on, yung mga advices, no, ang inyong mga advice sa atan sining letter sender. Oh, subong nga hapon, lang taon ta na naman, kung ano naman yung letter ang ginpadala sa aton. Sa tanan galing nga nag-celebrate sa ilang birthdays today, mga kitropa, happy, happy birthday again! Wala kita da. Birthdays niyo gali subong. Wala kita mo nagapangimbitar di sakon. O, tiinyo-inyo na lang ginaya subong. O, te, mayo abalanta. Pero kon na basi karon may ano no, may mga naga-celebrate gali isang ilang birthdays tapos gusto nyo ko i-invite, one shot away lang ko. No, pangitaan lang, pwede man kamo makasend sa inyo sini nga mga invitations sa amon sini nga text line. Pagi nyo lang sa amon nga text line. 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pwede man ninyo mapangita ang amon sining Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo. O, dali na mga ketropa PFs. Mga ketropa na naton yung mga tricycle drivers sa aton sininga mga tricycle drivers nga nagapila no, nagahulat sa mga pasahero dira sa may San Isidro da sa Haro, dira sa may Quintinsalas sa La Paz dira no, sa may Tinda La Paz, basta tanan kamo ang nga nagahulat sang pasahero nga nagapamati diri sa 100.7 Iloilo. Mga ketropa, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Number one, diri sa aton sining mga nag-comments sa aton sining Facebook Live, Stanley Cerillo. Good PM mga DJ, palangga tagid kamo, Nan by Inti Cosa Cerillo Family. Ay, sana all love. Abay mo ba yung tsura, bisang love eh. Also to Sir Marvin, Brasileño. Good afternoon, watching from Iloilo. Sir, diin ka nga bayan sang Iloilo? Kalapad bala sang Iloilo, sir. Charis lang ano. Pero good afternoon gid ha. Kagmed ayat gid nga pag pamati. Diri lang sa 100.7 XFM Iloilo. Bungga gid pala si Sir Stanley. God bless. Love you more. Apaw! Grabe pala ang chua. Grabe pala ang love you more. No kanta ba to love you more. Good afternoon man kay Ma'am Robelin, no? Gaka guys, Sir RV Chris Caceres. Ay, ari na gid sila. Ay, amo gid niya ba lang nanamian ko. Ito ka nami niya ba lang before ako mag-rest day. Makita ba lang mga katropa naton nga nag-upod gali sa aton. Ay, bongga, ya ba lang happy. Gid niya ba lang heart ko. Oh, good afternoon, Sir RV, ha? Thank you gid sa pag-monitor diri sa XFM. O, kamusta da ang tiyempo sa inyo, mga katropa? Nagaguom-guom, manda bala sa inyo. Sabi no, dari nagid kita ya sa rainy season. No, hindi ta nagid niya mapunggan. Kundiin bala na maumpisa na ang klase, no? Next week, June 8, 2026. Grabe. Tapos na ang maligayang araw ng mga estudyante. Of course, eh, ang patiman ang iya sa mga teachers. Tapos na ang maliligayang araw nyo. Oh, sabay-sabay na tayong gigising ng maaga. Ay, hindi kuya gali kay panghapon ko. Pero ako yati late kuya magpauli since nga ti afternoon ang akon nga duty. Pero nga importante, para riho ta duty nga 8 hours. No, kag importante na gasulod kita sa aton nga trabaho. Ginahimo ang aton nga mga trabaho. Kag wala ga pabida-bida sa trabaho. Charis lang sa mga ano da ha. Basi mahambal ka mo. Ay, grabe ka mo ya. Pero hindi asa, abi mo bala mga katropa peeps. Basta ang workplace mo, ang imo nga working environment, no, sadya lang, no, hindi ka gini mabalaan, no, hindi mo lang manotice nga, ay, ala, dugay na ko di gali. Dusang nagligad lang ko nag-apply, tapos subong ma-anniversary na ko. Ay, di ba bongga? Ay, may mga, ano ka lang, may mga colleagues ka bala nga, hindi boring sa trabaho, mga love trip lang ang inyong mga ubra, no, daw hindi mo lang mabalaan, maskin ano ka bugat sang ulubrahon, kung nag-buligay lang ka mo, ay, caring-caring na iya. Push lang ng push. Ah, di ba? Good afternoon man ha, dira kay Tita Weng. Tita Weng, kamusta ka mo da? Mapuli ko da karon damo da Lumboy. Dubati ko, susubong ang tiglo Lumboy mga katropa. Away ka mo kabalong ang Lumboy ko no. Kuno ha, kuno. Namigid man na sa diabetes. Namigid man siya guro, kahit daw ma-upload siya and somehow, may tamis siya pero gamay lang gid ya. Ote, kamo gakaon man kamo Lumboy. Namit nang bala pagkatapos mo kaon nag-violet imo nga dila. So sa bata ka no mapulo pa diwal ka lang bebe bebe bebe gumamo ka na tapos violet imo nga dila. So una ano lang lollipop lang na makapa-color sang imo nga dila. Pero ti kumagaon kay sang Lumboy. Ay, pura ka nami ilang taon nga ga-violet gid yang imo nga dila. Makapuli naman ta ni Atlas, no? Makapuli naman ta sa uma, kag makakao naman ta sang preska nga mga laswa. O, kamo nga, ano man kamo, gakaon man kamo sang laswa, kasi kung puro na lang baboy, da kag manok kinakaon nyo. Kung kis, ang tanan nga namit, mga katropa peers, may baylo, gina nga, ano, nga hindi man manamit. No, basi wala kamo nakabalo, puro kamo namit lang, puro pinirito inyo nga gusto. O, hindi kamo magkaon kung hindi prito. Well, at the end of the day, manukot gina yung mga katropa. Believe me. Ay, nako na lang, gidya. Oh, good afternoon man kay Sir Mayok Katersang Condado Cabana. Laban-laban, guro, ang mga Cabana ni taga Leon, ni sila mo, no? If I am not mistaken, taga Leon, gini siguro si Sir. Kay kalabanan sa mga Cabana nga apelyedo, sa Leon, kung na siya mabatian. Actually, may ano ko dito, may mga neighbor kami dito sa Anilaw, nga Cabana man ang apelido, ang native siya sa nga Leon, Iloilo. Ote, di ng mga ano naton da, mga katropa naton, si Ma'am Danilin, si Sir Leo, ay absent na naman sila. Wala na naman sila na inform. Abi, Sir RV, pang mention ni gani sila ho. May pa si Sir RV, on time gidiaya. Ayan, buhat na lang gid ah. O, sa mga nagapanyaga da naton nga mga katropa, ti ano dang aton nga, panyaga? Nakatig-ab na bala ang tanan o kukon nakapaninga na. No, mga katropa. Kay Ma'am Robelin, bal niya, the best ang laswa. The best gimana na. The best gimana na siya, promise. O, di ba? Walagin ko nagsala, Sir Mayok. Ika, from ano kagidya? From Leon, Iloilo. Ay, bongga, walang mga taga-Leon. Shout out lang na sa tanan nga mga taga-Leon. O, te, ano gani ang, ano gin sa Leon, ah? Mga produkto sa Leon, ano gani? Basta na narisari man, oh. Damo na. Kung makapaliyon, kung makapabukari ko. Actually, kapilan ako kabeses magkanto da sa bukari. Pero grabe, ganyan mga alagyan. Sang una, wala pa na sang una na simento. Ang dalan nila sa bukari, nakasaka na ko. That was year 2017 siguro. Wala pa na da pa dulhog to sa Imoy Falls bala, Sir Mayo. Alabongga, wala. Tapos gabakal ko da sa mga, ano, mga cabbage. Mga, basta tanan ng mga utanon, barato da, promise.
4: Tama kayo.
0: Oh, di ba? Bungga gid yan, no? Oh. Basi may mga i-greet ka mo da mga katropa peeps nga mga friends nyo, mga relatives nyo. Hindi na maguya-huya nga i-comment ina sa atin si Ding Facebook Live. By the way, ha, ginag-greet ko lang galit dira. Si Yvonne, si Banta Yvonne, kung magapamati ka man subong. Oh, hindi na magsunggod, ginag-greet na ka, ha? And also, Teresia Hover, Tori Mark Gyalon, si Ronnie Haro, kay EJ Panganiban, ang mga friends ko before, no, sa BPO, no, mga katropa peeps. Araw lang feeling, una, pag hindi ang amon nga chismis kaysa sa login, firmi yun, nag-inugtas ang amon nga ang team leader. Ay, ambot ka sadya lang, hindi Amali Sir Mayok, pa-shoutout lang sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan. Grabe, ba Kalawigan? Gid ba ni Sir? Kandado, Cabana, Kangkang, Kabansagan Family sa Bangga, Igka, Diyos, Leon, Iloilo.
4: Tama kayo.
0: Bongga, wala ang tanang galing ang mga taga-Leon. Starts from letter C, gid yung ilang mga apelido. Kay siguro ang mga taga San Miguel, like mga taga San Miguel, taga Santa Barbara, nag-start man sa letter S ang ilang apelyedo, nga muna, no? Kung sa mga alimudya naman, nag-start gidya sila sa A, like Alia, Alteya, no? Mga Alonsabe. No, grabe, no? Puro A. Tapos kung sa Guimaras naman, G, Gabales, Gonzaga, Gonzales, no? Bungga. Ay, grabe. Kaalam gid yan, no? Kaalam gid ka mo yan ng mag-ano. Ang iban, pag idiin pag idang inyo, yung mga, ano man, kung letter D, Dumangas. Sa Dumangas, anong mga apelyedo? Sa Dumangas, Mandela Cruz, Dilapus. Oh, grabe. Pag pinakot-pakot na lang ko, de.
4: Tama kayo.
0: Abe, comment nyo, be, kung na diin nga naghalin nga banwa ang inyo nga mga apelyedo, be. Parang nga mabalaan, tama na kag matamyaw, tama na ang inyo nga mga pamilya.

0: paagi lang sa pag-ubra sa kampo, no? Although nga nagasweldo na sila tag 300 pesos amo na na ang maximum nga sweldo pag nagtrabaho ka sa kampo. Swerte mo na lang pag ang imo nga ginaubrahan nagapapamahaw or nagapapamahaw kung aga antes bala mag antes ka mo magtapos ang ubra sa aga and then pagka afternoon naman, no? Di ba? Mayambot na lang gidya proud ko sa tanan ng mga ginikanan nga nagabaka-baka gidya para mapatapos lang ang ilang mga kabataan. Kani sa mga kabataan dira no mga katropa pips naton nga mga kabataan amat-amat na nga magbasa-basa sa panit sang ibos. Boy Monday may ara na gid kamuyo sang class. Siyempre, start naman ni nga maugta si ma'am. Pero hindi pa na una-una gid maugta si ma'am kay nga aman may ano pa na maninlo pa na sila kay hindi pa na totally nga matinlo gid ang bilog nga eskwelahan, no? May ano pa na may paminta pa na mangayo sa mga nagkalaguba nga mga pulungkuan, manguha da sang mga lawa-lawa. Ay sana all ginabul-an sang lawa.
1: Tama kayo.
0: Tapos kung mga second week na siguro dira na gid na guro formal nga ma-start ang klase, ma-discuss bala ang mga teachers, no, ang mga matag na sa mga assignments, no, dira na naman na maugtas dayon ang mga ginikanan after nga magpuli ang mga kabataan sa balay. Kahit unahon anay ang dugmal kaysa sa ubras ang assignment. Agyan ko man sa una importante naga wala mo yung ginapabay-an ang imo nga pagtuon. Importante ginaubra mo gyapon ang imo nga assignment, di ba la? Okay lang man nga maghampang ka. Okay lang man nga mag-gadget kada as long as wala mo ginapabay-an ang imo pagtuon. So it's okay gidya. Si Ma'am Danilin siguro busy gito ya siguro ka ano no ka ambot na gainano si Ma'am Danilin wala gid ka pabatsyag basi ko nagapanyaga pa lang to siya. Oh sa mga katropa da naton nga nagapanyaga una nyo ati mo akon ha.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako lang mag eh.
0: Oh, sa mga nagapasabaw da sige oh bongga sige pasabaw pakaldo para bata guwapo. Mali Ma'am Robelyn, shout out sa Solis family from Santa Barbara, Iloilo. Si Ma'am Robelyn, no? Ang iya nga ginapa-shout out is Solis family from Santa Barbara. Oh, starts with letter S na naman. Ay, bongga, gidya. Ako actually, Subaldo from, of course, Santa Barbara, man. Ang tatay ko is from Santa Barbara. So basi may mga ano ko di may mga kaparentihan ko di oy ari lang ko di mga from mga family ko kasi kung ginapangita nyo ko ari lang ko di charot. Ay ambot na lang gid ya sa mga bata da nga nagapractice na sang ilang pagsulat-sulat, sige, birahin nyo na. Kaya mo na gid man ang insakto nga TO, no? Parang nga mag, tama na naanay nga gadget, ah. Focus na naman anay sa pagtuon mga katropa peeps. Mga katropa, hindi ka mong maguya-uya nga magpadala sang inyo sining nga mga mensahe. Again, ha, isend lang sa amon sining nga text line kung wala ka mo siyang load, no, nga panglantaw sa Facebook. 0950-975-6970. Again, it's 0950-975-6970. Pero kung mayara ka mo dira sang mga load, no, nga pang-internet, pangita lang ang amon sining nga page. XFM Iloilo 100.7. Ari, gali subong si PBBM sa sa West Visayas State University. Bongga ba? Sana all ng mga taga-ara da subong. Ang ara da subong sa WebSuit. Kita ay nakamo ni PBBM. Kung wala pati, ambot sinyo da. Adto lang amo to sa WebSuit. Mga katropa, oras diri sa XFM. It's now 22 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time check is brought to you by Santhan Plus Gold. Ang Santhan Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Bangon maya rin

0: ang mangosteen, ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina. Nagaboost ini mga katropas ang atin immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nagasuporta sa atin nga cardiovascular health. Nagabulig sa pag-regulate sa atin nga blood sugar. Nagapanubo sa cholesterol kag nagamanage man sa atin sininga blood pressure. Panami ini mga katropas sa mga may diabetes, kamayari ni sa ang palaya, nga nagabulig sa pag-improve sa atin nga glucose control. Santan Plus Gold mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated kag saranggid ninyo mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. You can also visit sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy. Mga katropa, obdanay kita ha until 3 o'clock subong hapon. Ang gani, subaybayin ninyo no, ang kung ano ang aton subong kaundan sa aton nga story this afternoon. Kung ano bala ang ginsan, kag kung sino bala ang sender, kag kundiin siya naghalin. Kasi may mga advices kamo dira later on mga katropa pipsa, hindi kid magduha-duha. May comment ini sa aton nga Facebook live. 24 minutes mga katropa peeps after 2 o'clock in the afternoon. This time, mag-pause kita anay for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, no? Aton na nga pagabuksan ang aton nga story this afternoon. 2:24 mga katropa, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
1: XFM.
2: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
4: Kung mamati ka sa XFM.
5: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
6: Yeehaw! XFM!
7: Katropa mo!
5: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

Mga ketropa, mga ketropa peeps, welcome back sa atong sininga programa nga X-Rated this afternoon. Sa mga nagapulupanyaga palang daha, good afternoon gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga nagapahunay-hunay na kay titapos na sila Yela Fang. Mayong hapon man sa inyo tanan-tanan dira. Sa mga nagakuhaanay dasang mga ilang nga mga uban. Mayong hapon gid sa una no dumduman ko. Kung bata ka gani, dayon na sang lola mo or tita mo, kung damo siya bala mga bukay, dayon niya ginahambal nga, abi ubani ko bi, baydan taka kada uban piso. Damo sa mga nagapaldo nga mga kabataan sang una, no? Sa amo na nga tsempo nga subuon ka lang, mamunot na sang bulbol sa kilikidi, mga ano pagin mga ilang nga mga uban, no? Nga kada bunot mo piso, ano pa naman? May pang bakal ka na sang una bubot? Una, pila lang ang bubot daan. Duha, 2 pesos mo, 3 nakabilog, di ba? Sa una, may arap pa mga butong-butong, mga bandi. Ano pagit sa unang mga baligya, nga mga patam, mga matamis na bala, nga tagpiso lang. May mga bukayo, pagali. Bandi, bukayo. Basta anamit, ano, di ba, mga ketropa? Sa mga ketropa da naton ha, nga padayon nga nag-monitor diri sa atan sa X-Rated. Madamo gid nga salamat ha, kag i-comment lang ang inyo sining mga talamyawon mga ketropa peeps. This time, it's now 31 minutes after 2 o'clock in the afternoon. Ato na nga pag-asuguran ang atan sining X-Rated story.

Good afternoon, Katropang Bea. Please call me Mia, not my real name. 34 years old, kag may isa ka bata. Abi ko before, isa ako sa mga maswerte nga babae pag abot sa akon nga bana. Tanan nga gusto ko, ginahatag ya. Sweldo ya, tananahatag ya sa akon. Nagapangayo lang na siya sa akon, Katropang Bea, sang iya nga panggas o kun may laktan siya. Sa balay, wala ako sang iban nga ginaobra. May kaugalingon na ngayaya ang bata namon, kaglain man ang timbang namon nga nagapaninlo sa balay. Sa sobra 10 years kami nga nagupdanay. Hindi perpekto ang relasyon namon, pero wala ako sang nakita nga rason para dudahan ang akon bana. Until nga nanotice ko, Katropang Bea, nga nagbag-o siya. Permi na siya nag-overtime. Wala iya na ginabuyan ang iyang cellphone. Every time may magtawag sa iya, magwagi na siya para lang sabton. Una, gintry ko gid nga hindi mag-overthink kag mag-isip sang kun anuman nga sala against akon nga bana. Hambal ko, basi kapoy lang siya sa work pala, Katropang Bea. Pero samtang nagadugay, mas nagalain ang duda ko. One day, may nakita ako nga resibo sang hotel sa bulsa sang iya di Largo. Singin pamangkot ko siya about diri, hambal ya may meeting kuno sila sang iya nga kliyente. Wala ako nagpati pero wala man abi ako sang ebidensya. Diri ako nagumpisa nga nag-imbestigar, Katropang Bea. Pila ako kaadlaw nga nagpanilag kag nagtipon sang ebidensya hasta nga nabalaan ko kung sino ang babae kag kun diin sila masami nagkakitaay. One day, ginsundan ko siya. Nakita ko nga nagsulod siya sa hotel upod ang babae ya. That time, halos daw hindi ako makaginhawa sa sakit kag akig. Naghulat ako sa lobby samtang ginatry ko nga pakalmahon ang akon nga kaugalingon. Pila ka beses ko ginisip nga magpauli na lang kag hindi na padayunon pa. Pero pamatsyag ko, kinahanglan ko nga makita ang kamaturan gamit ang duha ka mata ko. Sang na-confirm ko ang room number nila sa front desk gamit ang marriage contract namon bilang pamatuod nga legal akong asawa, nagsaka na ko. Gakuludog ang kamot ko, Katropang Bea, samtang napakadto sa room nila. Nagpundo ako sa atubang sangpertahan kag pila ka minutes na minsar anay ako kung dayunon ko ang himuon ko. After ko mag-inhale, exhale, nangatok ako sa puerta. Una, hindi pa ko nila pagbuksan. Nangatok ako liwat kag nagsinggit nga, "Housekeeping ni Ma'am Sir." Diri kag ginbuksan ako sang bana ko sa pertahan. Ano-ano man, Katropang Bea, nga daw nakakita siya sang aswang. Nagsulod ako kag nakita ko ang babae. Kilala ko siya, relative siya sang isa namon katimba. Wala sang may naghambal sa amon. Nakita ko gid ang itsura nila nga nakibot. Wala ako nagsinggit, wala ako nagwild, wala ako nanakit. Kundi gintubang ko ang bana ko kag ginpamangkot. Amo ni ang overtime mo? Nang lapsi siya, Katropang Bea. Ginatry ang magrason. Samtang nagatindog ako, feeling ko daw ginakumos ang dughan ko sa kasakit. Naglakat ako kaginhulat ko siya nga magpauli sa balay. Wala ko nagbai sa iya, wala man sang explanation. Abi ko gani, Katropang Bea, amo na to ang pinakasakit nga ginubraya. Pero may mas masakit pagidgali. Dugay na gali sila nga may relasyon. Nadula ko noong luyag sa akon, umpisa sang nagtambo ko. Nasakitan ako sa mga ginpanghambalya pero wala ako nakibulag sa iya. Bilang revenge, tananamon nga savings ginbakal ko sang properties kag ginpangalan ko sa mga utod ko ah. Wala gid ko kabalo, Katropang Bea, kundi in siya nagkuha sang kwarta nga nagastoya sa babayi. Kay tanan niya nga kwarta, ara man sa akon. So amo ni, Katropang Bea, ang akon nga story, no? Kaga madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga sulad. Once again, this is Mia of San Miguel, Iloilo.

0: Rated. X Rated. Upo.
1: Mga katropa, it's now 54 minutes after 2 o'clock in the afternoon and kag nagabalik ang programa nga X Rated with Katropang Bea. Ote, ano nang matugda sa mga katropa natin dyan na nakikinig sa 100.7 XFM Iloilo? Anong mahambal nyo kay Mia? Si Mia lang ang malakas. Oh, imagine, no? Nagapambabay na siya pero ginaarap. Mangyapon sana ang tanan nga ano? Ang tanan nga kwarta? Sana all ba, no? Amugin man na guro nga kunkisa, ang isa sa mga rason nga ginabayaan, no? Ang babae kay ginapabayaan niyang kaugalingon niya. Ang feeling niya lang nga nakampante na siya. Sabi niya hindi siya kaya nga islan, hindi siya kaya nga dugangan. Why man na siya actually gina-islan, gina-dugangan lang man na siya. No, amo na akong kisak, tamaan mo bala kakampante nga hindi na siya mambabae. Ang pag-kisak, ginapabayaan mo na imo nga kaugalingon. No, gali, amo pa na ang rason nga ano nga, mabago siya. Ay! Ako na ako kay Mia, balik alindog ka eh. O, diba? Ako na sexy ka before, ma-sexy ka liwat, eh pwede man na iyo mabalik, diba? Feeling mo, naglosyang ka na, balik ka bala gym, balik alindog program ka bala ng taon ta, total, damo ka man kwarta, diba? Wala man niya sang problema. Abi mo yan sa iban nga babae gani, ang ilang nga skincare, abi mo ko ano ang ilang nga sekreto? Siyempre, kwarta eh. Kwarta, gina ang pinaka-the best nga skincare. Eh kung damo ka kwarta, tanan niya magamit mo, tanan mabakal mo, diba? Correct man. Oh, kay Mia da, sige, balik alindog ka na. Before anything else, before kita mag-end sa aton sining program, ambal ni Tuto Palabrika, puli na ta next week katropang Bea sa Anilaw, namin na magkaon, tambo kag tagaba. Actually, Sir Tuto, amo ni ang request ko kay nanay nga mahambal ko, mapuli ko karon lutuan mo ko sang tambo nga may gata. Ay, lain gidiabi ang luto sang nanay, kuya. Amo gid man aguro, no? Ang nadakaan mo bala? Na lain gid man niya ang mga pangtimpla nga may gugma. May love bala nga dala, no? Sa tagsa kalugay sang ilang alinuto. Shout out kay Nanay Lizelle. Kag-advance, happy, happy birthday. Sa mga katropa naton nga nag-upod subong sa aton, subong nga hapon, madamo gid nga salamat mga katropa peeps. Oras diri sa XFM, it's now 57 minutes after 2. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sang Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, ang ginubra para sa mga health conscious nga mga consumers. Mayara inis ang vitamin D3, mangosteen extract, kag stevia sweetener. Dietary friendly, Premium D3 Coffee Mix provides antioxidant protection, supports bone health, aids calcium absorption, and offers a natural sugar-free energy boost. Ang Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, mabakal gida sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar, kag also mabakal man sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag Watson's Pharmacy, of course, mga katropa peeps. This time, mga katropa, wala na kita sang time sa aton sininga program. Again, madamo gid nga salamat sa mga nag-monitor, mga nag-comment, no, sa aton sininga Facebook Live this afternoon. Kita ay kita next week, mga katropa peeps, sa programa nga Extra Drive from Mondays to Thursdays from 4 o'clock to 7 o'clock p.m. Kaupod ko sa technical side this afternoon, mga katropa peeps, katropang BJ Serada. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Kag sa ngala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Banas. Ako naman si katropang Bea Joyce Ubaldo, XFM News.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magkaan. Sanson Plus Herbal Oil.
8: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ako ba Lisa Lisa? And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Makalage na ko!
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Celthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
11: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
12: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
6: Madayat na kubuhas ah.
8: XFM.
14: Patropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka, at gaganda ka pa.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa.
8: Mag-premium D3 na!
7: Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kapag-abarangay Bakhaw, Binabista, Gimaras. Nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Milito Oy, sa akong nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
16: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
19: XFM.
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa, exciting!
23: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time ang oras sa XFM Philippines, last 4:07 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. Biyernes, pets 5 sa bulan sa Hunyo, labing una sa apatanan ka mga Biyernes. TGIF, thanks God it's Friday. Sa aton sa nga matag palamati, liwat kita nga magapangalagad. Tugtog kita sa takna nga alas 5:30. Upon sa gihapon sa aton sa nga partner sa kahanginan, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, maayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon, kabanuhanan, kag kabaranggayan sa syudad sa probinsya sang Iloilo, kag sa syudad sang Iloilo, lakip na ang syudad sang Pasi. Liwat naman kita nga naga serbisyo sa aton nga mga OFW kag ang aton mga bisita karon magahatag sa mga duga nga mga ihibalo kag impormasyon na hanungod sa aton nga mga overseas Filipino workers. Ini ang inyo alagad, Kratopang Bombit Tirador Riler.
0: Sa subong hapon sa aton sering pag pangalagad, may mga bisita kita nagikan sa OWA and magatalakay kita no sang mga topiko na hanungod sa mga programa sang OWA Region 6 para sa aton sering mga overseas Filipino workers. Kag subong man ang paghatag naton sang update sa aton sering mga tagpalamati nga naga-monitor pinagi sa ilas ni Tagsa ka mga radyo. Mabatian kita sa 100.7 megahertz. Yara kita sa FM band. And makita kag mabatian makita sa bilog kalibutan. Pinagi sa aton sining mga social media platform sa Facebook kag sa YouTube mga katropa. I-like kag i-share nyo lang ang aton sining Facebook pages ang XFM Iloilo 100.7 kag ang XFM Radyo Patrol Iloilo sa aton nga mga taga-panamati. Ang aton nga pagpangalagad sa gihapon, ang Buylog nga ginadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo ng mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang mga produkto sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap kag ang Assist the Pain. Kalakip na sang Yes to Health and Wellness Center. Ngayon na hamtang sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown na Hotel. Katropang Bombet?
1: Sige, siguro i-introduce na ako
0: yes.
1: Na ano na ito ng aton ng bisita. Okay, Dukado, rogi ka nga ito. Discuss ka rin no, kung tala kayo. No? Sige, lihog lang ko.
0: Yes, ang aton sining guest sa subong hapon, we have Mr. Raymond Albesa, ang Overseas Workers Welfare Officer 3. Kag si Mr. Christian Labuyo, ang Family Welfare Officer sang Aklan. Let's talk about Katropang Bombet about sa Family Development Support Program and Reintegration Program.
1: Yes, so. Labay akin si Sir Raymond, ikapiraragan ni Sir. Tatlo, no?
2: Po na Katropang Mario kag Katropang Bombet. Sir Bombet, ika second time ko na nga nag-guest ni Rick.
1: Boy pa, ika-duha pa lang.
2: Ika-duha pa lang.
1: Ati, sige pa gindya.
0: Sige-sige. Mas kami ganin akong sige-sige.
1: Yes, so.
0: Okay, at least kada Biyernes may bisita kita nga taga OWA and para mabalaan ta ko na no ang mga updates sa Katropang Bombet.
1: Yes.
0: So gina-welcome ginato nang aton sining mga bisita. Again, si Sir Raymond Albesa no sang OWA.
2: Good afternoon.
0: Yes sir. And also si Sir Christian Labuyo. Sir, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
3: Good afternoon man, Katropang Mario and Sir syempre kay Sir Bombet. This is my first time around here sa XFM 100.7.
1: Yes, so everything has its first.
0: Basta ko no first gani Katropang Bombet, medyo ang iban ko interviewon na medyo kabadong.
1: Sagad niya si Sir Christian, no. Labayakan si Sir Christian, no. duro gadya mon partnership during my time sa kuno duro gadya bulig kadyang bata before sang halinon sa Aklan. Sa no sa Akla no so kapasalamat ako face to face no sa imo nga pagbuylog kag pagsuportar during my term na sa peso pa ko. Of course si Sir Raymond na pirmi man dyan nag-irimaway kami sa mga planning workshop and other activities of the OWA upod ang Public Employment Service Office. So Sir Raymond, thank you liwat no. Gusto ko basi ako malipat ipasalamatan kwa na yung andang director no yes. Si Sir James Menjola no nakabati ako nga tigin ano yagid gin tagaan niya man importansya ang bulig no kag-suportar kang XFM Radio no sa pag imbitar sa iya sa Dumangas no sa Remo no yes, ang ano ganito migrants
2: the migrants coordinating group
1: no and the cooperative no may diyan man sa nga grupo and tomorrow imbitado kita nga mahambal man dito sa Dumangas so Sir James
0: amo ni ang mga pictures subong
1: yes,
0: Dumangas ni sir
1: Dumangas diyan okay. Oh so Sir James salamat gid sa inyo sa imo suportar no kagang pag ano mo man sa XFM Radio sa serbisyong OFW nagasaludar gid kami kanimo kay very consistent ang imong gid pag bulig ka namon. Thank you very much Director Menjola.
0: So, isa sa mga tagang ginaton sa pagdayaw kay si Director Menjola, why na yan kinanglan? Why na yan kinanglan? Sulat, katurpang pumbeta? approach lang. So, kapadalagi siya sa Ilas Ligang mga personnel to discuss sa mga programa sa ilalong sa Ilas Ligang talatapan katurpang pumbet. So, why na kinanglan? Sulat, approach mo lang. Lain sa iban nga magpadala ka sulat yung kisa palpak pa ha? Kamusta taga DMW okay lang ka mo okay lang ano okay so sige katropang bombet unahon ta siguro si
1: Sir Raymond
0: sir under sa imo siling opisina sir no sa imong department Family Development Support Program. Yes, sir?
2: Yes, Katropang Mario. No? Gusto ko mag-greet gali ang tanan niya tumalanaw no, sang XFM Iloilo. Sa akon, as being the reintegration focal, so may ara kami mga activities like under sa Family Development Support Program, diri ni siya na-incorporate ang mga trainings like sang values formation, financial literacy, organizational development training and at the same time ang pag create man natin sa mga OFW or OFC or OFW family circles no sa mga communities and at the same time ang pag hatag natin no sang iban pagid nga mga training like for example sa organizational development training which we already conducted 26 sessions amo ni siya ang mga training sa mga business planning
3: yes, if
2: sa mga leadership training bookkeeping and other mga ano no
3: skills training
2: skills yes and sa values formation we already conducted from 24 sessions from January to April 2026 and 25 sessions for financial literacy. Amo ning gina-conduct namo sa mga OFW organizations.
1: Yes sir.
2: Pero under sa reintegration program of course may ara pagid kami nga mga program which is na mention ko man previously sa pag-guest ko diri nga may ara kami like Balik Pinas Balik Anak Buhay program no para sa mga distress and displaced na mga

0: Ang sa Family Development Program, this is kung nabatian ko ang inyong mga PPA, so kung program, project, and activities. Basically, nakafocus ka mo sa capacity building, no?
1: Yes.
0: Paghanas, no, sa mga nakalain-lain ng mga activities ninyo, be it financial literacy, and of course, organizing, no, sa mga family circle. Now, you have 65, what you call this?
1: Help desk
0: already. That is a mandate that you have to organize or kung to put up help desk. Kung makuun kang 65, meaning we have only 43 LGUs in the province of Iloilo. When you talk about the 65, that includes school-based or barangay Saremon?
1: May ara kami school-based. And also, we're trying to reach out man sa mga religious institutions.
0: Ah, okay. So, not necessarily nga nagduro, kahit naging top ninyo man ang mga sa smallest local government unit, which is the barangay, but dyan ka mo sa munisipyo, pero ang mga iban nga nagduro ang inyong mga help desk, tangad kang school-based, ang iban, kang mga religious organizations pa.
1: Yes.
0: Yes, so,
2: yes and sir, actually, sir, ang 65, that's the whole Region 6.
0: Okay.
2: Region 6.
3: So, So, amo pa nang ipamangkot ko tani katupang bombet kaya doon natin ala kita. You mentioned nga 43 LGUs ang province of Iloilo.
0: Mm-hmm.
3: So, na-mention ni si Raymond nga 65 na no, unorganized ng help desk. So, mm-hmm. amo pa na ang ipamangkot ko kong tani. But, danunahan ko ni Sir Christian no, nga all over Region 6 na ang 65. Sa Region 6, may mga kaprobinsya ng kita, Guimaras, Aklan, Antique, Iloilo, and that's include the Iloilo City. Sa sila nga mga na-mention kong mga probinsya and urbanized city, ang breakdown sa 65 sina, sir, din ang may na madamo na dira sa help desk na na-establish.
1: So far, sa Iloilo, medyo pare-parehas lang man ah. Like actually, ginasegregate namon. Kaya depende ba naman sa ano mo sa local chief executive kung sino man willing mag-undergo sa MOA. Mm-hmm. Kaya maarap man kung kisa mga local chief executive nga dobudlayan pa kami mag-reach out. Pero in as far as I can remember, may arap mandate CDILG.
2: May circular na sir CDILG for the LGUs.
1: Creation.
2: For the creation of our RFW help desk.
0: Okay.
3: So meaning sir, ang pag-establish sa OFW help desk is mandatory through LGU as pinagi sa DILG.
1: Yes, dumaan ara sila sir nga ginpapanaog na
0: circular.
2: Circular.
0: Yes, so. Siguro I do not know the word na being used kung you're hereby directed or you're enjoined no to create or to establish no the what you call this
3: help desk.
0: The help desk.
1: Yes.
0: Oo. Kay bala mo sa Dolly ang mother law. Which is Republic Act 8759 kag 10691 it's ang iyang text mandatory to really establish no the peso all throughout the local government units no kag mga school base sa aton pungsod. So anyway, ang tong ginahambal ni Sir Raymond na namian ko kay this is capacity building.
3: Yes.
0: Meaning gina-empower nila ang aton nga mga OFW. So ang inyong gina-target sini nga organization, ang OFW ang magtipon kamo per municipality or any organization but be it basta OFW lang.
1: Usually amo ni siya ang gina-form naton nga mga barangay based na mga OFW organizations.
0: Amo nang family circle.
1: Yes,
0: ninyo.
1: Sir Bombet.
0: Okay, nag-organize man niya katupang Mario, sinara Sir Remon kag si Sir Christian sang family circle, no. So meaning up to the gina-cascade na ina-establishar na hasta sa kabarangayan. I do not know how would you look at this point na ang probinsya sa Iloilo pagi man sa Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office is also establishing the what we call the barangay OFW no, and of course may municipal sila. In fact, there was already a summit nga nagtipon ang 35 ka organisasyon no, sa bilog nga probinsya sa

0: Iloilo, nga kasudin, ginsuportaran sa aton pinalangga ng governor, Governor Toto, nga makatipon sila, giving them the, what you call this, sang tawag nga boses, o kung may leverage sila, in terms of addressing no the issues concerning the OFW. So, paano ma-align ang organisasyon nga ginatukod sang probinsya sang Iloilo, pagi sa peso, and the organization being organized by the OWA through the family circle ceremony?
1: Well, actually, akong kisa, may mga organization nga like ang province of Iloilo, mm-hmm. Kung waay pa na namun maano bino, waay pa na namun ma-organize, mm-hmm. or hindi pa rehistrado ng OFW organization.
0: Yes, so.
1: Like ang mga family welfare officers, sila ni nagkadto man mismo no sa organization nga na, uh-huh. para man nga ma-include siya no sa list ni OWA.
0: OWA. Oh, okay.
1: At the same time, amo na yung ginakandakan man nato sa mga trainings.
2: And at the same time, sir, ga-partner man kita with yeah. PESO. Mm-hmm. For those na ma-reach out agad, kung may ara kita partnership with the LGUs, with the PESO, mas deeper agad ang ma-reach ni OWA.
0: Okay.
2: Sa pag-organize sa mga OFW groups and OFW family circles.
0: Okay. So kanami pamatian no kay hambalin Sir Christian nga it really complements no, yes, nagabulnoligay kang wainin na nalabot sang hunta probinsyal sang Iloilo, ginalabot sang OWA no, kung baga gina fill in ninyo. The same through with the PESO of the province of Iloilo, nga ang way malabot man sang OWA, yes. gina fill in man. That's why kanami tanawon kay naga-complement na kada isa kag isa nagabuligay no, kumbaga mamahambal gani nato ni sa whole of the
1: nation
0: government or community approach, so kay ti nagabinuligay na no muna siya. Ang punto ko man lang is lain-lain ang mandato sang ano, kung nagambal gani si ano eh si Governor Toto, sila nga paghambal ito sa summit la di ano di the peso in the province of Iloilo is the little dolly, it is the little OWA, it is the little DMW. So meaning the peso is performing part of your work or task no, but this performance of this task ga complement sa inyo. This is not kung nga nagarival kundi nga naga fill in naga tawag naga complement pano. So kanami kun, that's why nga makita nga ko ano man ka tutok si Director James no sa pagbulig man sa provincial government in terms of the PPA sang OWA. Sige.
1: So, amo na lang ginapasalamatan namo no, Sir Bombet, through the provincial peso no nga naga-complement ang isa kag isa no, mm-hmm. sa peso, si OWA, si DMW para sa pag-deliver no sa mga programs and services not only for OFWs but also for families left behind sa mga OFWs. And right now, we have more or less mga 400 OFW organizations na no, mm-hmm. for the entire Region 6.
0: Okay.
1: And for 2026 alone, we have already organized 15 new organizations.
0: Congratulations no kay kumbaga sige-sige no.
1: Yes,
0: makita mo ang tawag na pag-evolve kagang dynamics ang inyong pag-ubra kag inyong institusyon or organisasyon na sige-sige gid ang pagtutok para nga mapabakod through this empowering activities no. Pero may mabangkot lang ko no, this is more on the statistical point of view. Pirana Sir Raymond, Sir Christian, ang inyong when you talk about capacity building and you continue on empowering this organization of OFW, mga piraran ang kamang OFW ang nasakupan sang nagkalainain nga mga capacity building ninyo, be it financial literacy no, organizing and other capacity building nga mga activities nga nga nagpasakop na ining mga OFWs naton.
1: So kung mag ano lang kita kay kayo usually kung maganda kami activity hindi siya magnubo sa 30.
0: Okay.
1: 30 ka tao. So kung like kung nakakanda kami 24, 25
0: times 30.
1: Oh, times na siya visa 30 minimum lang. Oh. Minimum lang siya, no?
0: Yung mga 6 sintos.
1: So siguro sobra.
2: Meron sir ngayon senses nga damo man. About 50, 70.
0: Okay, so especially kung pero an average of trainees kumbaga. You're talking about 30 packs.
1: Ano? Oh, mga 30. So,
0: with the 25 sessions, meaning 25 times 30, no? 20 times 30, that's 600. More or less mga 700.
2: 750.
0: Oh, mga 750, something like that. Uh-huh. So muna na siya ang nakapacitate ninyo. Now, ano ang when you have this capacity building, do you have some sort of a standard or a measure nga ang nakapacitate ninyo, makita ninyo ang tawag lang nga resulta? Ay, kay nag-training kami sini, more or less, mamambal kami nga doka damaan sa UFW, kabalo na yas ang mag-manage ang ilang finances, nag-intra na sa negosyo or entrepreneurship, tapos nag-model OFW na siya just like kay Captain Lupira, no?
1: Yes.
0: Oo, kagay sino pa ganitong...
3: Atong taga Miagaw?
0: Miagaw. Hindi, taga Kwan, taga Masin.
1: Masin.
0: Taga Masin si Captain Lupira.
3: Si Lupira.
0: Oo, pero sa, may... sa si Ferrer.
3: Si Ferrer. Ang...
0: taga Ngimaras to ang sea base ang anong lang ang land base.
3: Ang isa to ya. Ay hindi ganito ya no atong
0: ang
3: si
0: San Yu Lucena kababaihan to.
3: Kababaihan.
0: Oh, 100,000
3: na daw. Sa may ya. Miagaw.
0: Yes, oo. Oh. Oh. Sa Miagaw ang tong pastry siya. Oh,
3: yes.
0: Oo. Oh, oh.
1: Sir Bumbet, ang amon nga pagkadak sa capacity training, though kung kisa mabudlay pagid, no?
0: Mm-hmm.
1: Kaya though nga ginapension day mo ang like sa financial literacy, oh, no? Kung paano mag-save, kag mag-invest, pero ba't din attitude man siya gihapon?
0: Attitude.
1: Sang, like OFWs or families left behind, no? Nga kung kisa may aragid siya nga why gid ya sang ano no the why ginasa puso kun ano man yung training nga ginakadak na mo unlike sa mga iba nga mga organization nga na applyan na release na mo tulong puso or ang tulong makabuhayan sa pagulan ng samahang OFW sa iyamo ni balang nagagrant kami up to 1 million pesos no
0: mm-hmm.
1: So like why kami nagalimit sa pag-release lang sang financial grant hindi naga capacitate kami sa ila through series of training like basic bookkeeping training
0: mm-hmm.
1: Kay ang bookkeeping or ang recording isa yung naka-importante nga mabalaan
0: yes, basic,
1: sa mga officers para may transparent
0: mm-hmm.
1: ang transaction
0: mm-hmm.
1: And at the same time ang organizational development training kung paano plastaron ang mga tao dira sa organization nga ma nga kumbaga kung ano ang posisyon nagkakabagay siya.
0: Correct.
1: Like for example, being ano eh disbursing officer na siya, mm-hmm. auditor,
0: mm-hmm. auditor.
1: Nga magampanan niya man ang nga posisyon, no?
0: Or as bookkeeper.
1: Yes, sir.
2: Especially then sir kay negosyo nga daan.
1: Oh.
2: We're aiming for the sustainability
0: sa
2: ginahatag naton nga negosyo.
0: Agregig ko sina eh.
2: Oh, okay. At kung... the end of the day, sila magyapon mangin pulos.
0: Correct. Kag kung agi labla, no, nagbaton lang, dole out na siya, no?
1: Yes, sir. So, it's a grant. Out, and right now, may ara na kami na release-an na mga more than 30 OFW organizations na for entire Region 6 and kalabanan na sa ila 1 million pesos nga grant.
0: So that's around, meaning kung 30
1: organizations.
3: OFW
1: yes.
3: Organizations.
1: Yes.
2: For the whole Region 6.
3: Amounting to 1 million.
1: O may ara nga mga kalabanan sina sa ila katropang Mario 1 million pesos.
3: Okay.
1: So, ang may ara may nga wala kalabot 1 million kay depende balan sa equity or counterpart.
0: Ah, may counterpart.
1: Yes, sir.
0: Ang organization.
1: Yes, ang counterpart nila is
2: 20%
1: of the total project cost.
0: So, kung mag 1M ka, 200,000?
1: 250 ang ila equity or
0: okay.
1: Counterpart.
0: Mm-hmm. So, parang may involvement pa sila in terms of the financial aspect, no? Hindi ba kung nga ti,
1: yes.
0: Kung nga tao lang, kundi nga kinanglan, may dyan matimong at pagwaan yeah. sa inyong gawag ng financial resource, no?
2: Yes, sir. And actually, ano man na siya, order man na siya ni Commission on Audit for
0: okay.
2: mga big na mga transactions mm-hmm. ng government, especially mga big projects.
0: Yes.
2: Need gid na nga may, ano sila, may counterpart or equity.
0: Mm-hmm.
2: At the same time, do isipo na lang tani nila nga daw investment. No?
1: Yes, sir.
0: Correct.
2: At the same time.
0: Kag, lain yung pamatyag mo, no? When you are part of the planning stage, kag sa mga proyekto, may involvement ka. Kung sa kwarta naman, hindi ka makuna. Hindi man niya aton kwarta. Sapayanta lang ako. Pero kung mabatsyagan mo, nga ikaw mismo, may ginamot man, which is a 20% counterpart, di mabatsyagan mo eh. Part sinis ang ginagasto ta aton man kwarta.
1: Yes, sir.
0: So, isa na kang bagay nga very important in the organization.
1: Amo na actually ang ginapa-appreciate namon sa ila.
0: Correct, yes.
1: Parang halungan nila ang grant.
0: Yes.
1: Although nga grant lang siya, pero amo lang na ginapangayon namon nga halungan nila para kay, actually, hindi lang man ni makabenefit sa ila, no, kundi pwede man sa ila, iban pagin nga mga familia later on.
0: Yes.
2: Okay. And at the same time, Sir Ramon, add ko lang, kay ginalibot man actually ni Commission on Audit. To check their ano.
0: Mayo kay may tracking
2: implementation nila, implementation na ginamonitor gid namo.
0: Para hindi magplat control ah.
2: Yes.
0: Hindi magpareho.
2: Hindi lang niya ghost project.
3: Ito bang bombeta sir no? I-clarify ko lang kay daw na interesado ko sa as of now no, as per record sa nga OWA, may ara na kamo sang 30 OFW organizations nga gin grant.
1: Yes.
3: May gin grant kamo no. And ang pinakadako is amounting to 1 million. So paano sir ga-submit sila sang project proposal and paano ni naton ginag-grant sa ila given na you mentioned kina nga may 25% no
2: 20% of total project
3: total project cost. So paano nato ni gina grant sila, halimbawa, i-grant na sa isa ka OFW organization, paano na ito gina-select sila?
1: Okay. So, kung may ara organization nga interesado, kandakana na ito, training dayon like sang training sa business planning or on how to write effective business proposal. Mm-hmm. Pagkatapos tagaan na muna sila forms, which is i-complete na nila, kasi sa tudloan na naman sila kung paano sila maghimo sang business plan, isubmit na nila together with the rest sa mga forms na ginhatag namon sa ila. Mm-hmm. Pagkatapos ischedule namon sila assessment and deliberation, wherein nag-invite pa kami dira sang aton isa man ka partner agency, which is the Department of Trade and Industry,
0: DTI,
1: nga may isa ka member sang regional review committee. Mm-hmm. Nga muna ang balik kumbaga do panel
3: do ma-assess
1: kay ma-present na ang organization, ilang officer ma-present na sang ilang business proposal. So kung ma-approve na siya, amo na na ang pag-release namon sang grant. Ang release namon way namon ginatingob kundi gina-divide namon sa tatlo ka tranches. Mm-hmm. So ang first tranche, which is 20% sang grant, that is 200,000. So ihatag na namon as initial phase abi para i-process ang ilang mga documents like ang business permit,
3: okay,
1: kag ang BIR business registration
2: permit, pwede, kung may mga
1: kag other pagidi
2: kailangan nun sa negosyo nila.
1: Okay, inang duwang yun mention ko requirements din siya para marilisan sila sa second grant.
0: Yes.
1: And at the same i-liquidate nila ang 200,000. Tapos i-submit nila liquidation, at the same time i-submit nila ang business permit kag BIR registration para marilisan sila sang second grant, which is 50% sang 1 million.
0: 1 million.
1: That is 500,000.
0: Sir Raymond, katropang Mario, no? Sir Christian. Ma-cut-short ko anay gamay, ha?
1: Sige, sir.
0: Ano ang unang that the organization would qualify? Kay siling nyo may nakita kamo kung feasible o kung probable nga maka-avail sina, no? Tapos gina-training nyo. But before you train them for a possible nga entry or enrollment in the project, ano ang mga criteria ninyo o kung balasihan ninyo nga isa ka organisasyon would qualify, yes, to such a project?
1: Okay. Yes, sir. Una best, dapat ang organization organized na to or registrado na.
0: Okay.
1: Either sa Department of Labor and Employment, mm-hmm, or gani pwede man sa Securities and Exchange Commission
2: or the CDA,
1: sa Cooperative Development Authority, yes, or CDA.
0: Mm-hmm.
1: So okay, kung ready na sila, eh pinaka-importante gid is ang 20% ni counterpart.
0: Counterpart. Oh, no? Oh. Pero may nagadirengan man nga, let's say they are qualified because of the accreditation or may aran
1: sila. Yes, sir.
0: Nakilain-lain yung gin-mention mo nga mga or mga ano gani, mga government institutions, and then they're ready for the 20%. So kung may sa isabi ka lugar, for example, in the province of Iloilo, may gusto bing tatlo ka bilog, ready man ang ikwan. Kung isa lang ginabal niyo o kung pwede man nga.
1: Pwede. Pauna-una. Kung sino makauna. Okay. Sila makauna. Actually, may ara na kami mga approved ng mga organization, but until now, wala pa marilisan tungod kay hindi pa sila maka ano ni gani, maka-present sa ilang counterpart.
0: Counterpart.
1: Or
0: okay. Yes.
3: Okay. Katong pang bombet, no?
0: Yes.
3: Interesado ko sa...
0: Apply ko.
3: Hindi. Interesado lang ko.
2: Si Katong pang Mario, pa, ano, organize ang grupo.
3: Interesado lang ko, Katong pang bombet, because na-mention ni Sir Kaina, ni Sir Christian, and ni Sir Raymond, na ang first stage, the phase one, amo to ang pila dito?
0: 200,000
3: So inaya, okay na ya katropang bombet, sigurado ma-liquidate na nila kay ti ma-process sila sang dokumento mo, no? So whether like it or not, ma-liquidate na nila. Ang second question ko is, na mention kay na ni sir nga may 50% after sa phase 2 na, no? Sa phase 2, kay ti, kumbaga, ang ila to proposal na defend nila, na depensa nila, so approve na. So, what if abi sa second phase, no? Ang grant nga 50% sang i-grant sang OWA sa 1 million, alimbawa, abi sa second phase, abi na-release nyo na, tapos ma-failure ang pag-umpisa sa ilang negosyo. So, anong matabo? Ma-release pa ang the remaining amount o anong plastada?
1: Actually, katulpang Mari, marami gina-question, no? Kaysa subong, damo-damo kami gin-hold nga third tranche. Nga third tranche sa mga organization nga nag-apply tulong puso. Tungod kay, kulang ang mga requirements sa vision, sa liquidation. And at the same time, hindi nila bala ma-present maayo kundi na nagkanto ang, like for example, 700,000 yung na-release sa ILA.
0: Okay.
1: Amo na. Although nga, pag-release na mo, nagkakandak kami itong gin-mention ko ang mga capacity training like sa mga bookkeeping, no? Organizational management. Kay based sa mga previews na mo, yung mga na-release na, amo na nga mga trainings kinanglano sa mga organization, no? Para mapabakod man ang ilang organization.
0: Correct.
1: So, subong, damo kami pending pa na third tranche tungod sa mga hindi pa ma-present maayong ang mga liquidation.
3: Unliquidated?
1: Ang mga unliquidated, yeah. And at the same time, hindi pa nila masugid sa amon maayo kundi na nagkanto ang iba niya. Especially, why namon ginagrant or gina-release ang third tranche kung ang kwarta ginpautang.
2: Ah. Mga gina sir actually ang ginalikawan naman ng utang.
1: Yes.
2: Kay we have a certain group.
1: Yeah.
2: Hindi talang pagyambal kung sa DN siguro.
0: Hindi lang.
2: Ano, actually ang 50% na lang ginpautang gid nila, and the group or the members actually said nga ang utang nila bayaran nila lang pagka next na cropping or next na harvest. Okay. Galing daw natuiga na wala gid. Naman ang budlay sa utang, kahit actually hindi taman maano, base gaisip ang mga members nga this is our part or this is our ano, amon nga party sa organization nga
0: niya.
2: Doon nag ano bala. Pero ang purpose naton for the tulong puso is actually is for the organization mismo, hindi personal niya ng ano nila.
0: Correct.
2: Pero despite that, to add na lang siguro, sir, despite that, actually we have successful ones man. We have a tulong puso grant from Miara kita sa Zaraga, which is a successful one, right?
1: Yes.
2: Miara man na ang ato nga Zaraga, we have a motors auto parts
1: sa Zaraga is amo na siya ang Zaraga Siemens Club, magpapagaya sa mga seafarers ang auto parts business, no?
0: Okay, ang ano lang, no, ang isa lang is masito na may mga basihan man kita kay da sa provincial government, may naga-lending man nga mga organization nga, I mean may mga project sila nga sa lending, no. Tayong isa nang problema amo nang collection no, dadamo siya tawag nga mga kwan, mga bug at bit kolektahon. So isa na kang mga ano gani programa bug at nga mga mayor nga mga problema, especially kung gapahulam ang isa ka ang proposal lang ilang ila program amo na siya ang dapat i-anticipar gid, no? Pero antes kita magsige ito kay kanami man di kay kwan basta yes. Malipat kita kay Sir Christian bala 441 mabalhin anay kita no. Yes, gamay giya sa reintegration program nga gina-handle ni Sir Christian. Sir, briefly, no, what is this reintegration program all about?
2: Well, actually, sir, kung magano kita, sir, maglantok kita sa kabuhi, isang-isa ko OFW. Mm-hmm. Actually, we have what we call the migration cycle. Mm-hmm. So, may mga stages kita dera. One is, syempre, kung mag-umpisa pa lang, we have the pre-departure na stage. Mm-hmm. Mo pala nag-umpisa sila. Then, kung makakompleto na sila sa mga requirements, siyempre magtrabaho na sila sa iba nga lugar, tiyan mo na siya ginatawag natin ng on-site na employment. Mm-hmm. Then, siyempre, kung makatapos na sila sa ilan na contract, or magka-problema sila, mm-hmm, sa ilan ng mga kontrata nila, or sa mga ubra, like, for example, ma-terminate ba sila, mm-hmm, or magkasakit sila, mm-hmm, or like, sa subong nga gina-face na ito, nga crisis.
0: War.
2: Well, may war kita. So, right, wala sila choice.
0: Yes.
2: Or, wala sila choice ka magpauli diri sa Pilipinas. So, dira na masulod ang ginatawag nato nga return and reintegration. Mm-hmm. Pero syempre, kung mayara, wala sa plano, mayara, mga planado. Mm-hmm. Let's say, mga naka 10 years na, mm-hmm, 15 years na, mm-hmm, 20 years na as an OFW, syempre, gusto man nila i-enjoy ang fruits of labor nila.
0: Correct.
2: E, mapauli sila diri sa Pilipinas. Mm-hmm. So, ma-enter naman sila sa reintegration. Mm-hmm. So, magamba kita na reintegration program, si OWA, may bulig sa mga nagpapauli na to ng mga OFWs nga we're in ma for good na gid sila, mm-hmm, or ma-retire na sila as an OFW. Mm-hmm. So we have different programs like mga Balik Pinas Balik Hanap Buhay. Mm-hmm. Under the Balik Pinas Balik Hanap Buhay program, ang mga distressed and displaced na to ng mga workers kinatagaan naton sa mga livelihood na assistance up, mm-hmm, to a maximum of 20,000 pesos.
1: Mm-hmm. If I may add, as of April 2026, ang narilisa na namon sa Balik Pinas is 724 ka mga distressed mga OFWs. Oh. Ang total amount na grant na namon is 13,425,000.
0: Oh,
1: as of April, oh, pa lang na, Sir Bob.
0: Oh, so 20 as of April, that is a 20,000.
1: Amon nga financial grant, may 20,000, may 10,000, kaya may 5,000. 5,000 siya, kung pagpauli niya, inactive na siya nga OFW.
0: Okay.
1: Kaya may isa lang siya ka-membership contribution sa OWA.
0: Isa lang?
1: Oo. 10,000 naman, kung hindi siya active pagpauli, kaya may more than one OWA contribution siya.
0: Okay, sige.
1: Kaya 20,000 naman kung active
0: kung
1: siya.
0: Kung
2: ginay mo na siya naman, Sir Bombet, actually is para mag-promote man sa ginatawag na ito ng OWA membership. Mm-hmm. As you can see, damo mga programa si OWA. Pero mas ginaano naton bi ang mga active na mga OWA members. So that's why ginaano ginamon especially kung magkadto kami sa mga kabarangayan or maghatag kami sa mga programa kag serbisyo sa mga municipalities nga bayad kamo sa inyong OWA membership. Kay mo kung makita ninyo madamo kita na mga programa nga ginahatag.
0: Nga ma-avail na.
2: Yes. And actually, hindi lang man sila nga dapat si OFW ginang magbayad.
0: Oh.
2: Pwede man actually ang
0: pamilya
2: ilan
0: nila.
2: Mga pamilya.
0: O membro yes. Pamilya. Grigya sa kwan?
2: Yes.
0: Sa komunidad nila.
2: Kaya kung sako sila dito sa Sagwa, wala na sila time.
0: Pero likes. Duro paghihapon, no? If I may. Duro maghihapon, paso nga way kabayad pagbalik giananda duro dad mga offer nga programa kang OWA for the fact that they failed to pay the membership fee which is $25 no that is good for 2 years pero hindi way sanda so meaning they forfeit no hindi ro sanda ka avail o kung maka qualify sa mga programa nyo do may ginatao ka mo nga kumbaga para hindi sila magsunggod
2: yes.
0: No kung kumbaga may diyan ka mo nga inactive gid may diyan nga one payment kag kung magsubra sa isa ti makabuel ka 20,000 ang isa lang 10,000 kung may gid ti 5,000 ti ganito sing 5,000 mutla de ti dugangin nyo bi. Oo,
3: para
0: mag-white. Oo, kung mag-white ka ba?
1: Actually, may gina-propose sa buong program nga like for example si OFW
2: successful
1: kung naka-avail siya be 20,000
0: oh.
1: After 6 months ba yun or a year
2: wala pa kita gid kalan taw sa ngayon sa MOI ay
1: pero may ara dugang 30 if I'm not mistaken, 30,000. Tapos, after a year, pag kung sige-sige pa, may additional 50,000. So, total package para sa iya is 100,000.
0: Okay. Ang isa kong nasilaw, pertigi sa gobyerno, then taking the side of the clients, kay may common kita nga, mga ano, nga bruligan, no? During that time, mati, konektado kita sa peso, katrupang Mario. Ang kalabanan ngay bungat kang mga OFW, kung naserte, manami madaan may programa garing kay te arus-aruson matapos mo ang requisito no ukon ka sa kabasa raket rikaw ukon may masakit ter gani pero kabuhay magparilis kang ano kang ano ni kang kwarta ti kisa ma dipinsa kita makambal kay balaan nyo kwarta gani ka gobyerno mabudlay pangayoon no luwas lang ko politiko kao ti Dasig. Dasig. Dasig. Oo. Kadlawa ka karoon na itoksoon. Na, muna siya. Ti, ang akon lang tana kay this are the infos. I know. Nga kamo mismo, nakita ko nga hands-on gig kamo. Kag kita ko man ang pag-bakas ninyo sa field, no? Kaya tigay rimaway kita o kung nagyanta man kamo. May mga feedback man nga tamaan man ka ba kasi ninyo. But of course, ti, why kamo tihan? Kaya ti, centralized, no? Mga policies natin ninyo. Pwede nyo ran lihog. Nga mambal nga kung pwede kamo sekretary kakdak o kung PY kaunan no administrator ninyo nga kung pwede mas kalabanan ang feedback sa komunidad kung pwede mapasimple talang kag mapadasig para nga hindi man matamaan nga gahrelat ang ano ang mga OFW kay because these are already problematic people no gamaka iban gani hindi ra gani ka bail may dyan nga napatay ra ka cancer kay ti may mga dreaded disease kamo ano gani
1: med plus.
0: Oh, may med plus kamo but you can avail only of that when you have that dreaded ng mga disease mga cancer ti hindi man kau kaavail sa isa kang ano ninyo kang tawag nga ano gani proba ang medical ninyo nga aspekto kung nga kan kay manubo lang to pero kung mataas ti kinanglan mga masilan nga mga masakit no so I think the bottom line is speaking of course of the plight of the OFW ma ginalihog tagid kamo kung pwede pa naman duman kag makabulig man kamo indorsar sa inyo nga mga bossing na kung pwede mas simple lang no kag mandugang dungagan ninyo Sir Christian Sir Remo na
1: actually Sir Bombet from yes, time to time mayara kami ginakandak sa Manila at program review and yes, evaluation
0: nami.
1: Wherein nga ang mga feedback like sini gina-raise out na namon
0: very good
1: para nga
2: ginatake it para this
1: yes
2: actually ang program dani it's ever evolving
0: okay
2: kung ano ang nakita namon nga needs sa community sa OFW community naton ano ang bosses bala sang majority ang gusto nila ginaano man naton gina-address man naton at the same time gusto man naton i-improve ang programa naton
0: but how would you gather this kind of feedback from the ground na para madulong o kung madaran nyo tuya sa central office ninyo when you have this feedbacking no kaya you have the mechanism of providing information through the feedback system ninyo so paano sa inyo sa idalom may dyan ka mong ano nga mga feedback mechanism system where this OFW would be able to you know say something on their you know sa ilang mga kinanglanon need especially when you talk about capacity building paano nga mahambal si Sir Raymond nga IT mo jagali ang atin nga i-capacitates kananda based on the need ID no ang identification of their need so mamangkot lang ako ano ang inyo nga mga mekanismo nga na plastar on the ground nga that will be able for the OFW to provide you the feedback.
2: Actually, sir, number one, mayra kita ginatawag nga syempre sa mga government offices natin, mayra kita mga feedback form.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre dira eh gina-consolidate namon kung ginabasa man namon siyempre wala man ang ginahaboy lang.
1: Eh ya through papers. Pero ang kusa pag-apply pa lang gambal na kadabot amo sa mga requirements ya mo ni. No problemado na ta tapos amo pa ni mga requirements okay. Naman na.
2: And siyempre sir, especially when we do may ara kami sir nga programa or serbisyo, kinatawag ni siya naman nga parokya ng OWA.
0: Mm-hmm.
2: Under the parokya ng OWA, gina-penetrate gid namon or ginakadtuan gid namon ang mga kabarangayan.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre to speak kung ano ang mga kailangan nila ng mga programa.
0: Mm-hmm.
2: At the same time siyempre man information dissemination man. Mm-hmm. And siyempre ga-feedbacking man kami.
0: Okay, so it two way, no?
2: Yes,
0: bilang you gathered the information from them as a way of feedback, at the same time you maximize your information dissemination.
2: Yes, sir.
0: Vis-a-vis ang inyong mga programa. Kaya nakita ko kisa sa mga na ano ba sa mga kabanuhanan as kabarangayan, kanami sa mga programa sa mga gobyerno, kasang gobyerno, especially the OWA, no, kung paano maka-avail ning mga ng mga OFW, mga kinanglan gitan. Dapat sometimes, why hindi mag-cascade, hindi sa nakamaan. Ang kapasalamat kami kaysa Timpo ko tuuna, mahambal sa na, paano tinyo kamaan ng financial assistance sa Katupang Mario, ang province ng Iloilo, kung na sir, pag-baal naman ka repat certificate bala sa OWA,
2: mm-hmm.
0: ginautikan kami ito kakuan, kung naagto ka mo sa peso, ka province ng Iloilo, kay may financial assistance. The same way that the personnel of the IPG peso, no, do the same. Naga ano man sana nagasugid sa uwa duro pa di mabagal nyo agto ka mo to kay Sir Richard, kay Sir Christian, Sir Raymond, kung sino to mga in charge.
2: Yes.
0: No, ginahotek maratuya kag ginapa, that's why they are also knowledgeable kay si Sir Jibo Tolentino katropang Mario, may tuya sa bag ko sa sagway. may dyan na kami karang red nga mga pamplets nyo bala.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dyan tanan nga programa, although hindi na mayroon man anang detalye, pero mambal kami, oh gya pwede ikaw ka dyan, pero ang detalye tuya ka mo akagto sa uwa kay ang mga ang kwartangan yung mabagal nyo tuya nyo ka dyan mabagal kang mo dyan mga requisito, pero dapat sana ang ma-discuss ka ninyo kay anda dyan programa.
2: Yes.
0: So dyan pa lang may kudigo penal na. Kumbaga, may dyan na kaming ginabasihan, no? Para nga mamanaan kang OFW, you have that kind of programs, ano, projects and activities that will be able to help them either financially, no, or capacitate them sa anda nga pagpangabuhi. So amo na tawag ang pag-complement natin is not just about organizing but even in the programs and the projects and activities.
1: Amo nang manami sa aton networking kay do, hindi lang si OFW makavail kay OWA but also makavail siya kay PESO,
0: yes,
1: and at
0: yes,
1: the same time may ara mo kaysa makavail pag kay DMW.
0: Kay, oh.
1: Sa iban pag nga mga partner agency natin,
0: yes,
1: like
0: oh.
1: kung gusto nila training ara si TESDA.
0: TESDA, correct.
1: No, mga kung ano-ano.
2: Basta man sir, whenever we are encountering OFWs, especially kung gina-interview namon, gusto namon i-maximize for whatever na program na pwede niya ma-avail.
0: Mm-hmm.
2: For example, magmasakit siya, amo niyo, pwede ka sa medical, pwede ka sa Balikpinas,
0: mm-hmm.
2: o may bata ka nga kuleyo, oh, apply pa for this
1: scholarship program.
2: Kung pwede mabunggit urot, pwede.
0: Yes, nakita ko na sa inyo ano itong red book, kumbaga, no? Ang, kwan. Pero, kang kalabanan bala sa inyo, na ano, kumbaga, Katupang Mario, pag-abot sa Pilipinas, sir, problema ko, ay kunog bakal bulong, masakit ako, no? Ang may kidney problem. How would you address that? Inyo ang tawag lang nga immediate nga assistance kay ano na siya, health issue na siya, so pag abot na maagir sa peso tikong ko agtuanay kamo sa uwa, no, kay may mga ano sa da. Now gusto ko mabatian from your end, no, nga yeah, para at least ka pamati ang atin pa.
1: Actually
0: pag abot be kung may sakit ano dayon kay ang kalabanan, mm-hmm. mahibi sanda,
2: yeah.
0: Sir, may kidney ano-ano ko, kinanglan ko mo dyan, pero
3: immediate wife, kwarta, assistance,
0: ano bang immediate nga medical assistance that you could
1: actually Sir Bombet, correct, yes. me if I'm wrong, though hindi ni inline sa amon nga
0: okay.
1: Oh. nga program,
0: oh.
1: pero ang mga patient kung kis ang kinanglan immediate intervention,
0: yes, oh.
1: gina-refer na namon sa Western Visayas, no? Western Visayas Medical Center.
0: Okay.
1: Kung
2: medical referral kita.
1: Oh, may mga medical referral namon.
0: Okay.
1: No, pero kung inang may mga sakit nga daw ano, daw nga waay kami reimbursement. So, I mean they really have to go into sa process no nga ma-apply gid sa amon nga WAP illness program.
0: So WAP.
1: Oh, oh.
0: Again, what's WAP?
1: WAP is Welfare Assistance Program.
0: Oh.
1: Ang under sa WAP program na to, or wellness assistance program, mayara kita amoni sa illness, mayara kita sa bereavement, sa disability.
0: Okay. Abay lang ana yang bereavement no. ang ano kwer migid ng mga kwan is nga do ako mismo kulang ako nga magbulag kananda. Kung okay lara ko nung pamasahe kag irigmaen. Pero kung ang bulig nga kinanglanen, sakit no nga kinanglan bulong. Or even mas mataas-taas ka rin yung kinanglanan, ano ang pwede? For example, may referral ka si Raymond. Kung ang isa kang OFWB, gamasakit, i-refer niyo sa Western Visayas Medical Center. Now, what's next na? May ano siya, may support siya in terms of financial or medicines or what? Nga, kumbaga, that OFW would also feel secured nga, ay, magto ko to, AOWA is on my side. Yes. Muna, bla?
1: Actually, manami isubong kay AOWA in partnership sa PhilHealth, no?
0: Okay.
1: Or Philippine Health Insurance, wherein mayara kita ng ginatawag nga
2: YAKAP.
1: YAKAP program.
0: Yakap. Pero ang YAKAP is not only for the OFW.
1: Yes. Aside pagin sina, no, sa YAKAP, amo na ang, of course, sa MedPlus. Pwede makasunod sa MedPlus, tira sa illness program naton. Pero why kami naghahatag immediate financial assistance?
0: Wala.
1: It is still in
0: so you have check. To go to the process nga ang sa YAKAP, may ano man may konsulta, ano kanina, ano, libre konsulta, may YAKAP nga in terms of, you know, may mga laboratory na. So, gina-refer na sila sa PhilHealth. Ano ang proseso?
1: So ma-coordinate din sila sa kundi may pinakamalapit nga
2: YAKAP
1: clinic
2: center.
0: They don't have to pass through the ano the OWA.
1: Why not?
0: Diretso na lang ay iya na isang PhilHealth.
1: Yes.
0: Oo. So meaning hindi lang na yung general public na ya.
1: Yes. Oo.
0: Pero sa in terms sa inyo nga programa, why ka mo tutok sa muna nga pag may uli ka OFW ka magkibi sa lugar lain din ka may sakit, why ka mo tawag na referral nga sagot ng OWA?
3: The immediate financial assistance something?
0: No, ex-blah?
1: Wala kami. Wala kami sinasang immediate ano. But ano gid, ma-apply gid siya kag I'm under siya sa WAP illness program nato.
0: Okay. So, gyaw kita balik anay kay ano no kay Sir Christian. So, reintegration is you know, sa ano to, halin sa
2: from pre-departure on-site sa
0: pagbasta na sa nakabalik na siya. So, kalabanan sang ano kung naka-notisya kamo pagbalik sa OFW, lugar nga maka income, maka earn. But because of some issues like maltreatment, contract violation, pagbalik ng dagi, utang pa. So meaning, physically productive sanda pagpanaw, pagbalik ng dagi, na maltreat sanda, naunsihan sanda, no? O konti, ano gani pero ba? May mga contract violations. Pagbalik ng dagi, zero-zero sa financial nga aspekto. Te, ang reintegration program pagbalik nanda sa komunidad, you have all the programs and the projects. Why gid sanda sing tawag nga a social protection nga in terms of insurance or what you call this ang or pension or blah may wabudan. Oh, why ba no?
2: Wala pa, sir.
0: Oh, kay ang punto nga pagbalik mas plus black ka mga kamanggagawa.
3: Oh.
0: At least may bulan sa nasa sa ano sa andang SSS nga kung in kaso magmasakit ang membro pamilya may maka loan sa na. Ti pag abot giyata na ko FW pag wais na kwarta.
3: Why get?
0: No? In fact, kung maghalin sa natuya sa host country nanda, kag nagmasakit sanda, no kag pinabayaan sa naka-employer da, ay sus. Mahibig ka mo nga duha. Eh kung magtubang ka mo, makunsan, sir, nangutang pa ba na ako? Nangutang pa bata ako para makauli ako kay sanda pa nagpamasahe sa kanindi mo kita, karaman? Nga, nag-ubra ka to, lugar nga maka padara ikaw kabulig sa pamilya mo, kay nagmasakit ka to, yan di organic kapag sagot tonto.
3: Ikaw pang buligan?
0: Ikaw pang buruligan, ikaw pang gingastusan. So, I mean, this is the picture that I want to let you see. Nga, ano ay hanang pag-address na sinaman? In terms of the reintegration, nga pagbalik ng tao, may bilir na maka suportar kananda even you know ang basic lang lang na
2: kwan. Okay, like you have said sir, nagka problema sir. Oh. So dira sir masulod ang aton nga Balik Pinas Balikan na Buhay program for the distressed and displaced na mga workers wherein nga makahatag kita up to 20,000 pesos pero may mga upcoming kita na mga reintegration program like ang gin-discuss nato kagina off air. Mm-hmm. Soon pero wala pagaling kita ano get memorandum of instruction or MOI. Mm. Meron kita nga upcoming na OFW loan.
0: Okay, if I may no kay may clippings ano? Today. Mm-hmm. Oh, Gia ang ginpagwa ni sa Tribune. Mm. Oh, iyan ni press release ni kay Administrator PY Kaunan. This is about the 2 billion no ng ano ganin
1: Small Business Corporation
0: yes. SBC Corp. I think this is in partnership with the DTI. So may ano kamo kaya, may detalye kamo kung how would the OFW be able to ano to avail of this no?
1: Ang very limited lang yung idea ko, no? Correct me if I'm wrong. Nga si OFW pwede maka business loan through this SB Corp na program.
0: Okay.
1: Kay DTI. Mm-hmm. Maparegister lang sa portal. Mm-hmm. Kaya dumayara ng SB Corp nga portal. Mm-hmm. And at the same time, manami ni nga loan program kay Y Initia Collateral para sa mga OFW.
0: Pero it's a private entity, sir Remo, no? Ang mapaharam ka dyan is not nga taga ang ano, hindi ko uwa. Hindi ni kwartas ang uwa.
3: Hindi kwartas ang gobyerno?
0: Oo.
1: Iyan ni, ini lang ko sure kung ini 2 billion.
0: Ang conduit yan, ang iya nga pa, kung partner yung kumbaga, ang SB Corp eh,
1: kung ini 2 billion ba is iyagid lang ni DTI or basic on half ang 1 million kay OWA or ang 1 billion kay DTI. Mm-hmm. Amo pa nang ikwa namon
2: we're still waiting for the MOI.
1: Unlike some previous nga mga program ni OWA like ang OFW Enterprise Development Loan Program. Oh. Wherein nga ang fund is iyagid dyan ni OWA.
0: Ni OWA gidyan. Okay. Oh. Tibilo kay na nang istoryahan na ito medyo sakit gawa. No, it's a big concern ang in terms of tawag nga basta pahiram no tedya manuguram kedya of course we don't underestimate no
3: yes.
0: Sa mga would be nga mga borrowers kabay lang anami lang kag mga namiad ang anda nga mga proposal no feasible but of course te isa na pirmi kang ano kang concern naton nga maski sa inyo man nga problema ang tawag
1: yes sir Bobet kabay pa nga ang kutob sa mga hulam manami man yung manughulam manami magbalayad kay later on kung nami sila magbalayad damo pagid nga mga OFW ang mga buligan
0: yes may trickle effect no?
1: Yes sir kay kun later on kung damo naman na wala kabalayad mm-hmm. Kagun tatun damo naman ang hindi maka-avail
0: yes so
3: balikan ko pa ni Katrobang Bombet ang tulong
1: tulong puso
2: tulong puso
3: tulong puso mabreak tanay Katrobang Bombet no? Nakadali lang kay balikan ko na kay may na reserve ako na pamangkot para sa tulong puso kaya doon interesado ko ato kayo nang sa second phase. Sa phase 2 no?
1: Sa phase
3: 2 kaga na mention kayo na nila ni Sir Raymond kag ni Sir Christian nga damo sang wala maka-liquidate. Reason ko nga nga
0: why sila mag-release ka third tranche
3: wala sila mag-release ng third tranche so correct. balikan ko na dugay-dugay
0: kaga
3: may na mention sa kayo nang mga organization nga successful and may ara man sang wala so out of 30 kung pamangkot kung pilang successful kay bilang mula balikan ta Katrobang BJ sa atong siling matag palamati mabuhay kita nay makomersyal kita ang oras last 5:05 na sa hapon
4: X FM Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
6: Bibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
14: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
16: Ako si Arlene Uy sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Uy sa akong ninadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kag XFM libu-libong papremyo. Thank you!
15: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
17: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
18: College na ko!
19: XFM!
20: Katropa mo!
21: Exciting!
22: Mga katropa! Exciting!

0: Philippines Standard Time, ang oras sa XFM Philippines, last 5:09 na sa hapon, kanami isang diskusyon samtang nagapangapi kita sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen no, sa aton siling mga tagpalmati. Sa gihapon ang aton siling pagpangalagad, ang buylog nga ginadulong sa inyo sa medikalidad, garantisado kag epektibo ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kagang Sista Pain, subuman ang Yes to Health Incorporated. Ngayon nahamtang sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown na Hotel. Balikanta ang discussion kay na, no? Kay may na-take note ako ng mga concern katropang Bombet, si Raymond, Sir Christian, about sa programa sa Tulong Puso. You mentioned earlier na mayara na sang 30 OFW sa organization sa ang naka-avail na sini. And out of 30, pila dira sir ang nakabato na sang second sang phase 2 and manugrilis sa phase 2 and pila dira ang why makaliquidate?
1: Mauna tayo sa mga why naka-liquidate, okay. No? Siguro mga less
0: numbers
1: than
0: lang, numbers lang, oh.
1: Less than 10. Less than 10.
0: Out of 30,
1: yes.
0: Less than 10. So, less mga dira 10. Sa mga 9, oh.
1: Or siguro sa mga 6, mga muna.
0: 6, okay. So, anong mga reason nga ang why sila na, ano sila, na failure sila?
1: Hindi man totally nga na failure, no? Hindi lang nila ma-present. So, like, for example, kung 700,000 na ang grant yung nahatag ni OWA, ginapangita namon din nagkatuning 700,000 ano niya ang pinamakal. So kung hindi nila ma-present but silingon iban sila nila ginutang.
0: Sa 6 nga ni sir, ano ang nature sang negosyo or sang programa na gin-present nila?
1: Ang kalabanan sila is engaged sa sari-sari business or general merchandise.
0: General merchandise, okay. So, alimbawa, ang isa ka family organizations, no, ginrelease sana sang pondo, pwede kwarta ni sang gobyerno mo.
1: Yes, sir.
0: And subject for liquidation sang COA. Alimbawa, kung hindi makaliquidate ang organisasyon, may ano ang liability nila? Kung hindi sila makaliquidate, may salabdon sila o
1: why naka-state sa MOI nga may ara sanction for those OFW nga organization nga hindi makaliquidate, no? So amo lang ginaguro nga hindi kami kahatag like what I mentioned, mga certificate of good credit standing or good standing bisa pag manage sang business para maka-apply naman sila sa iban. Kaya actually hindi lang kami naghahatag sang mga assistance, no, may ara mga LGU nga naghahatag, like best example ko si Antique. So si Antique, once naka-avail Tulong Puso, may harap pag gina sila other program, ang local government unit or provincial government unit sa Antique naghahatag 300,000 para sa mga organizations na nalilisan Tulong Puso. So kung amo na, like for example Naputo, si OFW organization, so hindi na siya kapangayo sa iban pagid nga mga government agencies, no?
2: Government, correct.
1: Muna. Pero common nga i-compel naman sila nga magbayad daw mabudlay, no, kay baay na siya naka-stake sa among galing lives.
0: Ina kon amo na nga family organization sa Gyapon, OFW family organization, yes, gabito nila. What if nga mag-change sila
2: name
0: sa name?
2: Oo.
1: Kung mag-change sila na yung mayara, makamilitabase, kung may search na mo na nga, mabalaan na mo kung naka-avail.
2: Kung sinogi hapon ang mga board of directors, yes, sinong
0: pero
2: officers.
0: Pero kung lain naman nabi, limbawa, atong mga nag-existing board of directors ang family organizations nila, lain naman, ma-member na lang sila.
1: Mabalaan ko man nag-ihapon, kaya ako man nag-check sa mga profile, membership profile sa mga organization, mabalan kung ikusino na ang mga members. Pero may file man kami.
2: Yes, good question na katropang Mario yung in-raise mo. Kasi iban yung mga private sector, amo man na siya ginimo nila, they change their name, no, ang establishment name, tapos mga board of directors and officers. Yes. No, I do not know how SEC would address that. No, pero may mga iban sinada.
1: And ang tulong puso namon is one-time payment lang.
2: One-time.
1: So, kung naging member ka ni sang amoning organization before, tapos nag-silo ka sa isa, hindi pwede.
2: Hindi na pwede.
0: Why katropang Bombet, mga sirs, no, ginapamangkot ko ni? Because nga kadako sang kantidad, abi. Mm-hmm. No? Kadako sang kantidad. Amakon mo, could you imagine, 1 million? Mm-hmm. 1 million. And nagapakita nga amo na kadamo ko isang kwarta sa gobyerno. And pinagi sa sila nga programa, nga makahatag benepisyo sa mga
2: OFWs.
0: Dapat halungan nilang kwarta kung magamon ni katropang Bombet.
2: Ti no? Ginhalungan maranandan. Kasi sometimes that is, you know, ang i-factor in aton nga ti these are the external environment hindi manandagid mano. But I think the ang isa siguro nga ma-suggest naton kay siling ni Sir Raymond wising sanction.
0: Yes.
2: No? Oo. Siguro butangan nandara diyan ka mga dugang-dugang sa mga warehouses, nanda nga maproteksyonan ang kwarta kang government. No? We are talking only palang sang OWA, ha?
0: Yes.
2: Why pa ibang? Why pa DPWH?
0: Why pa? Oo. Kay, tika pa kayo, sin kung wala sang penal clause or why sang liability, ang member, pwede nga, masalis lang natin, tunga-tunga.
2: Sige lang, ha? Oo.
0: Kay, total,
2: wara man.
0: Why man mo. So, muna ba la?
2: So, ang makita mo na sa una pa lang, they could already have that mindset. Yes. Ti kay Waisan dasing tawag sa labton, kumbaga, ti pwede na nga patakaan. Di ba? Kay ti hindi mo mapaktan ng isip sang tao mo. Ti ang ano ganun parang siniya? Ang aton lang siguro hinyoon sa OWA kay Sir Raymond kay Sir Christian nga ti para madugangan ang pag tao sang ano ganin sang measure to protect the money.
0: Yes.
2: Is siguro dugangan ang mga ang content, no, input sang

0: may
1: ang luwas pa yung sinao. Aman ang counterpart na nila, ang 20% lang. Kag, aman na ikay, kung mag-successful ang inyong business, pwede ka mo later on ma-convert into cooperative. No? Kawirin maka-expand ka mo sa inyong membership. Eh, mga
2: na. To add na lang siguro, Sir Ramon, actually si Dole mismo may ginahatag man na additional na daw same man sa kay Tulong Puso na 1 million pesos.
3: Oo, may
2: so,
3: man.
2: They can use this
3: may livelihood ni sa dahilip nila. Oo, muna siyang
2: nara. Muna siyang nanonamon. Actually, ang most of our OFW groups or OFW family circles na naka-avail sa Tulong Puso program, nag-a-apply man for the Dole na livelihood na assistance, which is ano man, additional man na 1 million pesos. So, bati ko to, dapat naka-ano na ang Tulong Puso bago sila aprubahan sa ano, isang Dole.
0: So, makita mo ka ito pang bumbet. Kung sa kwarta lang damo kwarta ang mga ahensya sa gobyerno.
3: Ginatakaw lagani.
1: Pero kami katropang bombet sigurado wa ay kami yung maleta. Kung anong servisyo
0: may para mali, hindi may malita pero magpaulay ang OFW.
1: Pero ang kwarta yung para yan sa mga OFW ginahatag ginanaman para sa ila. Okay, sa gani kami pa nag-aabuno. Like with my mga application
2: mga notaryo.
1: Hindi siya yung magpa-notaryo sa affidavit sa balik Pinas. Di wala ka choice. Ay,
2: pero misara naga ano? Abu, no?
1: Pero sige lang.
2: Ano yung mga instances, sir, nga?
3: Himo latatin ka kumun fantang duha.
1: Parehas ta.
2: Or mga instances, sir, nga wala. Pag makadong OFW sa office, wala sang pamasay. May baby sa amon. Oh. Si, dumaluoy kagid.
3: Patas.
0: Na, Kaya mo, amon man natin sa amon, ha?
3: Anyway, ang gusto ko lang i-clear, no? Before kita mag-proceed liwat kay Sir Christian. Atong ginauna anay ang ano ang counterpart nga 20% ng kasusunan anay na for documentation, no?
0: Yes.
3: Para at least unahon anay ito para nga before magtao ka second trans nga 50%, no?
0: Yes.
3: Okay,
0: yes,
3: sige. Mm. Oh. Pero te diyan nga bagay realidad
0: eh. Yes.
3: Gustuhon man an maski ano kanami kakwan ambal gani isang isaman ka government official even if the policy or the rules and the regulations and the law, no, are in place but execution isa may ano gid may palsoman kag mismo ang mga end user te sanda man ang palsoman di ba te bla pero sila ra ka magbuto bla oh te kundi ang lideres ta nga ginpili ta cycle man lang oy baklen kaw mi pa gani idek ang idek ka pirabilen atlad
0: Masin
3: ko mil hindi. 6 mil do, 6 mil 5 ron, masiti pa gani. O, te pirabakal ka boto, kay ban?
0: Kay
3: ban
0: din. O, te. Kung isa gani, sa utan ka lang, okay lang.
3: O, te.
2: Tag-shin,
3: may tag-shin. Sa pa, may dignidad pa yung idik. Sa tao. O, di ba? Okay. Sige, hon, tagay na karoon. Pero, kanami isang discussion, no? Ma-request kita liwat kay
0: Sir James.
3: Kay Sir James.
0: Pwede, Sir James, next Friday.
3: May inspire ikaw when you listen to these guys, no? Na they're doing their best. And then, of course, they have the resources ang organization nila. Ang Balmoduro, ang kwarta. But, we need to further protect, no, ang tawag blasang aton nga mga resources, especially the financial aspect, kay ti kwarta inisang mga taxpayers, no. Pero nakita man aton ang tawag nga the noble objective, no, sang proyekto ta. And I am with you on this, no, kanami sa mga programa ninyo. But of course, hindi natin balikawan, hambal ko liwat, tanawon nyo ang foreign recruitment agency, no, kay durugid ang reklamo on how they deal with or they treat sa aton nga OFW, isa na siguro sa inyo nga mga local nga project, saludar ako. Pero in terms of the welfare aspect sa abroad, daw amura siguro gid ang tutukan
1: with regards naman siguro sa mga recruitment agency, no, may it be local or foreign. Siguro we leave it to the DMW na lang.
2: Ay, sila, sir, sila ang monitor or regulate sa DMW. Kamu
3: itukuhit na may nagambal nga nitagawa ko na sir nami kung may DMW gi.
0: Ga-request. Ga-request. Si Katropang Bumbet ga-request.
1: Basi next week sila na.
3: Ang butlang. Para lang. Pero I just want

0: to ano no, to bring this no, I don't know kung if this is makakomentar mo kamusin eh, ang ning one country team no sa ano ang party ni sang MWO with OWA and the Embassy of the Philippines, I think sa Israel din eh no, nga they have their information dissemination including this administrative order 2013-006 aning rules and regulations ang migrant workers in OFW parte ni sa mga accreditation sang clinic bla DMW na
1: accreditation sang clinic
0: oh mga clinic bla kay gindala na isa sa kay senator honorable senator Tulfo no nga gin-accredit ang isa may accredited nga clinic pero napakonsulta sa isa ka hospital may Bukol ano ni ha medical requirement before ka maglakat now nga may ano pa nga maagi ka pa sa isa ka accredited nga medical clinic nga iya sang ano gani iya sang DOH kag accredited man sang ano eh sang recruitment agency so kumbaga gin value wala atong iya sang hospital ang medical clinic kaya gin sunod tigin question sila so may isa di kang ano kang admin order nga pwede gali may choice no to administrative order 2011-0115 guidelines on the provision of referral no or taking practice of OFW clinics and respecting the rights of OFW to choose their own OFW clinic for medical examination pursuant to Republic Act number 10022. Amo na siya.
2: Under sa inyo? Oh. Under sa inyo?
1: Ay, hindi.
0: Ano na yung DMW? Sa DMW ni, no?
3: Ay, hindi laman ko sure, Sir Bombet, kung may ano dira si DMW. Kung baga, isa na siya sa mga requirements, sang mandatory requirements sang OFW nga manuglakat.
0: Oo, nga
3: makapamedical.
0: Makapamedical, oo. Sa mga... ang issue sa to, nga nakapamedical na sa hospital, government hospital, may finding siya.
2: Hindi pa pero, patunon?
0: Hindi pag ginlain tanakang...
3: Kaya hindi siya sa accredited.
0: Hindi sa accredited, Ipan. Oo. Te, may isa ka administrative order nga stating, among other things, nga the OFW has the right to choose kung diin siya nga medical clinic nga pwede siya makakuan.
4: Siguro kay ti ano na siya dan sir employment. So oh. Siguro under na siya sa aton nga Department of Migrant Workers.
2: Damo ta tani pa mangkot sa taga DMW.
0: Oh, sige lang kay masulat naman kita kay director. Yan an anho nato ni sila no.
2: Okay.
0: So ang sir if I may no may mga gin ano ko day kung manamo kada kadto di sang OWA may mga ginalihog kami
4: sa
0: kapin pa pero may mga kami to nga panuktok sa inyo pwede nga sa repatriation nga aspect pwede lang ninyo matagaan matawaan kami liwat kung makabalik di ang kusino ang magrepresent naman sa kung ano naman nga ano no pero kung pwede liwat hinyoon ta kay Sir no James. Kay Sir James kang balik anay ka mga duha to kay
4: oo sige sir
0: ang number of OFW repatriated no sa pinaka current na updated gid nga kwan tapos OFW per country.
3: No. Ang say, una number of OFWs repatriated region 6
4: or Iloilo
0: ang Iloilo,
2: Iloilo
0: lang.
2: Iloilo.
0: Kung may ara kamo region 6, region 6 then Iloilo.
4: Okay.
0: Iloilo. Kung ma-segregate ninyo sir ang province and city,
4: okay.
0: Mas nami. Oo.
2: Breakdown.
0: And then by country of origin. Amo na siya. Tapos kung pwede kamo kang
4: Iloilo na sir ang country of origin or ano or whole region 6.
0: Region 6 kag Iloilo. Okay. Amo na permi ang pagcategorize ta. That's on OFW nga nagululi repatriated by reason of war. So halin sa Middle East.
4: Okay.
0: So, isa na siya. Tapos OFW repatriated ano ang mga causes other than the war? Pero birang naguli nga maltreated, may contract violations, na mo na siya. Tapos kung pwede, may OFW per LGU. For example, Iloilo province labi ta focus kumiyara, pirahan lin sa Dumangas, pirahan lin sa Niway.
2: 43
0: LGUs. So kung ang nami pagid kay kanami ka programa nyo, OFW per PPA, may diyan ka mo.
2: Hmm? Adam,
0: for example, pira ka OFW ang nakabil kang ano kang family development program ni Sir Raymond.
4: Ano na year,
0: reintegration. Current lang. Hindi na tama magbalik kay Marayer itong mga last year. Ang mga current lang.
2: Current lang.
0: Preso yung praline sa January up to...
4: Nang assignment.
2: So next Friday, katropang bombet.
0: Kay kung pwede malang ama kwan, not until unless you would require us to write a love letter, kay Sir James asking this. Kay laban-laban, kung mag-istorya kami parties OFW, mangayo gyapon kami kay kamo ang lead agency sinimo. So ngayo lang anay kami dispensa, ha? Para nga kwan. Pero you have your ano data banking man sina.
3: We'll see. We'll see.
2: Gaba matay man subong si Director James. Director James, te
3: regards ko naman ni Ma'am Riza.
2: Si Ma'am Riza, ga-message ka din si Ma'am Riza.
0: Malihog ako kay ano kay Ma'am Riza, no? Kay of course ang updanay nato namo ni si Ma'am Riza when she was the our OIC regional director sa ano sang COVID time lawig. Pulaw Bugtaw gid ni siya. So tamaan gid ni sa kabakas nga ano man nga worker sa ano sa OWA. So gasuludar gid ako sa kay Ma'am Riza sang iya man bulig sa provincial government, no, pagi man sa peso, no, sa OWA man. So yes. Ma'am Riz, thank you very much, no. Liwat ako nagkapasalamat kanimo. Buhay ritaway kita nay. So and may ginalihog kami di kay Sir Raymond kay Sir Christian. Basi pa lang
3: ang damo assignment namon.
2: And subong panadaan ka tropang bombet, gapamati subong si Ma'am Riza Moldes. And gapamati man si Director James. Director James, next Friday pwede namon maliwat. Kahit at least ma-update natin.
0: Kung kasi Ma'am Riza magkanto, di mas nami pag ito. Take it properly si Director James. Nakaganto na di ang nauna nga imbukada. Si Director James kaya nagkanto, di mo?
2: Yes.
3: This week, we are celebrating migrant workers week or I don't know, and the first leg will be on June 8, which will be held at SM City Bacolod.
4: Okay.
3: And for Iloilo sa June 12 naman siya. That's gonna be next Friday.
0: June 12 is ano nga?
3: Yes.
4: Friday.
2: Yes. Next program na to is
0: Friday.
3: Pwede. Dito kami sa Iloilo. New Iloilo, SM Iloilo Terminal Market. Sa tupad lang sa Ngamon office.
0: Okay. Book mo na kay ikaw ang masako. For Friday.
3: Yes, sir.
0: So, kung ano, hindi, kalaw, ay marong invite us. Kung imbitaron nyo, gawin kami ito, makatong kami ito, yeah. Pero we will cover your activities.
3: The Migrant Workers Day or Migrant Workers Week, is just one of our institutional events.
0: Yes, so.
2: Pwede, kung may wifi man lang to, pwede ah. Pwede man lang ka on-site yung ito.
0: Sa din sa inyo nga, nga office, nga bago?
3: Hindi, sa ground floor sang new SM Iloilo Terminal Market.
2: Mga dapat mo pa siguro mangayo sang clearance na sa management sang SM.
0: Hindi, mangayo kita sa Economic Enterprise Department head nila.
2: Okay, okay.
0: Sinusubong
2: Sinusubong kanina ito pang BJ?
0: Ang Economic Enterprise.
2: Mabakyaw. Si Ma'am Maricel Mabakyaw.
0: Ikaw na lang na pangayo.
2: Galing kiti SM ano bla. Pero itry na ito.
0: Tilihog lang ko.
2: Kung hindi, itry na lang.
0: Mas kag i-suggest na ito nga with all those what you call this statistical data, may IT man ka mo, no, di ba? Basi makaplastar ka mo kang inyo nga data bank system bla, para nga tanan nga data naran isa lang ka pagpangayo gruwa na tanan. Di ba? Pero I was informed by Secretary Alcantara, no, during the time na nag-meet kami. May ara ang kwan galing DMW to gali. DMW.
2: Sige. 5:32 ang aton oras sa katupang bombet.
0: Dito basta 6 o'clock.
2: Ma-enta do kayo kaya. So,
0: sige.
2: Last siguro katupang bombet, no? Kay do lapaw-lapaw kita. Basta kay Sir James, kay Director James, gapamati, mansubong, kay Ma'am Riza Moldes. Marlisen siya, nakita nga daan. Nga ma-invite sila doon pabalikon.
0: Kung hindi si Ma'am Riza nga tugtan man ni Director Moldes, di mas okay man si Ma'am Riza, pero okay man ang duha.
2: Mas mayogid.
0: Mm-hmm. Okay. Sino lang padara ni Bossing eh.
3: Yes. Oh,
0: oh, oh. Sino lang.
3: Do may ara na to naka-schedule nga ipadala dire.
0: Ah, ah may okay, diyan.
2: Okay, okay. Oh,
3: may ara na sa 1926.
0: Pero well,
4: may scheduling na.
0: kay Sir Christian medyo bitin eh. Oo, oh, te lawig-lawigan
3: siguro. So si Christian na lang pabalik. Oh,
0: diyan duha ka mo kasi dami sa Japan.
2: Sa 12 next Friday, galing Independence
0: Day. Ah, dyan, Independence Day. Yeah, hindi lang. Medyo ano lang tanay. Pass kita, pero dito lang para makabar ko.
3: Sige, sir. Oh,
0: dito ko
3: so, sa 19 pwede, kay 26.
0: Oh. Okay,
2: sige. Dito. So, lastly, siguro, Katupang Bombet.
0: Oh, mamati taas ang ilang.
2: Parting message.
0: Nila,
3: oh. Okay, no, so in behalf sa amon nga administrator, attorney P.Y. Kaunan, and our OIC Regional Director, Sir James Manjola, and our OIC of the Program Services Division Member, Sir Joy Moldes, no, kami nagpasalamat din, no, sa XFM Iloilo sa pag-invite sa amon, no, para man nga makashare man, no, sa amon programs, like, for example, sa reintegration programs, no. And padayon kami, no, nga magapangalagad para sa karaydan sa mga OFWs diri sa Region 6.
0: Salamat, sir.
3: Salamat.
0: Salamat, sir.
2: Okay. Sir Christian, sir.
0: Sir Christian.
4: And syempre, sir, thank you so much, kid, sa opportunity na ginhatag ninyo sa amon. This is one way of information dissemination man, mm-hmm, sa mga OFWs naton. Mas manaming, kid, nga aware, kid, kiss sila sa mga programa and serbisyo na gina-offer, mm-hmm, sa OWA. And don't forget nga magpa-member, kid, sila sa kay OWA. Imagine mo, $25 lang for 2 years. That's, yes, only $1. More than $1 lang per month kung i-divide mo siya by 24 months, di ba?
0: Yes, so
4: kung makita, so, mga protektado, good, ang aton mga OFWs, basta members sila sang OWA.
0: Yes, so.
4: And shout out siguro sa mga kapwa ko, mga family welfare officers, kay
3: sa amon na nga mga
4: Nung Larry, kay Romel, kay JF, kay
3: Owenian's family,
4: and siyempre sa mga kapwa ko nga mga job orders, and siyempre sa mga bosses na munda, kay Sir James, ang Risa, and ako sa akong pinalangga nga asawa.
2: Kapamati, okay. Subong. Wala importante. Very supportive.
4: Kay Mama na. May nalinend sa mga kabataan.
3: Outside ko lang po. Siya ka.
2: Kaga,
0: nag-align.
2: Yes. Si Sir G. Boy at Tolentino, lang tao subong sa akon.
0: Ama na isa ang akon, ganyang agina sa Riganda sa Provincial Peso, no?
2: Yes.
0: Iloilo.
2: Kay Dr. Cynthia Parcondario.
0: Sige.
2: Sa Peso, Iloilo.
0: Okay. So, ginapa-shoutout naman, no, ang akong friends, Janas, spa and massage sa third floor sang Atrium Building.
2: Ano ngalan to?
0: Si Janina Hapitana.
2: Ano ngalan sang massage?
0: Janas Spa Massage Services. Janas. So, sa third floor sang Atrium. Ang ara, ginapakita ni Kartopang
2: Bibi. Ah, okay. Bibi. So,
0: kay Blano, ang iyan ni nga husband is also a seafarer. Oh, okay. Naka-line up na ni yung interview kung magsugot yun siya.
2: Janas Spa and Massage.
0: Yes. So, sige.
2: So
0: sa liwat, kabay pa nga nakatauro man kami, kadugang ihibalo kag informasyon pagi sa serbisyong OFW. Kabay nga makaliwat duman kita ka guest sa duha kang OWA, kay Sir Richard, Christian, kay Sir Raymond, kag salamat kid Director Minjola, Sir James, no, sa imo pagsuportar sa aton nga sa amon nga programa serbisyong FW. Ang programa nga dyan, ang radyo nga dyan, Katupang Mario, radyo ng OWA, radyo ng DMW, no, para dyan bulig kaninyo.
2: Kalika na OWA lang permiaton, guest.
0: Sige lang ah. So, liwat, mayong hapon sa inyo tanan.
2: Kamusta lang sa mga taga DMW na? Okay lang ka mo? sa aton sa nga mga... Ano ka to pa, Bobet?
0: Masulat lang taliwat kay Direktor Ligunsa.
2: Sige. Okay man ah. Gapamati man sa aton.
0: Lihog lang ko update ni Sir J-Boy.
2: Sa aton sila nga matagpalamati. Update ka rin, no? Sa aton sila nga Public Employment Service Office. Subong Adlaw, may ginpatigayon nga migrants coordinating group Western Visayas dira sa Liga Hall sang Dumangas. Sa din si... Ma'am Rhea Calantas, no, ARD sang DMW, si Director James Mendiola sang OWA Region 6, si Mr. Robert John Guevara sang Peso Dumangas, kag si Dr. Cynthia Parcondario sang Peso Province of Iloilo, si Ma'am Salvacion Barrios ang chairperson no sang MC GW or sang Western Visayas provincial OFW presidents and OFW's Western Visayas and NIR. Kwan gyud isla to?
0: Oh, kag of course si Sir Rex Barona no. I think consultant ni siya sang BMW ba mo sa central office. So Sir Rex mayong hapon lang da sa imo no. And of course sa tanan nga mga ka, ano kaupod sang OWA kag Peso province of Iloilo kag si Ma'am Aida Duting ang presidente.
2: Ay, okay,
0: sang ano sang organization sa OFW sa probinsya sang Iloilo. Yes. Ma'am Aida, mayong hapon man sa inyo and all the rest nga nag-attender sang migrants coordinating group.
2: Okay. Alang-alang na kita sa oras, sa aton sila nga matag palamati and salamat sa inyo sa pag-upod kag pagpamati sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sang serbisyong OFW kada Biyernes diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa gihapon ng aton sila nga programa ang Boylog gagidadulong sa inyo sa medikalidad, garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated labi na ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Assist the Pain kag sang Yes to Health Incorporated or sang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sang Midtown Hotel. Sa pangalan sa aton technical partner, katropang BJ Serrada. Upon man sa aton partner, katropang Bombet Terador Hiller. See you next Friday sa isa naman kay edisyon sa serbisyong OFW. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santol Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santol Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santol Coffee Mix.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santol Plus Herbal Soap.
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santol Plus Herbal Soap.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong pa-premyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santol Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santol Gold Coffee Mix. Santol and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
12: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
13: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.
15: Aray ko!
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X FM.
0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Good evening sa naton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo mga kaotoran sinigit nga gabi? We hope nga yara ka mo sa maayogid nga sitwasyon subong kag malipayon nga tagipusoon kapunhuna sa sini nga gabi mga kaabyanan. Gani dalayawan ang Dios nga iya kita ginpalapot sa sini nga tinion nga napunan sing mga pagpakamaayo sa bilog ka semana kag subong man ang ginatawag nga ikaayong lawas mga kauturan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Dios, magapamati da na ita sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

as a housing, okay, Brother Jan Sumugat, okay? Mahingap, Brother Jan, kumusta ka dira? Sige, kag ato naman gitamyaw sila ni Doc Erwin Lapos, no? Lapos family, no? Diri lang japon sa Tabok Suba Haro, no, mga kaabyanan. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no? Mahingap, Sister Marilo, no? Kag happy Sabbath man dira sa imo, pod sa imo nga panimalay. Kag kay Sister Chi Faith, no? Good evening dira sa inyo. Okay, so sa tanan naton nga mga listeners, no? Thank you gid sa always ninyo nga padayon nga pagsubaybay sa aton nga programa Tinig ng Reformasyon, mga kaabyanan. Okay, live nyo nga makita ng inyo kubos nga lagad dire gyapon sa XFM 100.7, mga kauturan dire sa Iloilo. Okay? Kag di kamo magkalipad sa pag-like, share and follow, mga kauturan, aron nga always kamo updated, no, sa aton yang mga news. Labi na subong ang giho subong sa aton yung Pilipinas, ha? Mga kauturan, terribly na gid. Okay? So, kinanglan makabatik kita sa news. Di laban naton subong ang mga listeners sa kabukiran nagapamati gina sa ilang mga radio. No, kun may mga cellphone man, di always man kamo nga makakita man, no? Makabatik pa, makakita pa kung gina-follow ninyo, mga kauturan. So, di makalipat sa pag-follow. Okay, so sa sinigabi, no, makotrot ni kita maglawig it because kay ang aton oras tama gid ka dasig, mga kaabyanan. Now magatuon kita sang pulong sa Ginoo manungod sa ginatawag makauturan gugma, no? Gugma pakadto kay Kristo, mga kaabyanan. So subong diri naton matalakay ang matutuod nga gugma, mga kaabyanan. Kaya ang paghambal gugma daw hapos lang, no, mga kaabyanan. Ang pagsiling balanga I love you, no, daw kapos lang, no, daw subong gani, no, daw ginahampang-hampangan na lang ng ina nga mga words, no, mga kaaptar, mga kauturan, mga kaabyanan, especially na sa mga aton nga mga pamatanon, no, subong, no, ina ang ginatawag nga gugma, mga kaabyanan. So diri naton mapamatud-an kung ano ang matuod nga gugma, mga kaabyanan. Sige. So aton ini hisgutan, no, mga kauturan. Now, siling dire sa pamangkot ang matuod nga gugma indi lang naghambal kundi nagapakita sa buhat. No, your sugot kamo sini, mga kaabyanan, ang matuod nga gugma kinahanglan makita gid sa aksyon. Ha? Siguro ayhan kalabanan sa aton musiling gid, yes, no? Kay kung ang gugma walay buhat, ati pigaw na, no, mga kauturan. Ano pagid ang pamangkot? Ano ang tawag sa tao nga indi sincero ang iya gugma? Ano daw ang tawag sina kung dili sincero? Butsing ganon daw pakulahaw lang ang gugma, no, mga kaabyanan. Ti away na piho, eh, no? Labi na kon ng mga dalaga, di kabalog mag-psycho, kaya ang ila lang ginalagas amo ang kagwapuhon. O kung may kwarta man abi, ati delikado kamo dira, mga dalaga, ha? Delikado kamo dira. So kinanglan makita ninyo ang matuod nga sinseridad, no, sa isa ka tawo. So para sa akon, kung ako pamangkoton sa dapat nga higugmaon, kinanglan babae kag lalaki, ha? Babae kag lalaki, dapat ang inyo tanawon ang iya espirituhanon nga relasyon sa Ginoo. Oo, mga kauturan. Okay? Kay kung ang isa ka tao guwapo man na siya, no? Kay ti di ginun manaturan na stoan subong sa aton subong, sa bagay sa biblical puro man ta guwapo ka guwapa sa tubangan sa Ginoo. So ang laway lang dira ang ang kinaiya, no, mga kaabyanan. Galing kay ti masiling sila kung guwapo gid ya daw, no, tanos ilong, may pagka tawag sina nang may pagka kurya-kuryahanon ang mata, no, kinis, no, daw amo na, mga kaabyanan. Okay, pero sa tuod, mga kaabyanan, bisan ano pa na siya kagwapo o kung kagwapa, kung ang iya relasyon o kung espirituhanon nga relasyon sa Ginoo wala o kung pigaw, useless gyapon, mga kaabyanan. Pero kung palaron ka man nga gwapo, gwapa, dayon

0: ang iyang relasyon sa Ginoo, hapiit, amin kag relasyon sa Ginoo, ina balang Diyos nun, no, mga kaabyanan. Wala bisyo, ha, mahigugmaon sa palatukuran sa Ginoo, talented, no, sa simbahan, amun ang nami, mga kaabyanan. Oh, at the same time, may ara pag iya kwarta, no, maayo ang pagkabutang, amun ang inatawag, sobra pa ka na nagdaog sa luto, mga kauturan. Okay? So, tunan tani mga kaabyanan ang gugma, no, mga kauturan. Siling din ni Apostol San Pablo sa unang Korinto 13, no, uno, tub-tub ini sa city, mga kauturan, kag ang katapusan sini amo ang kapitulo, versikulo 13. No? Ari ang ginsiling ni Pablo, ni Paul diri mga kauturan, mahanungod sa gugma. Okay? Siling niya diri, bisan makahambal ako sang nagkalain-lain nga mga lingwahe, sang mga tao, kagsang mga anghel. No, grabe ang terminology ni Apostol Paul diri mga kauturan. Kung ara daw na ini sa imo, naghambal kasing nagkalain-lain nga mga lingwahe, no, like mga Japanese ka, Koreano ka, Espanyol ka, kung ano pa nga mga lingwahe mga kaabyanan, no? Bisan pa daw sa mga lingwahe sang anghel, no? Sinya dire, pero kung wala ako sing gugma sa akon isig kataw, daw pareho lang ako sa agong nga nagagahod o kon lingganay nga matagsing. Anong point diri mga kaabyanan? Bisan pa tanan makita ka nga maayo ara sa imo ini nga talent, no, mga kauturan. Pero kung wala gali ining gugma mga kaabyanan, ang tao gali nagahuran lang sa imo, no? Bisan maayo ka pa maghambal, maayo ka magwali, no? Daw memorize mo abi ang Biblia, no, mga kauturan. Pero dili man makita sa imo ang gugma, no, mga kaabyanan. So sili niya dire, kaangay ka lang sa magahod nga lingganay o kung ginatawag simbals, no? Kabati mo simbals mga kauturan. Kung imo na pulpugon kang ngilo, no, mga kauturan, labi na kung siya lang isa, no, kagahod, no, mga kauturan. Ginpareho sina mga kaabyanan ang ginhambal ni Pablo. Sa isa ka tao, bisan ara pa sa iya ang ina nga talent, pero kung wala sa iya ang gugma, wala useless gali japon mga kaabyanan. Versikulo 2. Kag bisan makasugid ako sa mensahe sang Dios, kag makahibalo sang tanan nga mga tinago nga naga nga mga kamatuoran, pati ang nagkalain-lain nga mga kaalam. Kag bisan pa mapasaylo ko ang bukid tungod sang akon dako nga pagtuo. Ha, grabe yung makauturan ni nga ginambal ni Pablo. Di na niya basta-basta, no? May ara ka nagkalain-lain nga mga ihibalo. Kag may ara ka man yang kaalam. Bisan pa daw gani ang pagpasaylo sang bukid. Ha, grabe yung makauturan. Kung wala ako sing gugma, wala gid ako sing pulos. Wala gid galit gyapon mga kaabyanan. Nga ginambal ini makauturan sa Ginoo sa aton. Ini nga mga pinulungon. Nga kun imo sayo ron, masiling nato niya nga Kristohanon gini nga tao, no? Kabalo ka magwali, kabalo ka tanan, ara sa imo nga mga talent, no? Bisan pagani daw sa ginatawag nga power, no? Gining tawag pagpasaylo sang bukid makauturan gahom na eh. Okay? Pero pamangkot, makaya bala na sa tao, Brother Hedrin? Yes, makaya mga kaabyanan. Kaya kining nagkailain nga power makauturan kung inyo tulupang doon, kaya man inisitan himuon. Oh, take note ha. Kaya inisitan inihimuon. Kaya ini ipakita-kita sa tao makauturan agod nga mupati ang tao nga ini siya Diyos nun o kung Christian, ha, mga kaabyanan. Pwede ni mahimo makauturan sa tao. Pero ang iya ginhambal ni Pablo, kung wala ako sing gugma, wala gid ako sing pulos. Nga mga kauturan, agihambal na gini, ang gugma. Kaya ang gugma mga kauturan, amo ang pinaka-importante sa tanan nga mga butang. Pati ka mo sina mga kabinan? Ha? Pinaka-importante ang gugma eh. Okay? Okay, kung wala na gid gali ang gugma, mga kaibinan, budlay na. No? Budlay gid. Kung inyo ma-realasar ang isa ka panimalay, kung wala na gugma sa isa kag isa, budlay na gid, mga kaibinan. Amo na sa rason, kung wala na ang gugma, amo na magkalatabo, bisan pa sa mag-ulutod, magpatyanay na, mga kaibinan. Diba? No, makautulan. Nga man, tungod nga nadula na ang gugma, mga kauturan. So muna nga importante gigali ang gugma, mga kauturan, mga kaabyanan. Okay? So kita ginatudluan nga dapat kita maghigugmaanay, mga kauturan. Bisan pa nasa versikulo 3, bisan pa ipanang hatag ko sa mga imol ang tanan ko nga mga pagkabutang, kag bisan ihalad ko ang akon lawas nga sunugon, ah kulba na pa ni, no? Pati daw ang iyak walingon ihalad ukon i sunugon, kung wala ako sing gugma, wala ako gyapon sing pulos. Bisan pa daw imo ipakita, imo itugyan imo kagwalingon, no? Wala gigali gyapon makturan sing pulos ina. Okay? So ang point diri makauturan, gugma gid. Kay kining gugma makauturan, dili maguni siya pilitay, dili man ni pakitanay, no? Pakita-kita bala, no, mga kauturan. So kinanglan tinud-anay, no, kung sa Cebuano pa, tinud-anay, tuod-tuod gid gali, mga kaibinan. Especially nga kita nag-angkon nga mga Kristohanon, no? Kung ikaw nag-angkon Kristohanon, kinanglan ipakita naton ang matuod-tuod nga gugma, mga kaabyanan. Oo, amo nang dapat naton gali buhaton, mga kaabyanan. No, kay kung wala kita sing gugma, makauturan, so budlay gid, mga kaabyanan, sa pagtuman sang sugo sa Ginoo. Ano siling sa Biblia? Sang John 14:15. If you love me, keep my commandments. Kung ara gali makauturan ang gugma, amo na ang magtulod sa imo nga magigugma sa Ginoo. O kung magtuman sa Ginoo, di ba, mga kaabyanan? Kaya kung nahigugma ka sa Ginoo, so wala na ising rason nga dili ka magtuman sa sugo sa Ginoo, mga kaabyanan. Amuna na siya gali ka simple, mga kauturan, mga kaabyanan. Okay? Kung nahigugma kita sa Ginoo, kung ano ang iya ginatudlo sa aton, ano ang iya gina-instruct sa aton sa Biblia, dapat gali aton inahimuon. Nga aman, dira nagpakita nga ikaw nagahigugma sa Dios, mga kauturan. Oo. So amo na mga kaabyanan. Now, ang patubas sa gugma. Now, amo na siling sa iban, nahigugma ka sa ako, nagasiling ka, I love you. No, siling sa iban, explain daw ang I love you. No, mga kauturan. Ti kung wala ka kabalo kung ano ang gugma, so mabudlayan ka sa pag-explain, mga kauturan. No? Mabudlayan ka sa pagpakita sina, kahit wala ka man ka hibalo kung ano ang gugma, no, mga kaabinan. Now, pero dire, ginhambal ni Apostol San Pablo ang gugma, mga kauturan. Kung ano ang gugma. Okay? Actually, sa Galatians 5 verse 22-23, no, about sa bunga sa Holy Spirit, mga kauturan, wala gin iban nga mga words naguna. Ang nag-una gid makabin ng gihapon dira, basahan nyo ang Galatians 5, 22, mga kauturan. Kay una gid dira ang love. Oo, gugma. Pero dire makauturan sa unang Korinto, Kapitulo 13, mga kaabinan, dire sa versikulo 4, ari ginpatpat ni Pablo ang about sa gugma, mga kaabinan. Sili niya dire, ang tao nga nagahigugma, mapinasinsyahon. Amo daw ni gali makaturan ang bunga sa gugma. Mapinasinsyahon. But sing ganon, no, bisan gina pakalain ka na, bisan ginasakit ka na, bisan paano pa ang ginahimo sa imo, no, ginaguba ka na, pero ang ara sa imo tagipusoon ang pagpasinsya. No? Nga makapasinsya o kung mapinisensyahon ka, mga kaabyanan, nagapaumod ka. It because kay ang gugma ni Kristo ara sa imo. Amo na gali makauturan ang bunga sa gugma. Ano pagid? maayo sa iya isigkatao. Amo na gali makauturan. Amo na bala nga kung kita Kristohanon, dapat maayo lang kita sa aton isigkapareho. Oo, nantawa bala ang kalibutan karon makabinan. Inyo nakita, ang aton gobyerno, miguhay mani sila, kilala na nai mani sila, di ba mga kabyanan, ang aton nga mga lideres sa Pilipinas, mga senador, oh. Kung ang kinaiya ni Jesus Christ ara sa tagstag sa katao makauturan, dapat pakitaan mo ni maayo. Hindi kay siling pa sa iban, ha? Maayo lang sa atubang, pero pagtalikod, gintraeduran ka. Oh, siling pa nila, kaliwat ni Judas, no, mga kabinan. So, dili ka rin na siya maayo mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga manugpalamati. Kung kita nag-angkon nga matuod nga Kristohanon, kinanglan gali nga maayo kita sa aton isig ka tao. Isig ka pareho, no, mga kauturan. Sa bagay, kita nga mga tao, dili man kita perpekto, no? Makahimo man kita sing sala. Pero siling sa Biblia, nalipat ko sa chapter kag verse, dira makauturan. Siling niya dira, dumti ang sala, higugmaa ang makasasala. Ano butsing ganon sina, mga kaabyanan? Butsing ganon, aton isikway ang sala, mga kaabyanan. Di siyempre, ang gadala sa sala, tao na, no, mga kauturan. So, di magigita siling nga, di kita makasala, makasala man kita. Pero ang point tiri gito dulo sa Ginoo nga dapat maayo ta sa aton isigatao. No? Butsing ganon, aton gyapon pakitaan gid sing maayo ang aton isigatao. Higugmaon ta siya makabinan. Amo na gali, no, mga kauturan. Sandri, maayo sa iya isigatao. Amo na siya gali itong papel. Bilang mga Kristohanon, hindi kita hagay sige baisay o kung lalisay. Amo na sa sulod pa ni Malay, kung ang tao nga wakalan, no? Sa Cebuano pa na, sa Baan, sa Balay, ati ang tao ya para wala gamo mahipos na lang, dinaray siya, ba? Sige, wakal man, kaya ti, daw ay na, no? Mga kauturan. Nga man, ginahimo niya ang maayo para dili maglainay mga kauturan. No, paumod na lang, okay? Ano pagid? Hindi mahisaon. Amo nagali mga kabinan. Sa sulod sa panimalay, may kahisaan ba? May hisaan bala mga kauturan? Sa sulod sa iglesia, may ara bala hisaan? Sa sulod sa aton paggobyerno, may ara bala hisaon mga kauturan? Amo na mapamangkot? Mostly, guro sa bat mga kauturan, hindi gin malikawan, ba dari din mahisaon gin? Okay? Hindi gin malikawan mga kabinan, may ara man hisaan mga kaabinan. Pero te, kalaw ay man balang, ikaw, kag ako, nag-angkon Kristohanon, pero ang aton batasan, hisaon, budlay ina mga kaabyanan. Ano butsing ganun hisaon? Ina ba lang, like for example, no, una ka sa pag, una ka sa pag-alagad man sa Ginoo, o kung una ka man sa trabahoan, no? Pero ang ulihi, bala daw nataas ang posisyon, mga kaabyanan. Ti ikaw nga nauna, ha? Galain buot mo, nagakahisa ka. Bawo si Kuana, oh, ulihi lang na iya sa akon. Pero siya pa ang taas ranggo sa akon, ha? No? Hisaan niya, mga kabinan. Ano mo siya nun? Kaya hisa siya. Himuan niya niya asang malain nga mga istorya o kung himuan niya na asang sala. Ha? Nga, why? It because kay nahisa siya, mga kautor. Kaya gusto niya nga siya ang mabutang sa sinang posisyon. Kaya siyempre, una siya. So, amo nang budlay mga kauturan nga mga pamatasan, ina nga mga karakter, dili maayo, no? Mahisaon. So, budlay, no, mga kabinan. So, di na siya maayo, dili na matuod nga Kristohanon. Wala sa iya ang gugma sa Ginoo kung amo na ang iya kinaiya. Ano pagid? Indi hambog o kun bugalon. Okay, so, hambog yung mention dili kag bugalon, mga kabinan. Ina ba lang hambogiro? No, kung sa aton padiriya, katikalon no, mga kaabyanan, tilaw ay gali hagay tinikal, hagay panghambog, nga wala man sa lingon at iba niya nga. Daw si sinogi na nga tao, pero daw, why man na gani? Amo na mga kauturan, nga man, Kaya ang sugti na diri, bugalon. O, gusto niya nga siya taas perminti, mga kaabyanan. So, dili kali na maayo nga pamatasan. Okay? So, amo ni makuturan, ginatudluan kita sa nagkaigo kung ano ang matuod nga gugma, mga kaabyan. Kung nahigugma gali kita, wala ni nga ba mga pamatasan, mga katuran. Versikulo 5, hindi bastos. No? Amo pag ginigali, mga kaabyanan. Hindi bastos, hindi maiayahon, hindi maakigon, hindi madumot. Amo na gali makauturan kun ang gugma ni Jesus Christ ara na sa imo kagnakon, no? Hindi ta bastos. Usahay man abi ining aton pagka kuan labi na kun maakig na ta daw madula ning aton nga pagka maayo nga pamatasan, no? So kinanglan temperance mga kauturan, no? Kinalan may temperance kung sa dito ka sa Galatians 5 verse 22 to 23 ara dira ang temperance mga kaabyanan. Okay? So kinanglan gali no dili kita in term dira birabi ka at hagi hindi bastos, no? So dawali na ko sa iban nga mga dumduman nga terminology sini. So amo gina siya makauturan, no? Sa damo nga tao, kinanglan dili nimo pakahuyan ang imo isig kapareho para di kita matawag nga bastos. Kun may ara kaya nga gugma sa imo isig kapareho, kinatawagon mo sang hinay o kung istoryahon mo sang nagakaigo para dili ta matawag nga bastos o kung ginapakahuyan ang isa, no? So amo galit na makabiyanan kag madula na ni ang pagkamaiayahon, ang selfish bala mga kauturan, no? Dili galit na karakter ni Jesus Christ, no? Ang always maakigon, no? Maakigon, dili man maayo makaibinanti ining nga mga pamatasan, mga kauturan. Nahibalo ko nga siguro iban ari ni sa aton. So kinanglan madula ini, no? Ining maakigon. Amo na gani nga kon sigita kaon sang mga pagkaon nga dili maayo sa aton malawas, mabalaan gid sa aton kagalingon niya dasig ta mga akig mga kauturan. Okay? So muna nga madula ni kag ang ginatawag nga dumot mga kauturan. So dili kita magdumot, no, sa aton isig ka pareho. Sa aton panimalay, sa mag-asawa, no, dili magdinumtanay sa aton kabataan, dili magdinumtanay. Kay dumti lang asala, higugmaa ang makasasala. Amo na makabinan. Versikulo 6. Wala malipay sa malaot kundi sa matarong. Kung ay kugmagalik ta mga kauturan sa aton isig kapareho o kung ay kugmagkita sa Ginoo, wala galik ta nagkalipay mga kauturan sa mga tao nga nagahimo sing malaot. So buting ganon, no, mga kauturan, higugmaon ta ang tao pero dumtan ta ang malaot. Buting ganon, dili ta paghimoon ang ginahimo sa mga tao nga malaot. Like for example, gasupak siya sa kasuguan sa Dios. So tawag sina makauturan naga against sa kasuguan sa Dios. So malaot ina siya makauturan. So wala malipay ang Ginoo sina once nga kita naga himo sing malaot sa atubangan sa Ginoo. Kundi sa matarong. Buting nga matarong, nagahimo maayo mga kaabinan. Versikulo 7. Perme mainantuson. Ano, grabe ning gugmagali, no? Kung kita gali, Kristohano na, kinanglan gali, dili gali madula ang pagkamainantuson. Ara gid gali ina always mga katuran. Ano pagid? Perme may pagsalig kag paglaom, kag perme mabinatason. Amo na mga katuran sa mga bana kag sa mga asawa. Kung ang inyo bana dira palahubog, kay inyo naman agisudlan, o kung ano pa dang iya mga bisyo, hala, anto sana mga kauturan, mga kaabyanan. Okay? Kagano pagid, firme mabinatason, hala, batasan na lang. Okay? Kaya nga man, na nagapos ka naman sina mga kauturan. Oo. So muna nga, sa aton nga mga kaabyanan, once nga nagsulod ka na sina, nga mga bagay sa ginatawag kaminyoon, kung sa Cebuano pa, no? Kaminyoon o kung pagpangasawa o kung pagpamana, so dapat hugtanay na pa, ha? No, mga kauturan. Kaya imo na siya ginpakaslan, eh. Imo na siya gin tawag sina imuna gin promisihan, primasahan sa tubangan sa Ginoo kay sa tao. No, nagpromise ka dira sa kasakit kag kalipay, updanay ka. Indi lang kay kung ang imo bana mobalik na sa bisyo, kay kabalo ka makauturan sa subong. No, di lang kay sa subong sang una pa man eh. Nga once nga sultero pa, no, ti may bisyo siya, ti hambalon sang babae nga indi ko na mian sa tao nga may bisyo ya. Ti kayang lalaki ya kay gusto giniya nga mapangasawa niya na nga babae, ti mo siling man lalaki, dulaon ko niya kung bisyo ah. Pero galiya sa baba lang to gali makauturan. Pero tapos na papakasal, no? Abdan pila ka bulan, nagbalik ya bisyo. No? Ti anon mo na karon kinakasal ka na. Amo na makauturan ang budlay. Ti kay imo na naging sudlan, hala. Sige, amo na sila tawag dira pagka mainantuson kag pagka mabinatason mga kauturan. Okay? So, kay ara naman na, ati, amo na sila, masaling nalang diri nga, ang pagsalig nalang sa Ginoo, kag paglaom amo imong asahan dira. Pangamuyo ka nalang always sa Ginoo. Nga Lord ba, baghua maning akon bana o kunang akon asawa, nga mangin maayuhon sa imo. So, amo na mga kauturan ang gugmagali. Okay? Ano pa gid? Versikulo 13. Tatlo kabutang ang nagapadayon, kag ang tatlo nga ini, amo ang pagsalig, paglaom kag ang gugma. Pero ang gugma amugid ang labing importante. Mga kauturan, sining tatlo ka mga butang, pagsalig, paglaom kag gugma, importante ini mga kaabyanan. Oo, importante ini. Pero ginmention gid diri mga kauturan sa sining tatlo may ara gid mas pina ka importante mga kaabyanan. Ano ang pinaka importante? Is love. No, mga kauturan. So, tanan kita, mga kauturan, sa sininga kalibutan. Ginatudluan kita sa Ginoo sa pagigugma. Una, gid. Amuna nga, ginatudluan kita. Unahon ta, pagigugma ang Diyos. No? Ano ang patubas sa pagpakita nimo sa pagigugma sa Diyos? Is to obey the commandments of God. Oo, mga kauturan. Sa the Ten Commandments, mga kaabyanan, apat lang kasugo ang gusto sa Ginoo nga imo ikabuhi, mga kaabyanan. Kag ina nga sugo, amo nang una nga sugo sa Dios, o kun una nga gugma pagkadto sa Dios, mga kaabyanan. Kay ang anom sini, amo ang gugma para sa tao. No, para na sa aton isig katawo, mga kaabyanan. So amo ni nga importante gid ang gugma. Kay ang gugma makauturan, amo ang magtulod sa imo nga matuman nimo ang sugo sa Dios, matuman nimo ang sugo para sa tao, mga kaabyanan. Oo, kay kung naigugma ka sa Dios una gid, abudlayan ka maghimo sa pag ha himo sang malain sa imo si katao nga man. Kay gigugma mo ang Ginoo, nakakilala ka nga ang Dios. Amo ang nagtuga sa tao sa aton tanan, ang Dios amo ang nagtuga, mga kaabyanan. Ti karon imo awayon ang imo isig tao. So indi gid nga man kay nakahibalo ka, ang Dios amo ang nagtuga sa imo kagnakon. Especially kita tanan gin pakamatian sa Dios o kon sa Ginoo, mga katuran. Ang iya bugtong anak nga amo si Jesus Christ, iya gid padala sa aton agod nga kita mag ha kilala sa iya. Now, ano pagkita sila yung dili sa 1 John 4, verse 8? Ang wala nagay gugma, wala nakakilala sa Diyos, kay ang Diyos gugma. So, kita makauturan, no? Kita nga mga tao subong, dapat magigugmaan na yun. Take note, mga kaabyanan, ang nagatudlo nga kita naga pakig-away sa aton isig kapareho, ang nagatudlo nga dili magtuman sa sugo sa Diyos, ina makauturan kaaway sa Dios. Oo, mga kaabyanan. Di wala nang iban sing kaaway sa Dios kundi si Satan, mga kauturan. Di kita natudluan subong, no? Nga kinanglan magkilala, no? Sa Ginoo, mga kauturan. Kay kung hindi kita magkilala sa Dios, no, makauturan, wala kita gugmaman sa Dios. Ngsendiri, ang wala nagahigugma, wala nakakilala sa Diyos, kay ang Diyos gugma. Now, so, amo na mga kauturan, sundun ta ang gitudlo sa Ginoo sa aton makatulong. Ano pa gid? John 13 verse 34 to 35. Gani karon, ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo. Anong bag-o nga sugo? Sininya dire, magigugmaanay kamo kun paano ang akon pagigugma sa inyo, dapat pareho man sina ang inyo pagigugma sa isa kag isa. Amo gali na makauturan. Amo ni tawag nila nga bag-ong sugo, ti mostly ginawali subong sa aton mga kaapturan, amo na lang ning gugma. Yes. Saktur gina mga kaabyanan. Pero kinanglan patpat aton sa nagakaigo ang ginatawag gugma sa Dios kag gugma sa tao. Sa ako na nasilinggi na, ang itawag gugma sa Dios amo ang pagtuman sa iya mga sugo kag sa tao amo man ang pagpakita nga dili naton pakalainon aton isi ka tao. Like for example, thou shall not kill. So kung di nimo patyon imo isi ka tao, nagpakilala nga ginahigugma nimo ina siya. Pero kung imo na patyon pagi sa simbolikal kag literal mga kaabyanan, wala sa imo ang gugma. Okay? So dapat daw, ano daw? Magigugmaanay kita, mga kaabinan. 35. Kung nagigugmaanay kamo, ina na ibaluan sang tanan nga kamo akon mga sumulunod. Tananawa? No? Mga kaabinan, makita na sa mga tao, especially kung sa sulod sa iglesia, makita ang unity, love, no? Love, peace, mga kauturan, masiling ng iban ng mga tao, kanami sa ila, kay nagagyugmaanay sila, nagabinuligay, no, mga kauturan. So, dira, mahibaluan, nga kita, iya, matuod, nga katauhan sa Diyos, mga kaabinan. So, kinanglan, no, aton gid ina, ipakita sa aton isid kapareho, especially sa Ginoo, mga kauturan. Nga man, kay ang Ginoo nagasiling, sa John 3:16, kay gigugmagid sang Dios ang mga tao sa kalibutan. Amo gani nga ginahatag niya ang iya bugtong anak, agod nga ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi mawala kundi hatagan sang kabuhi nga wala sing katapusan. Si Kristo makauturan, kung wala lang naigugma sa aton, di siya magkari sa sining kalibutan. Pero tungod kay siya naigugma sa aton, no, ang Dios naigugma sa aton, iya ginpadala si Kristo agod makaangkon kita kabuhi nga walay katapusan lamang kung kita magtuo sa iya, mga kaibinan. Amo na ang gusto sa Ginoo sa aton, mga kauturan. Aron nga sa diin kita makaangkon kabuhi nga wala sing katapusan. Ana ari diri makaturan gi-illustrate diri ang matuod nga mga gugma, no, kag ginmention diri ang mga tao. Sunod diri sa Acts of the Apostle chapter 13 paragraph 2. From the beginning, God has wrought through His people to bring blessing the world. Sinidrid the ancient Egyptian nation, God made Joseph a fountain of life. Through the integrity of Joseph, the life of that whole people was preserved. Through Daniel, God saved the life of all the wise men of Babylon. Ano ba't siya ganun diri, mga kapturan? Si Joseph, gihimo sa Ginoo para mag-preserve sa mga tao. O, kung inyong basahon dira ang Exodus, no, mga kapturan, o kung Genesis, no, abot ang kaguto, mga kapturan, sa Egypt. Pero tungod kay si Joseph, isa ka God-fearing, mga kapturan, no, mahinadlokon sa Ginoo, mapinangamuyoon sa Ginoo, na preserve niya ang mga tao sa Egypt, mga kauturan. Imagine, at tatlo katuig nga walay pagkaon, pero tungod sa wisdom ni Joseph, mga kauturan, nga halin sa kay Kristo, mga kauturan, ang Egypt wala nasupay, wala nagkalamatay, mga kauturan. Now si Daniel, no, mga kauturan, sa time ni Daniel sa Babylon, bisan tuod sila na ulipon, no, nabihag, mga kauturan. Pero tungod kay si Daniel, isa ka may nadlokon sa Ginoo, mga kauturan, naluwas niya ang ano? Ang mga wise men. No, kay ti si Daniel among gigamit sa Ginoo sa pagpatpat sang damgo sang hari nga amo si Haring Nabucodonosor sa rason nga wala mapatay ang mga manggialamon nga mga tao, mga kaabinan. Okay? Nga man, tungod kay sila na higugma sa Dios, sila gingamit sa Ginoo makauturan. Ano pa gid sila dire? And this deliverance are as object lessons. Amo ni aton kwa lesson, mga kauturan. They illustrate the spiritual blessing offered to the world through connection with God, with the God whom Joseph and Daniel worship, every in whose heart Christ abide. Amo na gali, mga kauturan. Tungod nga sila ni Daniel kag si Joseph, mga kauturan, nagadayaw, nagaworship, kag nagaabide kay Kristo. Amo na yung matuod galing paghigugma, mga kaabinan. So meaning to say, kung ikaw karon isa ka Kristohanon, kaangay ka kaliwat ni Daniel kag ni Joseph nga bapinangamo yon, bisan pa nga gintilawan si Joseph, imagine gintintal to sa asawa ni Potiphar, ha? Pero wala siya na pa biktima, mga kaabinan, ti kagwapa sang asawa sang kapitan. Okay? Pero wala mabiktima, mga kaabyanan. Si Daniel, ha? Grabe man nga struggle niya, no? Nga gin pasimba sila sang monumento ni Haring Nabucodonosor, wala sila nagsimba, mga kaabyanan. Siling ni Daniel, ha? Kung dili kami luwason sa Ginoo, bahala ng Ginoo. Basta dili kami magluhod sa sinang Dios-Dios nga ginhimo nimo, mahal nga hari. Imagine, mga kauturan. So amuna nga nagpakita ang matutuod nga gugma dira kay Kristo, mga kauturan. Ano pagid? Sinya dire. Everyone who will show forth his love to the world. Oh, buting ganon kita, mga kauturan, dapat karon magpakita sang matutuod nga gugma dira kay Jesus Christ, like kay Daniel and Joseph, mga kauturan. Is a worker together with God for the blessing of humanity as he received from the Savior's grace to impart to others. Amo na gali, mga kaabinan. Kung kita gali, nangin kaangay kay Daniel, ang aton galing maayong impluensya, aton ma-impart sa iban nga mga tao, mga kauturan. Pero kung ang aton mapakita, lauay nga mga pamatasan, ha, walay gugma, walay kahadlok sa Ginoo, so amo po nasundon sa iban, mga kauturan. Okay? So kinanglan ang maayo nga mga karakter ni Jesus Christ, amo ang aton ikabuhi, mga kauturan, agod nga sundon man sa iban nga mga tao. From his whole being flows forth the tide of spiritual life. So amo na, mga kaabinan, sa aton nga pagkabuhi bilang Kristohanon, kinanglan mapakita naton ang karakter ni Jesus Christ, like Lady Daniel and Joseph, mga kauturan. No? So ano pagit siling dire? No, sa amugyapon nga libro sa Acts of the Apostle 15 paragraph 1, priests and rulers became pigs in a root of ceremonial, no? Ceremonialism. They were satisfied with a legal religion, and it was impossible for them to give to others the living truths of the heaven. So amo nang mga sa unang mga characters ang mga pari, no, mga kauturan. Ginapakita nila ang mga ceremonialism, mga ceremonial, no, abi nila sakto na, mga kauturan, kag sila man nagahandom kag nagatuo sang kamaturan o kon langit nun, mga kaben nga pagpuyo, no, naghandom sila, pero gali, makauturan, dili ang hasta dira. Sinadiri, they taught their own righteousness all sufficient, no, amo na ilang ako nga okay na, no, makauturan, and did not desire that the new element should be brought unto their religion. Na the goodwill of God to men they did not accept as something apart from themselves, but connected it with their own merit because of their good works, the faith that works by love and purifies the soul could find to place for union with the religion of the Pharisees, made up of ceremonies and the injunction of men. Mga kaabyanan, hindi kita magsunod sa mga parasiyo, hindi kita magsunod sa mga hipokrito nga magpakita kita sang ilang mga maayong buhat. So ato na ginbasa gina ang 1 Corinthians 13. No, bisan ano pang aton himuon, Pero kung wala ang gugma, makauton wala gid ina pulos. So gusto sa Ginoo nga mapakita naton ang matud-tuod nga paghigugma dira kay Kristo, kag subong man sa aton isig kapareho, mga kaibinan, para wala gamong kalibutan, no? Nga ang damo mga sundalo, damo military, mga pulis, tungod nga aman kay mga tao kulang sa paghigugma, mga kauturan. Kung ara ang gugma, di kagin maghimo sang malain sa imo isig kapareho. Na kung wala ka naghimo sing malain sa imo isig kapareho, ang Ginoo nalipay sa imo, mga kaibinan. Gani, mga kauturan, sining gabi. Ang Ginoo malapit na magkari. Kinanglan ipakita ta ang pagka-obedience naton sa iya mga sugo, especially sining adlaw inugpahuway, kag ang aton paghigugma sa aton isig kapareho, aton man himuon, mga kaibinan. Agod nga ang Ginoo malipay sa imo kag nakon, time to time mobalik ang Ginoo, kita makaangkon sang everlasting life, mga kauturan. Kani sining gabi, way na tauras, mga kauturan, aton na napasalamatan sa pinasay ang Ginoo nga at least nakapanihapon kita spiritual, manungod sang iya nga mga pulong. Kag aton na napasalamatan ang aton niya nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man natin ang Station Manager, Sir Jose Albanyes, ang aton niya Radio Technician sinigab i, Sir BG Sirada, magapangamoy na kita, mga kauturan. Amay nga balaan, nga yara kas kita saan sa mga langit, salamat gid sa imo mga pulong, imo ginhatag sa amon. Ikaw nagatudlo, manungod sa gugma. Kung wala ikaw, nagkaris sa sining kalibutan para sa pagpakita sang imo ginhimo sining kalibutan, dilin amon ini Ginoo mabatyagan. Kaya salamat nga sa diin ang imo bugtong anak, imo ginpakaris sa sining kalibutan. Kaya subong man, imo ginbilin sa amon subong ang Holy Spirit para among magagahid sa amon tagiposo ang kagunahuna. Gani amay, kami nagatugyan sa amon tag sa kagwalingon dira sa imo, nga ikaw magabulig sa amon, ikaw magarinyo sa amon tagipusoon gagunahuna nga maislan sa pagkaminadlokon dira sa imo. Kagsubong man, ikaw mag-bless sa imo makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio, nag-live through Facebook. Ngayon nga mga pulong, maghatag sing dako nga duog sa ilaman nga tagsa katagipusoon. Kag ikaw man mag-aayo sa mga nagabalatian, spiritual, physical, sa sinigid nga gabi. Kag ikaw man mag-provide sa mga nakulangan, pinansyal, na sa gihapon ang mga pagpakamayo ila maangkon, kag subong man maka-recognize na ikaw amo ang naghatag sina. Kag buligi man ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy, ang protection may panglawas sa gihapon ila maangkon, kag sa labaw sa tanan ang blessing nga makabulig sa mga tao nga nagkinanglan, kag subong man sang imo bulaton sa pagwaragwag sa may balita sa kahanginan. Kag amon niya nga Station Manager Sir Jose Albanyes, ikaw makatag may panglawas man sa iya panimalay, ang protection sa gihapon ng tanan ng mga staff sa XFM, ikaw man magahatag sing wisdom sa ila ka protection ka good health. Kasi ning gabi samtang kami magkapaloy sa mga katulogon, sa gihapon ikaw maga protection sa amon. Ginoo, maloy ka sa bugos ng kalibutan, ikaw magahikot sa imong Holy Spirit sa tanan ng mga liderato sa sining kalibutan, nga sila mangin manadlokon man dira sa imo. Ini kun imo kabubuton, imong matuman dili ang amon. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Ay inyo kubos nga lagad, Padre Ridon Soliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye, see you tomorrow. God bless. XFM.
1: The Music of Salvation.
2: You were the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: XFM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. XFM.
2: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
2: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
2: This is Gospel Hour on XFM.

problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.